sigabong sang nasambit nga bulkan. Nagtuga ini sang tsunami kung sa diin 430 katawo ang ginbawian sang kabuhi. Nag-anunsyo si Prime Minister Balendra Shah nga ipatigayon ang National Day of Mourning sa Nepal subong adlaw. Ika-13 adlaw matapos ang baha nga nag-igo sa Nepal-Tibet border sang Agosto. Nabulubanta naglabot sa 1,259 ang tala sang ginbawian sang kabuhi. Suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority sang pungsod. Alin sa tala nga ini kinabulubanta, 95 pa lang ang natumod ang identifikasyon kag nabalik sa ilang mga pamilya. Samtang ginabulubanta yara sa 4,216 ka individual pa ang missing tubtob subong, samtang 7,500 nga kabalayan ang naguba matapos ang trahedya. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, matapos ang kalmado nga bulan sa tunga sang Estados Unidos kag Iran, liwat nagbayloanay sang pag-atake ang duha ka pungsod sininga sang nagligad semana. Lakip ang natala nga pag-atake sang Amerika sa 3 ka oil tanker sang Iran sa kalabaon sang Strait of Hormuz. Ginkumpirmar sang US military sang Sabado permanente nga na disable sang ila tropa ang duha ka Iranian linked oil tanker. Lakip ang isa kalapit sa Karg Island, samtang padayon gina pabagsak suno pa sang estado ang ikatatlo nga oil tanker sa Gulf of Oman. Angal naman ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sang takihon man sini ang tatlo ka US affiliated nga barko, lakip ang tatlo pa ka oil tanker isip opensiba sa pihak nga estado. Suno sa Iran, ginabiyahe sang nasambit nga US vessels ang isa sa hindi autorisado nga ruta sa Strait of Hormuz. Base sa pahayag sang US Central Command, duha ka US warship ang suno pa gin-target sang Iran bago gin-atake sang Amerika ang tatlo sinika oil tanker. Importante sa international market ang Strait of Hormuz isip nagapanguna nga alagyan sa pag-export sang petrolyo apang nagpahugot o ginpahugtan ang pag-agi diri sang nag-init ang tensyon sa tunga sang US kag Iran sang Pebrero. Amuyad to ang paunang impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.

0: kapanatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansa.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Lunes dira sa imo abyan September 7, 2026. Nina abi-abi ikaw dari sa programa Oras na Pilipinas sa Jessice 2 DXKI niyang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier pag-aupdan ka hasta alas 9. Hello dara kay John D sa Jensen and kay Brother Jacob dara sa Thailand. Mayad-ayad man nga pagpamati dira kay Tristan sa Tampakan. Mayong aga daw da kay Migo Dave. Nagsiklib subong si Migo Dave eh. Wala siya sa aton nga balitaan gina. Si ano, abi ni Tristan si Migo Dave ang upod sa balita. Kaya nanamyaw siya mayong aga, Migo Dave. Hello kay si She sa Pagaran Family, mga negosyante tadra sa Merkado Publiko sang Coronadal. Kay si Sailin sa Balintongog Family, this day dara sa SNA. And sa Roque Panganiban Family, amayad-ayad niya aga. Nakaulan na gid man dara sa inyo this day. Datong Friday, tudo ulan dara sa Kulaman. Hello man kay Mami Presi. Blessed Monday morning. Blessings to you all. Hello man da sa mga super tech naton sa DXAS Sambuanga. Lagi na sa Shepherd's Call. Nag-connect sila dara. Like. Sino pa si Sis Beth sa Orbita. Yukogko kag Plaga Families. Sa TSK naman kaina na mati naman da si Sis Mercedita sa Velado kag Sanchez Family. Sanday Sis Lenny kag Sis Bevelin sa Babas, Fonticha, Hilahos Families. And kay Tatay Greg, kay Tatay Greg nga Tanghian. Dara sa may Barrio 5. Kay Ate Beatriz sa Consad Family, mayad-ayad niya pagpamati. Thank you sa pag-connect ninyo dari sa aton na Facebook. I think na acknowledge naman ni Pastor Alex Kagina ang mga tuners naton sa Daybreak. And kumusta ang inyong weekend? Sa Friday na balita naton tong pagpasaka sang kaso, no, batok kay Vice President Sara Duterte Carpio. Kag weekend gid ya, no. And gin atong pag serbi, no, sang iyang warrant. And nag piyansa man siya, no, sa tong kaso nga ginpasaka batok sa iya. Namo tong balita nga nag ugong sa bugos nga pungsod sini nga weekend. Gani nga gaw gid sa weekend ba? Anong say mo? Anong reaction mo sa to abyan, no? Sa nga natabo sini nga weekend. Send nyo lang inyong reaction kung meron man. Dara sa aton iyang comment section. Tagana na naton ligwa. Subong ang aton nga unang segment ang Pabalon.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

Alas 8:23 ang aton iyang takna. Hello, Dra. Kay Sis Michi. Naga pa ng mayaman siya. Hello, everyone. Sa tanan naka-tune in sa bong. Naga pa ng mayaw sa inyo si Sis Mitch. Hello man kay Ati Neneth, kay Ati Minda, Dra sa May Tupi. Adlaw-adlaw ga pamati dari sa DXKI. Kay Nanay Lita Mandira, Pastor Jerry, good morning. Kay Mami Vilma, kay Ate Janet, kag Kuya Ed, kay Ate Luz, kay Ate Mina, kay Kuya Ed, Kuya June, dara sa May Sorala, kag Ate Edna, and kay Kuya June man nga manalo. And good morning kay Pastor Lolito Repaso, si Ma'am Lira. Ayad-ayad nga pagpamati dara sa Santo Niño, mga taga Bethel Baptist Church. Dirianay kita sa aton public service announcement. Ang action line idulong sa aton ni Migajen.

0: Action! Live!
1: Ang CF South Cotabato 2 may aras ang face-to-face training para sa Teaching Children Effectively Level 1 course o TCE 1 sa September 7, 14, 21, 28, and October 5, 2026, 5 Mondays from 8 a.m. to 3 p.m. dira sa Faithful Nest Building, Bumanaag, Block 2, City of Coronadal South, Cotabato. For registration, please contact Teacher Leia sa 0992-0327-459.
0: Action! Live!
1: Sa tanan nga mga SSS members and clients, ginapahibalo nga may bag-o na nga talatapan ang SSS Coronadal Branch. Dira sa may ground floor sang City Mall, Lacson Street, Barangay Morales, City of Coronadal. Umpisa Setyembre 1, 2026.
0: Action! Live!
1: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only sa September 8, 2026. Inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
0: Action! Live!
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
0: Action! Live!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Live!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Live!
1: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante na magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sa assessment o transfer of assessment, pagtama sa mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal, or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa Administrative Support sa 0963-638-7492.
0: Action! Line!
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sa ang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, Cinco Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
0: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang mga Intesda Scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots. PV Systems Installation NC2, 25 slots. Diploma in Agricultural Technology, 50 slots. Diploma in Electrical Technology, 50 slots. Dira sa TESDA Soxergen Manpower Development Center sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-43-31849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
0: Action! Line!
1: In line sa Regional Development Council Week, ginauhag ang tanan diri sa Soxergen para sa isa ka community run 2026. Inisya libre 3 km and 5 km sa September 23, 2026, 4 p.m. dira sa Coronadal City Hall, exit or covered walk. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code makitaan sa DepDev Soxergen Region FB page.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Region 12 nag-auhag para sa application sa Youth Internship Program on Organic Agriculture Batch 2027 to Batch 2028. Inisya nga Youth Internship Program on Organic Farming is a 21-month initiative designed for young individuals focusing on immersing them in the life of a farmer and promoting organic farming practices. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang FB page sang ATI Region 12. Ara dira ang link kag ang deadline sang application sa September 30, 2026.
0: Action! Line!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sinaiyang mga pahibalo.

0: Alas 8:35 ang aton iyang nga takna abyan. Padayon kita diri sa aton iyang nga programa taga-antaligwa na dayon ang aton iyang talakayan portion para makarami tayo. Makaupod natin subong aga ang aton nga family counselor from Malay Boracay Lifeline, si Kuya Danny Solidom. Pag-aupdan kita para istoryahan ang topiko angot sa pagbalansi sang paggamit sang gadget o pag involved no sa social media kag relasyon sang pamilya. Subong, ara na sa pihak linya sang aton telepono si Kuya Danny. Good morning, Kuya Dan. Kumusta ang
1: good
0: weekend?
1: Good morning, Mega Joy. I'm glad to be back on Monday. Challenging times are ahead again.
0: Opo.
1: Sandali, kumusta dyan ang power situation sa Coronadal Andean?
0: Okay naman kami dito, Kuya. Normal lang naman na may mga maintenance sa area pero hindi naman nangyayari yung tulad sa Cebu na laging may brownout.
1: Parang yung situation sa Cebu ngayon parang nalipat sa Boracay. Sabi
0: talaga?
1: Ko, parang Pasko na nga. yung light.
0: Oh, ganyan daw. Sabi nung friends natin dyan sa DYFR. Sa Cebu.
1: Actually, kare-restore lang ng power dito ngayon. na wala kanina ng early morning.
0: Talaga.
1: Anyway.
0: Ano yun? Walang abiso?
1: Wala. Ang may abiso lang kasi yung halimbawa, merong brownout because of maintenance na karaniwan yan. From morning to afternoon. Yun. May abiso yun. Naka-schedule yun. Pero yung mga 2 to 3 hours sa brownout, madalas wala.
0: Talaga, ang tagal naman, no?
1: Yes.
0: Tatlong oras, sana hindi umabot dito yan.
1: siguro, of course, Boracay is a place for tourists. And mahirap ngayon kasi off-season for tourists. Mm-hmm. Meron pa rin naman, marami pa rin namang tao, pero... hindi yung usual ba marami talagang tourist sa Boracay. So, kung konti lang ang occupants ng isang hotel, tapos mag-brown out, of course, mag-run ka ng power, ng generator. Mm-hmm. Ang generator cost a lot of fuels, di ba? So, yung kita mo sa, yung kita mo sa maghapon sa hotel, kulang pa doon sa crude consumption, yung sa fuel
0: lugi.
1: Consumption. Lugi ka.
0: Yeah.
1: Kaya iniiwasan sana yun dito sa island.
0: Parang, kung pag-usapan natin ang ekonomiya, hindi maganda ang feedback ng ating mga negosyante sa mga panahon ngayon, Kuya, di ba? Sige.
1: Siguro karaniwan naman yan, di ba, ang season ng tourist ay summer. So, madalas yun, kapag pasok mo ng July, August, September, talagang nagbabago yung demographics ng tourism.
0: Sana ma-stabilize na ang supply natin sa enerhiya. Okay, sige.
1: Pero mukhang gano'n din ngayon ng mukhang yung energy ngayon ng family niya, hindi rin stable.
0: Opo. Kaya pag-usapan rin natin ang tungkol sa mga challenges ng pamilya. Sa panahon ngayon na halos lahat, may mga cellphone na, pati mga bata. Binibigyan na rin ng cellphone, di ba? Tsaka parang kanya-kanyang social media account, kahit hindi pa legal age ang mga kabataan, nasa social media na rin. So, Paano po, Kuya Dan, nagiging unhealthy ang paggamit ng gadget sa isang pamilya?
1: Bigyan muna natin ng background. Ano? I remember in one of the interview, i-deal natin yung tatay ng social media, which is ano, si Zuckerberg.
0: Mm-mm.
1: At nung tinanong siya about the tech education, mukhang maganda ang sagot niya. Ito about the advantages of knowing technology. Pero ang nakakabigla is that yung anak niya, in-enroll niya sa low-tech na school.
0: Mm-hmm.
1: Dahil naniniwala siya na mas ma-absorb ng bata ang education doon sa low-tech.
0: Mm-hmm.
1: And then sabi niya, he will not allow her daughter to be a part of the social media before her 16th birthday.
0: Mm-mm.
1: So, kung ang gumawa mismo ng Facebook ay hindi niya iaalaw yung kanyang anak na maging part nun bago siya makarating ng 16 years old, ang ibig siya may problema.
0: Mm-mm.
1: And we found out that majority ng mga kabataan ngayon na nalulun sa social media is younger than 16.
0: Opo.
1: And later on, we found out na ang mga bata na nahulog talaga, naging addicted talaga ang kanilang schedule sa social media ay very dangerous sa kanilang mental health, in the sense na yung ating prefrontal cortex ng brain, yung sa may harapan, na gumagawa ng reason, nag-a-analyze ng maraming bagay, ay hindi pa buo until 25 years old.
0: Mm-hmm.
1: So can you imagine, magbibigay ka ng isang bagay na hindi pa buo ang iyong brain formation.
0: Mm-hmm.
1: Kung kaya't ang unang nagplano actually na ang mga bata ay babalik sa pen and paper education or pen and paper training ay Sweden.
0: Hmm.
1: And they have planned actually 2 years ago, at ang target nila ay ang by 2030 babalik na sa pen and paper ang Swedish education.
0: Hmm.
1: Pero ang nakakagulat ngayon is that they have planned it 2 years back. Ngayong 2026, I think 80 to 90% na ng education ng Sweden are back to the pen and paper.
0: Mm.
1: So, talaga may nakita sila na danger, as they say.
0: Mm-mm.
1: And one of the dangers is that sa tech education, yung absorption ng bata sa mga content na kanyang napapasok ay between 10 and 12% lang.
0: Mm-mm.
1: Whereas, kapag ang education ng bata ay nasa pen and paper, doon pa lang sa first exposure, umaabot siya ng 20 to 25%. So, almost kalahati ang nababawasan.
0: Mm-mm.
1: And because of that, may mga bansa ngayon sa buong mundo, halimbawa, Australia, balik sa Florida, sa Sweden, na ang mga anak nila pinagbabawalang gumamit ng tech. Okay? Bago sila, ang average so far is between 14 to 16.
0: Mm-mm.
1: Bakit? Kasi nga, ang bata susceptible sa mga balita na kahit hindi totoo, papaniwalaan nila.
0: Mm-mm.
1: And with the absence of the guidance ng parents, marami talagang nag-create ng problema.
0: Mm-hmm.
1: And therefore, because of that, di ba, hindi lang naman ito ang problema ng mga teenagers, because even sa parents ngayon, even sa senior citizens maybe,
0: mm-hmm,
1: may gumagamit ng phone, siguro hindi lang 2 hours a day.
0: Mm-hmm.
1: And because of that, siguro ang danger will be, can you imagine a child in his room having a cellphone at hindi mo alam kung ano ang ginagawa niya doon sa cellphone na yun? Hmm. And therefore, it's really dangerous. Added to that will be, dahil nababawasan rin ang panahon ng mga parents to deal with their children,
0: mm-mm,
1: ang nangyayari ngayon, parang meron na silang kanya-kanyang mundo.
0: Mm.
1: I remember in one of the interview, meron sinabi ang speaker, sabi niya, the moment you give cell phone to a child, you are creating in him a new world, and mm-hmm, that is the cyber world, and oh, that's dangerous.
0: Mm-mm. Kaya nga, minsan magkakasama nga physically, pero nakatutok kanya sa kanyang cellphone.
1: Ayan. Oo.
0: Anong resulta niyan, kuya? Anong effect niyan sa relationship at communication ng pamilya?
1: Kapag babalikan natin ako, I was born on the 50s, 57 to be exact. Kung sa matatandaan kong mundo, maybe hindi ko pa maalala masyado yung 50s pata pa ako. Pero starting on the 60s, 70s, 80s until the 1990s, yung relasyon ng mag-anak ay napaka-solid. Diba? I remember, hindi ko alam kung naabutan mo ito, Mega Joy, pero before, mm-mm, dapat ba, by 6 o'clock, lalo na kapag ito ay elementary, by 6 o'clock dapat sa bahay ka. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Hindi pwedeng may discipline, so to speak. Kapag, so may malinaw ang boundaries before.
0: Mm-hmm.
1: Sumunod, merong, I don't know, coming from a different religious background, we have angelos before at 6.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Wherein, merong expression of faith, whatever it might be.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, nawala yung lahat. Bakit? Kasi kahit sa loob kayo ng bahay, sa kanya-kanyang kwarto, pag may hawak na gadget, nakakalimutan mo na may kasama ka sa bahay.
0: Mm-hmm.
1: So indeed, na-challenge talaga ang relationship ng mag-anak.
0: Mm-hmm.
1: Si tatay ay mayroong mundo, si nanay mayroong mundo, ang mga anak ay mayroong sariling mundo.
0: Mm-hmm.
1: And they can hardly communicate. Bakit ko nasabi to? Nandito ako sa island during pandemic. In fact, that's the reason I stayed.
0: Mm-mm.
1: At nung panahon na yun, may mga bata ako nakakausap. I'm glad that the local government have given me the privilege and the permit as well. Binigyan nila ako ng LGU ID so that I can be able to go from one house to another.
0: Mm-mm.
1: And then kapag may mga cases sa mga bata na talagang depressed sila, they will call me up. And I remember I was talking to a 13-year-old young girl. Okay? Mm. And dumating sa punto, siguro it happened mga July or August of 2020, months after, months during the pandemic.
0: Mm.
1: May bata ako nakausap na actually, literally ito ha, inuuntong niya yung ulo niya sa pader until sa time na makakita siya ng blood. Sabi ko, bakit mo ito ginagawa? Kasi pag nakita ng father ko na meron ng blood ang ulo ko, mapapansin na niya ako at kakausapin na niya ako. Isn't it, alam mo nung time na yun, sabi ko, wow.
0: Sad naman.
1: Meron palang ganito. That I have never ever experienced before.
0: Mm.
1: Wala akong bata. I don't know if I'm a Nigerian. Have you ever experienced doing such crazy things para lang ma-notice ka ng parents mo?
0: No. Strange diba, sa atin yan.
1: But very crazy idea. Yet it's happening.
0: Mm.
1: Yung isa, sabi niya, kapag gumawa ako ng tama, hindi ako nanonotice. Pero pag nakagawa ako ng mali, nanonotice nila ako. So bakit ako gagawa ng tama kung hindi man lang ako napapansin? I rather do some crazy things. And that happened. And later on, we really found out na ang bata, itong mga teenager na, lalong-lalo na yung mga kapapasok pa lang, 12, 13, they're looking for people na magagay sa kanila kasi iba yung 13 ay start ng 10 years. Mm. And that time, nagahanap sila, paano ba mag-behave ang isang 13-year-old? Mm. Ano ba ang pwedeng gawin? Anong freedom meron kami? Lahat ba ng bagay pwede na natin ba namin gawin? Or may mga bagay na pwede at may mga bagay na hindi. And sinong magagay sa kanila? Supposedly, it should be parents. Mm. Pero ngayon, with the absence of direct communication between children and parents, mm, ang mga bata ngayon, ang information nila nasa social media.
0: Mm.
1: Kaya, ano ang nangyayari? Kung ano ang nakikita nila sa social media, chances are, yun ang i-adapt nila.
0: Mm-mm.
1: And more, kung merong mga nakikita ang mga bata sa social media, nawala sila, magkakaroon kayo ng depression sa kanilang self-esteem. Bakit? Eh, bakit si ganito meron ako wala? I remember that just the other day, last Saturday, I was talking to a 16-year-old young lady. Malaking ano niya, malaking bulas sa grade 11. At one time, meron silang tiyahe na medyo well-off. Okay? So, merong isang travel na nag-travel sila from here going to some parts of the country. At na-enjoy ng bata. At alam mo, sabi ng bata, sana maranasan ko rin ito na kaming family lang. Ibag-iisa lang siyang anak.
0: Mm-mm.
1: So, kumbaga, kapag may ito real, pero kapag nakita mo ito sa social media at walang mag-remark sa kanya na, marahil hindi pa ito panahon. So, I need to tell her, sabi ko, estudyante ka ngayon, salamat na nakaranas ka ng ganun. Pero, wait until sa time ako na ikaw na personally ang magpa-fan ng travel mo. Hindi ito pwede niya at sa mga magulang mo. Mm-hmm. At sabi niya tanong, bakit sila nakakagawa? Ba't ako hindi?
0: Mm-hmm.
1: So, kapag gantong hindi makukuha sa social media ang sagot, kundi sa one-on-one conversation.
0: Ayun. So, napaka-delikado pala, no, na na-expose yung mga bata sa mga information online na walang guidance, no, ng adult. Kasi paniniwalaan niya lahat yon, di ba?
1: Yes. Dahil hindi pa nga buo ang kanilang brain development, walang magsisilter noon.
0: Mm.
1: At kapag walang magsisilter, akala nila lahat ay reality.
0: Mm-hmm.
1: Where in fact, ang cyber world ay nag-create ng ibang reality kaysa sa totoong buhay.
0: Mm. Totoo. Kaya pala may mga nangyayari ngayon na kagimbal-gimbal, di ba kuya? Shock na tayo. Ba't nangyari yun, di ba? Bigla. Kasi yun yung world nila. Ibang world sa reality.
1: Yes. I remember one, ito, first, yung bata from grade 1, okay, until grade 7, nasa top 5 yung bata. Okay, and itong naging joy of the family siya. Until one day, nung siya ay nasa grade 9, doon ang nag-start. Nag-develop na siya ng kaibigan outside. At yung mga magkakaibigan, nag-meet sila late at night, inaabot ng madaling araw, playing games at the social media.
0: Mm-mm.
1: At hindi ito na-notice ng parents. So, nagtaka sila after the first quarter of grade 8 na yon, hindi nagpakita yun ng card ang bata. Walang hindi umattend, hindi in-invite for the parent teacher meeting. So nagtaka, iyang nanay nito ay teacher. So nagtaka siya. Pero pinalet go kasi first time lang naman.
0: Mm-mm.
1: Sa second quarter, ganun pa rin. So, nagsa-start ng mag-isip yung nanay, anong nangyari?
0: Mm-mm.
1: Ang tatay ng bata ay OFW.
0: Mm-mm.
1: So, wala pa rin. Nung third, hindi na nakiisang nanay. So pumunta siya, tinanong, anong nangyari? Ang luwang dihon, ang bata natuto ng magkating klase. At doon sa ano, nung tininan ng card ng mother, alam mo, nagulat siya na tatlong saldo pagsak. And then, because of that, kinumprant yung bata. But too late, kasi tatlong quarter na ang dati naman ay, di ba, quarter din. Ang tawag nila ngayon. Hirap ng balikan. Hindi na pwedeng balikan. So kung dapat first quarter pa lang na confront ito, baka nagawa ng pananamparaan. At alam mo, ang malungkot ngayon, the last thing I know, ito lang, noong summer, ang bata ngayon ay kinukonsidering lang iparehab. Not because of drugs, but because of online addiction. Hindi na nila kayang control yung anak nila yung sa kanilang addiction sa online.
0: So, pag napabayaan, talagang masisira ang buhay nila. Diba, no? Pero, kuya...
1: At ang malungkot dyan,
0: opo.
1: Ang malungkot dyan, kapag nasira ang buhay ng bata, the whole family is affected.
0: Opo.
1: Diba?
0: Pero hindi lang rin yung grado ang batayan eh, kasi yung estudyante dun sa may Ateneo, mataas naman ang grado niya. Nagpa-perform naman siya ng maayos sa school at the same time, di ba?
1: Yeah. Yes. Pero, Ateneo, kasi ano, mukhang ano, merong game sa, ano, sa online, na nakikreate ng ganung klaseng hatred. Diba?
0: So yung mga nilalaro nila, nakaka-impluwensya yon sa kanilang ano, pananaw tsaka karakter nila.
1: Yes. I remember there was one interview na ginawa ng ano, ng isang station sa parent. At nagulat talaga ang parent. I think his son is around 9 or 10 years old. And nung pumasok siya sa kwarto ng anak niya, ang anak niya ay naked. Okay? And then, tinanong yung bata, ba't mo ito ginawa? Sabi niya, yun ang utos sa akin. Ang sabi niya, kapag ginawa mo yung kamad na yun, anong mangyayari? Aangat ako dun sa level ko. So, can you imagine? Imagine na, yung reward ay tataas ang level mo. Pero, kaya mong gawin, parang ano, parang nagiging shameless. Hindi ka na mahihiya. Alam natin na, di ba? Alam naman natin na anything na i-reveal natin sa social media online, hindi lang isang taong nakakakita. At ang buti naman at ang mother ay ano, yung awareness ng mother nandoon, kaya na-stop yun. Kasi early pa nung na na-detect ng parents na merong ganitong problema. Pero how about for some so far na talagang ano, ang parents nalulun online, ang mga bata na ron, you know, it's really dangerous.
0: Kuya, paano dapat kausapin ng magulang ang anak tungkol dyan sa screen time nila na hindi nag-aaway, hindi kayo naglalisanay, kumbaga ba, no?
1: Ang una dapat is that pag-aralan lagi ang resulta. At siguro kung merong mga mahuhusay na example, halimbawa, pag-aralan mo doon sa environment ninyo, alawa, sa isang school, baka pwedeng merong information coming from the school sa sino yung mga bata na nag-suffer? At gawin yun. Kasi ang example na real, yung real life, okay, so as you say, talagang tatanin yun. Parang halimbawa, kung halimbawa kanina, can you imagine a young boy who happened to be at the top 5 ng klase for all, most the younger years is all of a sudden, merong bagsak. Ang tanong ngayon siya, anak, gusto mo bang mangyari yan sa'yo? Yung vacation ng mga bata, apektado kasi hindi pwedeng magbakasyon ang bata kasi kailangan mag-summer classes.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan magkaroon ng extra effort para lang maibalik. And lo and behold, hanggang yun, meron pa rin struggle. So, magkaroon ng mabubuting halimbawa. Ang siguro ako, I remember what James Dobson said. Ang sabi niya, baka pwede namang i-reward natin ang mga bata who are doing good.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, minsan, kapag may ang bata na tama, paano nasaktin, hindi tayo na affirmation.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag may ginawa ang bata na mali, ang bilis natin paghusga, ang bilis natin magalit, ang bilis natin mag-react. So, siguro this time, baka pwedeng iba.
0: Mm-hmm.
1: Pag may maling ginawa ang bata, kausapin na.
0: Kausapin ng maayos.
1: Baka, merong reward. I remember, I'm also a struggling dad back then.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung, I remember that. Merong target at pag naabot niya yung target na yun, may reward. So, yun yung tayo napupunta kami sa bookstore, tayo napupunta, sa fast food, and still na appreciate na namin yung bagay na naging goal namin before at na-achieve niya yung goal na yun.
0: Mm-hmm.
1: So, maybe, kung ano man ang present na fast food yan sa inyo at merong ang bata ay may nagawang maganda, extraordinary, why not give him the chance na i-appreciate by giving them reward?
0: Mm-mm. Pero careful lang din dyan sa reward system, di ba kuya? Ano naman ang
1: hindi lahat
0: extreme? Oo.
1: Yes, hindi lahat.
0: Mm-mm.
1: Yeah.
0: So, ipaunawa
1: pero,
0: rin.
1: Yes. Pero mayroon noon, merong isang ginawa na study before, halimbawa, ang reward daw nagsisimula sa maliit. So, halimbawa, ako hindi ko matandaan kung ilang taon ako nung natuto ako mag-iwis ng bed ko pag umaga, pag gising ko.
0: Mm-hmm.
1: Pero, magandang exercise yun kasi natututo ka ng responsibility. So, anything na pwede

0: manis nila yung tuta. So, siguro, make it somewhat extraordinary.
1: Parang naputol dun sa part, gusto kong balikan yun, kuya. Parang mamiss nila ang ano?
0: Baka mamiss ng bata yung ano na, baka ang goal na lang nila ay accepting rewards rather than the learning process in itself.
1: Yan. So, kailangan mapaunawa na mas mahalaga yung learning process.
0: Ang nagsisimula yun sa kwentong pamilya.
1: Tsaka,
0: so, babalik na naman tayo uli doon medyo sa statement na baka pwedeng once a week, meron tayong dining part na walang cellphone sa table. Madalas, minumungkahi ko ito on a weekend. Maybe Friday or Saturday.
1: Ipaunawa rin yung reward na kasi yun din yung nakukuha nila doon sa ano sa games nila, 'di ba? Pero iba naman yung pinapagawa sa kanila doon sa kanilang online game.
0: Pero ang bata kasi, 'di ba? We found out nga sa mga studies na lumalabas na ang bata at 13 papasok niya siya sa stage of yung 10 years na tinatawag natin. 85% ng value ng bata buo na. So kung tama yung pagpapalit ng mga bata, meron na silang panimulang discernment. Discernment na alam nila kung ito ay tama o ito ay mali. Discernment na dapat ko ba itong gawin o hindi. Kapag gagawin ko ito, ano ang repercussions? Kapag hindi ko ito ginawa, ano ang pwede mangyari? At nabubuo yun unti-unti, hindi bigla, kundi unti-unti nabubuo yun sa pamamagitan ng one-on-one, we can call it the family table talk.
1: So, ipaintindi sa mga bata, no, kung anong ano boundary, 'di ba, no?
0: Yes. Okay.
1: Ano ang hindi maganda?
0: Yes. At ito ngayon ang challenge sa maraming family. Maraming pamilya ngayon hindi na nagsuset ng boundaries. Maraming pamilya ngayon parang nagiging reactive na tayo rather than proactive.
1: So, dapat bago pa mangyari ang isang bagay, pag-usapan na.
0: Yes, mahalang yun. Ang sabi ko nga, doon sa mga goal natin sa buhay, one goal must be, if I am better today than my yesterday, then I am on the right goal. Hindi yung, I need to be better than that person. It's not. So, walang competition on the outside. Ang competition should from the inside kasi ikaw ang pinag-uusapan. I want to be a better version of who I am.
1: Hanggang at saan? Opo, kuya. Padayon.
0: At magsisimula yung better version ngayon kapag nakita ng parents yung adjustment ng mga bata. Right now, meron akong family, tatlong magtipisa na kinakusap ko once a month. And then after I talk, meron silang tiyahe na nagre-report ako. At yung mga bagay na pwede kong i-open, yun ang sinishare ko sa sa tiyahin. Kasi yun ang baksapan. Hindi lahat ng bagay na napag-uusapan namin ay sinishare ko, kundi yan lang ang dapat malaman. At I think yung nangyari last Saturday was in a way parang a better conversation dun sa tatlo na kinakausap ko. At ang sabi nila, natutuwa daw sila kasi even in the small adjustment na ginagawa nila, napapansin ng mga tao na nasa paligid nila. And I think sa atin kung wala man talagang professional na

0: sa counselor, siguro pwede rin itong mapansin ng mga tao na malapit sa atin.
1: Mm-hmm.
0: So, ako, with the limited time that I have, once a month lang namin yung ginagawa.
1: Mm-hmm.
0: Pero siguro sa parents, baka pwedeng gawin once a week.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya is, hindi na raw ang tanong ay, how was your week? Kundi ang tanong ngayon na siguro pwede natin i-share sa inyo. Ano ang bagay na ginawa mo na super proud ka sa sarili mo? Hindi proud ka para sa iba, kundi super proud ka sa sarili mo. And kapag na-identify yun, it will be a driving force na masarap din palang gumawa ng mga bagay na magiging proud ako sa sarili ko.
1: So, positive reinforcement, kumbaga.
0: Yeah! Thank you for reminding me of that. It should be the positive reinforcement na kailangan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sa panahon natin ngayon, kunting-kunti. Ang sabi na lang, it's hard daw to be positive.
1: Mm-hmm.
0: So, sana sa family natin, yung positive word na yon makikita.
1: Ayan, bilis naman ang oras natin, 9:09 na agad, kuya. Ayun. So, ito ang mga pabaon natin sa kanila, no? Ibalik yung disiplina, yung positive na discipline sa bahay, no? Na maging sa oras. Ganyan, wag lang pabayaan yung mga bata na talagang puro gadget na lang, ganyan, no?
0: Siguro wag natin kalimutan na kapag ang anak niyo ay merong sariling kwarto.
1: Okay?
0: Lagi ko itong sinasabi. 1 hour before the sleeping time. So kung ang sleeping time niya yung bata ay 10 o'clock or 9 o'clock, 1 hour before, sinusurrender ang cellphone sa parents.
1: So dapat ganun, no? Para talagang maganda ang tulog niya. Or else, puyat
0: natin,
1: ang mga bata natin.
0: Oo, marami ngayon. Sabi nga nila, bata pa may iPad na.
1: Huwag
0: naman.
1: Kaya late lagi sa school.
0: Dahil,
1: tapos tulog pag sa klase.
0: Kahirap.
1: Common concern ngayon.
0: Yes.
1: So, ibalik ang tamang disiplina. Ipaunawa lang sa kanila. Yan. Thank you, Kuya Danny, sa time po ulit na binigay niyo sa amin ngayong Monday morning. A good reminder to start the week. And God bless you po.
0: God bless you too.
1: Ingat dyan. So, tama nga disiplina sa aton mga kabataan. Aton pagpabayan nga ang kalibutan nila dito na sa cyber world. Ibalikid sila sa realidad. Kung istoryahon mo ang imo nga bata about sa mga nagakalatabo, subong cite real life examples. Makapag-isip-isip siya no, kung anong mga nagakalatabo, subong realisar man siya sa iya kaugalingon. Ag nami tong ambal ni Kuya Danny tong positive reinforcement nga na mention ko no, ng reward for doing good, affirmation na no, sa ila. So i-notice mo kun may mga nahimo siya nga manami. And ang importante dira is hindi tong reward but the learning process. Amo na i-storyahan gid ninyo. Lamisa, pag nagapanyapon, lungan ka muda, gadget, kag istoryahan ninyo ang mga nami nga mga topic. So, ang encouragement sa mga bata is to be the better version no, sa iyong sarili. 9:12, canned lesson lang kita karon sa aton nga ALS, dipot lang maning nga canned lesson. So, na-extend kita gamay oras. Salamat sa pag-upod mo sa aton iyong programa. Subo nga aga. sa pag-assist din ni Migodon, Kamiga Jen, inyang inyo amiga, Miga Joy, Kawayan Combatier. Kasiling sa mga balita kag impormasyon nga ito, nabatian ng Diyos lamang aton pag-asaligan.

0: nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Episode bilang 11, titulo, Bata, May Karapatan Ka.

Ukol sa karapatan ng mga bata ang ating paksa ngayon. Ang ating pag-aaral ngayon ay bahagi ng layuning ma-develop ang ating mga sarili tungo sa pagkakaroon ng malawak na pangunawa sa ating sarili at sa ibang tao. Tinagurian ang Pilipinas bilang bansang may batang populasyon. Ibig sabihin nito, maraming bata rito sa ating bayan. Sa mga batang mag-aaral lamang, ang mga ito'y umaabot na sa 17 milyon. Alam nating lahat na ang mga bata ang papalit sa pamamahala sa ating bansa. Ngunit, papaano natin sila mapapangalagaan? Bawat araw, may nababalitaan tayo mga batang nalalagay sa panganib, naiipit sa giyera, mga batang nakakaranas ng paghihirap, ng gutom, ng pang-aabuso, panggagahasa, eksploitasyon at pagpapatay. Maraming mga bata rin ang namamatay sa malnutrisyon at iba't ibang sakit. Marami ang nagtitiis ng walang tirahan, ng maruming kapaligiran at lalong marami ang hindi makapag-aral. Paano natin poprotektahan at pangangalagaan ang mga batang papalit sa ating mga kasalukuyang leader? Ayon sa batas, may mga karapatan ang mga bata. Ang mga karapatang ito ay nakapaloob sa PD 603 o ang Child and Youth Welfare Code. Bukod dito, may mga pinagtibay rin mga karapatan ng mga bata ang mga leader ng iba't ibang bansa sa World Summit for Children na ginanap noong 1990. Pakinggan natin ang sitwasyong ito na tatalakay sa ilang karapatan ng mga bata. Binigyan namin ito ng pamagat na, Bata, may karapatan ka.

Ang kwentong ito ay tungkol sa pagmamalasakit na ginawa ng isang matandang babae sa batang inaabuso ng kanyang ama. Kapitbahay na mag-asawang Azon at Erning Sicardo, isang irresponsableng ama. Walang trabaho, sugarol at lasenggo pa si Cardo. Ang bumubuhay sa kanya ay ang anak nitong si Marlon na madalas pa niyang bugbugin kapag wala itong maibigay na pera. Ang lahat ng pagmamaltrato sa bata ay nasasaksihan ni Azon, ngunit wala naman siyang magawa. Pati ang asawa niyang si Erning ay naawa rin sa bata, ngunit ayaw naman nilang manghimasok sa buhay ng may buhay. Isang araw ay nakarinig ng balita sa radyo si Azon. Ito'y tungkol sa batang babaeng inaabuso ng kanyang ama. Ang batang ito ay natulungan ng bantay bata. Dito nagkaroon ng idea si Azon. Pumunta siya sa pulis at inireport niya ang nangyayari sa batang si Marlon. Pakinggan ninyo ang kabuuan ng kwento at inyong malalaman kung papaano natulungan ni Azon si Marlon.

0: Ikaw talaga bata ka! Napakatigas ng ulo mo! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na sa akin mo ibigay ang pera? Ikaw hindi ka na nagtanda itong sampal sa'yo!
1: Aray ko! Itik, masakit po tayo! Huwag niyo na po akong sasampalin!
0: Saan mo dinala ang pera? Ha? Saan? Tadya kang pagkita niya!
1: Po ako ng bigas. Wala na po tayong bigas at yung iba, binayad ko kay Aling Craig. Sinisigil na po tayo eh. Ang haba na raw ng utang natin.
0: Eh, bakit mo binigay? Ikaw talaga. Saan ha? Eh, binigay mo muna sa akin. Kahit kailan, wala kang utak. Ikaw talaga. Ikaw hindi ka na nagtanda ha? Gusto mo bang tadya kang katulad nito?
1: Tama na. Hindi ko na po ulitin.
2: Naku, kawawa naman si Marlon. Binubugbog na naman siya ng kanyang amang walang hiya.
3: Naku, Ason. Huwag lang kang makialam. Wala kang magagawa doon. Anak nila yun. Nasa kanila kung anong gusto nilang gawin sa kanilang anak.
2: Oo nga, Ernie, pero talagang ako'y awang-awa sa bata. Lagi na lang sinasakta ng kanyang ama. Wala na ngang trabaho. Walang maipakain sa bata. Sugarol na, lasengo at nananakit pa. Naku, Diyos ko naman, nakikardo na yata lahat ng kalawalang hiyaan sa mundo.
3: Naku, talagang ganyan. May mga taong talagang ganun ang pag-uugali.
2: Naku, tamaan sana ng kidlat ang walang hinalang niyan.
3: Teka nga, Ason, bakit ba nagpuputok ang butsi mo dyan sa kapitbahay natin, ha? Wala ka naman magagawa yan. Buhay nila yun.
2: Oo nga, Ernie, pero kawawa naman yung bata. Siya na nga ang naghahanap buhay para mabuhay silang mag-ama. Tapos ganyan pa ang ginagawa sa kanya.
3: Ay, mabuti pa yung asikasuhin mo na ang hapunan natin. Gutom na ako.
2: Maaga pa eh.
3: Sige na, kumain na tayo.
2: O siya, sige na nga.

Anong pangyayari ang narinig ni Azon mula sa kanyang kapitbahay? Ano ang naging reaksyon niya tungkol dito? Ano naman ang sabi ng kanyang asawa ukol sa pangyayaring ito? Bakit ayaw ni Mang Erning na makialam si Azon?

0: Narito ang mga ulat sa oras na ito. Isang batang babae ang nailigtas sa kamay ng kanyang amang nang-aabuso sa kanya. Ayon sa batang si Cherry, hindi niya tunay na pangalan. Bukod sa paghahalay, siya ay binubugbog pa ng kanyang ama.
1: Matagal na umanong nagaganap ito. Binigyan ako ng magandang ideya ng balitang ito. O pwede pala. May pag-asa pala ang batang si Marlon. Pero saan ko kaya makukontak ang bantay bata na sinasabi ng balita sa radyo? Saan kaya ako makakapagtanong?

Ano ang narinig na balita ni Azon? Anong organisasyon ang nakatulong sa batang ibinalita sa radyo? Ano naman ang naging desisyon ni Azon pagkatapos marinig ang balita? Ipagpatuloy ang pakikinig sa dula at malalaman ninyo kung ano ang ginawa ni Azon.

0: Erning! Erning!
1: Mm.
0: Alam mo, may napakinggan akong balita sa radyo ukol sa batang babae ba na inaabusan ng kanyang ama. Iniligtas daw ito ng bantay bata.
1: Oh, eh anong ibig mong sabihin?
0: Wala naman. Iniisip ko lamang na...
1: Nakwason! Kung ano man niyang iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Ano? Baka mapahama ka lamang. Huwag kang makialam sa buhay ng may buhay.
0: Bakit naman? Ako'y nagmamalasakit lamang. Naaawa talaga ako sa bata eh. Kung may magagawa lamang ako'y matagal ko nang inampun yung batang yan.
1: Oh, eh bakit mo naman gagawin yon? May magulang naman siya. Buhay na buhay ang mga magulang. Yun nga lamang, napaka-irresponsable.
0: Siguro kung alam lang ng ina ng batang yan na nagkakaganyan ng kanyang anak eh, isinama na rin ang batang iyan nang sila'y maghiwalay.
1: Teka, hindi ba't dalawa ang anak nila?
0: Oo nga, pinaghati pa nga eh. Napunta sa ina ang batang babaeng sumususupa ng magkahiwalay ang mga iyan eh.
1: Aba, hinararapat lang na paghatian nila ang kanilang mga anak. Hindi naman tama yung sa babae lahat mapupunta ang pagpapalaki sa kanilang mga anak.
0: Oo nga, pero tingnan mo naman ang nangyayari dyan sa batang lalaki. Ginawang palabigasan at binubugbog pa nung ama.
1: Teka, Asun. Umagang umagay, ano itong pinag-uusapan natin? Buhay nang may buhay. Pinakikialaman mo. Mabuti pa, iabot mo nga yung sapatos ko. Ano? Abay, mahuhuli na ako dyan sa kakakadaldal mong yan.
0: Ito naman, para nagkukwento lamang ako eh. Alam ko kasi ang karapatan ng mga bata. May karapatan silang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga at magmamahal sa kanila. May karapatan din sila na mabigyan ng proteksyon laban sa pag-aabuso, eksploitasyon at sa masamang impluensya. O siya, eto na ang sapatos mo. Masyado ka naman.
1: Atrasado na ako.

Pinalitan ni Azon sa kanyang asawa ang balitang kanyang narinig mula sa radyo. Anong naging reaksyon ni Erning bukod dito? Kanino ba kayo papanik? Kay Azon o kay Erning? Bakit?

0: Magandang araw po.
1: Ano po maipaglilingkod namin sa inyo, Mrs.?
0: Meron po sana akong i-report na pangyayari sa inyo. Sana'y matulungan ninyo ako.
1: Aba, Mrs., isikapin po namin. Ano po ba yun?
0: Gusto ko sanang i-report yung pagmamaltrato no at pang-abuso ng aking kapitbahay na irresponsable sa kanyang anak na lalaki. Ano po bang dapat kong gawin?
1: Teka, anong pagmamaltrato ang ginagawa sa bata? At saka, ilang taon na ho yung bata?
0: Ha? Bago ko po sagutin ang mga tanong ninyo, gusto kong makasiguro na di malalaman ng kapitbahay ko na ako ang nag-report. Baka ho ako ang pagbalingan eh. Mahirap na, barumbado po yun eh. Kung hindi nga lamang ako naaawa sa bata, hindi ko gagawin ito. Halos araw-araw na naririnig ko, binubugbog yung bata, iyak ng iyak. Kapag nakikita ko ang bata, halos yung buong katawan niya, puro pasa. Naku, talagang natutunaw po ang puso ko sa kanya.
1: Mrs., makatarungan po itong ginawa ninyong ito.
0: Alam niyo, Mamang Pulis, minsan may narinig ako sa radyo tungkol sa bantay bata. Baka pwedeng ang bantay bata ang tumulong sa bata.
1: Wala pong problema doon. Ganyan nga ho ang gagawin natin. Pero nangailangan pa rin ang tulong ng pulis upang makuha natin ang bata sa kanyang ama.
0: Naku, salamat naman kung ganun. Pero yakinin niyo lang na hindi na ako masasabit ho. Naku, marumbado po yung kapitbahay ko.
1: Makakaasa po kayo.
0: Maraming salamat sa inyo. Ngayon, mapapanatag na ang kalooban ko't may tutulong kay Marlon.
1: Opo, dito ho tayo sa banda rito. Para mapag-usapan nating mabuti ang tungkol sa kasong yan. Ipatatawag ko tuloy ang kinatawan ng bantay bata para makasama siya sa gagawin naming pagliligtas sa batang sinasabi ninyo.

Sa huling eksena, nalaman ninyo na pumunta sa pulis si Azon at inireport nito ang tungkol sa pagmamaltrato ni Cardo sa kanyang anak. Anong naging kondisyon ni Azon sa report niyang ito? Bakit may kondisyon pa siya? Bukod sa pulis, sino pa ang makakasama sa pagliligtas kay Marlon mula sa kanyang abusadong ama? Anong karapatan ng mga bata ang tinalakay sa ating dula? Bakit kailangang protektahan at pangalagaan ang mga bata? Anong uri ng mga pang-aabuso sa mga bata ang nalalaman ninyo? Anong ginagawa ng gobyerno upang mapangalagaan ang mga bata at upang malutas ang mga problemang may kinalaman sa pang-aabuso sa mga bata? Sa inyong paligid, mayroon ba kayong alam na pangyayaring nauukol sa pang-aabuso o pagmamalabis sa mga bata? Anong tulong ang inyong magagawa para sa mga batang ito? Sa ating dula, papaano natulungan ang batang inaabuso? Anong samahan o organisasyon ang tinukoy sa dula? Malinaw na inilarawan ng ating dula ang mga sumusunod na karapatan ng mga bata. Una, karapatan ng mga bata ang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga, magmamahal, magkakaloob ng pangunawa at gabay, at magtatanggol sa kanilang karapatan. Ikalawa, mayroon din silang karapatang mabigyan ng proteksyon laban sa eksploitasyon, masamang impluensya, mapanganib na kalagayan na magdudulot ng kapinsalaan sa kanilang mental, pisikal, sosyal at moral na pag-unlad. Ang mga karapatang ito ay dalawa lamang sa maraming karapatan ng mga bata na napagtibay na at naging batas. Anong mahahalagang mensahe ang natutunan ninyo ngayon? Ano naman ang inyong magagawa ukol sa pagtanggol ng mga karapatan ng bata? Pagkatapos niyong marinig sa programang ito, alamin niyo ang iba pang mga karapatan ng bata at sikapin niyong ipagtanggol at ipag-alam sa iba ang mga ito. Hanggang sa muli, magandang araw po sa inyong lahat.

0: Nagapamati ka mo.
1: Suggest size 2 DXKI.
0: Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Sabi ng tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas, ayan o, papasok sa church, magkakantahan ng malakas, may palakpakan pa, magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church. Pasas! Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko noong college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kaniya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana." At ang bunga?
1: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning kayo po'y nanonood at nakikinig dito po sa 702 DZAS at ito po ang programang Family Matters. Good morning po! Ayan, good morning po kayo, Willie.
5: Good morning, Bishop Kuya Junel. Magkasama na ulit tayo. Salamat sa Panginoon.
4: Medyo, ayan, okay. Good morning po, Kuya Willie. Kumusta po ang klima po dyan?
5: Medyo makulimling lang, Kuya Junel, pero hopefully, hindi kasing bigat ng mga ulan nung nakaraan.
4: Amen. Dito po ay ngayon, kahit-kahit na medyo matidilim, makulimling, pero ngayon po ay umaaraw. At tayo po ay nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Bagaimana sa ibang mga lugar, ay mga pinlugar, wala pa rin mga face-to-face classes, pero salamat sapagkat sa maraming bahagi ay meron na pong klase para po hindi na masyado mapit ang ating mga estudyante sa pagkatuto. Opo, kayo po yung nanonood na kinito sa Family Matters ng 702 DZAS ngayon po Lunes na ito. September 7 na! Grabe! Oh. Itong araw ng lumulutang si Jose Marichan. Sabi, lumabas daw sa Imburnal si Jose Marichan at kumakanta na. Tapos sa mga sumunod na araw, lumalamay na. Ngayon naman nakalusong na lang, nakalusong na. Sa sobrang tindi ng epekto ng pagbabaha, lumutang tuloy ang kababayaan ng ating mga namumuno sa pagtugon dito sa problema. Ito na ito yung maging daan para patuloy tayong muna manalangin sa mga pamilya natin, para sa ating bansa, at the same time patuloy na maging gising at mulat para sa ating pong kabutihan ng ating mamamayan. Pero syempre pa, tayo nagpapasalamat sapagkat sa araw po na ito ay napakaganda ng ating topic. Ano po, Kuya Willie? Ano po ba topic natin? Wow.
5: Aba, eh, tungkol po yan sa ano, gentle parenting in a culture of overcorrection.
4: Wow, gentle parenting in a culture of overcorrection. Ayan. Mm-hmm. Ano ba masama ng overcorrection? Yan ay mapapatutunghayan natin yung mga ikuyo.
5: Yeah.
4: At ano ba sabihin ng gentle parenting? Wala naman dati yan, may gentle parenting pa. Ayan, di ba? Kaya talagang malaki po na paunawaan ng ating mong matatanggap po sa araw po na ito. Pero syempre, meron po mga babatiin na Kuya Willie sa umaga ito.
5: Opo, binabati natin. Bagaman ika ngay itong mga nagdaang araw ay mga baha-baha di here and there. Pero salamat sa Panginoon. Nag-birthday po yung aking kapatid na pastor, Pastor Bay Moral, kahapon.
4: Mm-hmm.
5: At tapos ngayon po, ngayong September 7, aba, si Pastor Mix po ha. Yung ating pastor ngayon sa Marikina Christian Fellowship, birthday po niya ngayon.
4: Wow, happy birthday po. Happy birthday.
5: Oh, kasama po sa pagdiriwang ngayon ng kanyang birthday, si Kuya Glenn Tagalikod at saka si Aljon Nabanto. Bukas po ang isang ang doktor natin dito sa MCF, si Doc Jong Francisco. Birthday po niya. Tapos sa 10, binabati natin, Early Bitong. 11th ay si Hannah Makatangay. Ang Ate Irma Saldana na sa Canada, at si Benji Magaling, at Lola o Mama Angelita Salamat. Magka-birthday po yung ang asawa po ni Kuya Benji ay apo nitong si Nanay Angelita. Mm-hmm. At siyempre, kasama po nagdiriwang si Rhea Badeo at saka Maverick Malala nitong September 12. Wedding anniversary naman nitong ating mga tatlong couples ang binabati natin. Bukas, September 8, ang Kuya Dennis at Ate Early Bitong at si Joas Eliazar at Michelle Kasukog nasa UK. And then, September 12, ang anak namin na si Queen, si Paige at saka si Queen ay magdiriwang ng kalang anniversary ng kasal sa 12th of September. Yan.
4: Yun. Ako. Maligayang pagdiriwang po sa inyo pong lahat. At kami po dito sa Family Matters ng 702 DCS ABBC Radio ay bumabati po sa inyo pong lahat sa napakahalagang araw ng pagdiriwang po ninyo. Ano po? Kaya nagpapasalamat din sa mga sumusubaybay sa atin, Kuya Willie. Dito po sa ating programa, ano po, tayo ay kaagapay nila sa kanilang pamilya, at tayo po ay napapakinggan din sa iba't ibang radio station ng Paris Broadcasting Company, at ang FBC mismo ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, at iba po natin mga regional station ay nakahook sa atin tuwing Family Matters dito po sa 702 DCS. Kaya po, welcome po at good morning po sa lahat po sa inyo. Siyempre, maraming nakakasubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating iba't ibang app. Ano po, pwedeng hindi lamang sa 702 DCS AM band, hindi lamang sa iba't ibang mga regional stations natin. Pwede rin po sa Facebook page, 702 DCS, FEBC Radio, o pwede rin sa YouTube channel, 702 DCS FEBC Radio TV. Napapakinggan po din tayo sa pamamagitan po ng 702 DCS mobile app. Mag-download lang po kayo sa inyong mga device, at kayo po ay maaaring makapanood at makapakinig ng libre. At tayo nagpapasalamat sapagkat tuwing Lunes po ay kami po ng Kuya Willie Basilio ang inyong kasama, at syempre mabati tayo sa ating mga tagapanood at tagapakinig. At kanina pa sila naka-tune in ang Mendoza Couple diyan sa Saog, Marilao, Bulacan, at ang kanilang
6: midweek house shows namin dyan sa kanilang bahay. Ganun din, siyempre sa pangunan ni Aida, ayan, na maaga-maaga nakikinig sa atin. Pati si Andy, ayan. At good morning sa inyong mag-asawa at sa inyong buong pamilya. At si Donna, si Ma'am Donna Ali from California, USA. Nanonood na kinig sa atin. Ang aking teacher sa math. At lagi, how come? When you come up with a solution. Sabi niya, hindi lang siya interesado sa solution. Gusto niya, how come? Paano ka nag-arrive doon sa solution na yun? Ayan, yan ang kanyang favorite. Si Nena Gamosa ay krisologo ay nanonood na kinig din sa atin. At si Nona Elopre ay lagi yan nanonood na kinig sa atin. At kahapon nakikita kami dyan sa aming Hope of Glory, Caloocan. At si Sonia Casera, happy listening po sa inyo. At babati sila sa ating Kuya Willie. At sila from North Sagaray, Unchangeable God Commission Church. Ayan, sa pangunguna ni Pastor DJ Jose at Pastora Tess. Ayan, napaka-husay. Ano po? At ito, meron din tayo buwabati rito. Ayan,
5: Teo.
6: Si Teo. Teo. Good morning po. Sabi mo, Teo. Dito si Kuya Willie.
7: Hello.
6: Whoa, whoa.
7: Hello, Teo.
6: Hello po. Ayan. At nang malaman narinig yata, nagbo-broadcast tayo. Ako, lumipat dito. Mala sa bahay nila. Binabati rin natin si Sonia Casera. Pakibati rin at naka-join daw sa prayers nila lagi. And happy 8th anniversary sa UGCC. Ayan. At bababa na. Ayan. At siyempre ba, happy birthday kay Pastora Marlet Crisostomo. Ganun din, happy birthday kay Balaing Tet Dampog. Ayan. At naku, sino po ba yung nagdiriwa ng birthday ka? May alalahanin natin. At siyempre, ito at tayo nagkapasalamat sa Panginoon sapagkat sa araw po na ito, napakaganda ng ating pong tema po. Ano? Babatiin din para natin ang mga kapastoran Diyos sa Kurun at Busuanga. Mm-hmm. Nanonood, nakikinig sila sa atin. Ay, huwag natin kalimutan ang ating pastor na nasa kanyang hardin diyan sa Japan, Toyokawa, Japan. Ha? Si Pastor Eli. Ha? Galios at ang buong Galios family sa pangunguna ni Pastor Johnny sa Assemblies of God, Fuji. At sa kanilang maraming lumalagong mga churches po diyan. At napapasalamat din tayo sa Panginoon dahil tayo po ay patuloy na pinapakinggan din ng maraming ating kaibigan dyan sa Japan. At may isa-isahin natin. Ibigay natin pagkakataon mabanggit sila. Ano po, Kuya Willie? At Kuya Willie, excited na lang tayo sa Word of God.
5: Oo nga po.
6: Siyempre. Babasahin natin ngayon para siyang pag-angklahan ng ating discussion sa araw po na ito.
5: Yeah. At mga kagapay, magsama-sama tayo, no? Basahin po sa inyo itong ating pagbabatayan, ating talakayan. Makikita po sa mga kawikaan, Kabanatang 13, talatang 24, mabuting balita Tagalog, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal na magulang. Proverbs 13:24, New International Version, whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. Yan. So, akmang-akma po
6: ito. Yan. Amen.
5: Palata sa ating topic, gentle parenting in a culture of overcorrection. Hindi po inaalis dito, mga kagapay, yung pagpapahayag ng pagmamahal. Dili ba kundi yung tamang pagdidisiplina sa ating mga anak. At napakahalaga po nito dahil sa hindi po tayo lumalayo doon sa pinakadisenyo ng Panginoon Diyos na pagkatiwalaan ng isang mag-asawa na magkaroon ng supling at magiging isang katibayan ng kahulugan, Kuya Junel, kahulugan ng totoong pag-ibig, totoong pagmamahal. Kasi nga po, hinahango ito, hinuhugot ito, Kuya Junel, doon sa kahalagahan ng ugnayang nabubuo sa pagitan ng Diyos at ng tao na Kaya nilikha ng Panginoon Diyos na todo-todong pagmamahal binuhos niya para sa tao dahil po sa kanyang disenyo ukol dito. Nagkasala ang tao.
6: Amen.
5: Pero talagang sa puso ng ating Diyos Ama, nakapitak po doon yung tao. Kaya ayaw niya itong mapahamak, gumawa siya ng paraan. At yun nga po, pagka tayo'y naugnay sa Panginoon Diyos, pamagitan ng Jesucristo, ating tagapagligtas, ayun, meron pong mga bagong lakbayin na kasama po doon, kagapay po doon, yung pagsasaayos, yung pagdidisiplina. Dahil gusto niya ang tuwid na landasin para sa atin, magatid ng kaluwalhatian sa kanyang dakilang pangalan. Pangalawa ay yung merong mapasa pa sa susunod na mga lahi pa dito sa disenyo ng Diyos na ito. Kaya po, habang nagpapalaki tayo ng ating mga anak, kasama po dito yung sinasabi natin na maka-Diyos na pamamaraan ng pagdidisiplina, pagsasanay, pagtuturo, dahil gusto natin matuwa ang ating manlilikha sa atin at sa bawat pamilya na kinabibilangan natin.
6: Amen. Kaya napakahalaga na patuloy po natin pong pag-usapan ang pagmamagulang sa konteksto po ng gabay ng salita ng Panginoon. Uh-huh. Napakaganda po ng binasang talata ng Kuya Willie Basilio. At ito nawa ang maging angkla natin sa buong talakayan natin dito sa ating family chat ng Family Matters dito sa 702 DCAS. Kaya nako, may mga humahabol na nakinig sa atin. Si Nora Cachella, ayan, nagbabati siya, nakikinig daw po sila. Ganun din from Cavite, si Leonida Rubio, good Monday morning po, Pastor Jonel and Pastor Willie, ayan. At sila nanonood from Calvary Baptist Church, Bacoor City, Cavite, ayan. Kumbaga sa radyo po ako nakikinig, ayan. Sa radyo siya, hindi sa mga app. Si ang ating station manager, si Joe Alabastro, si JC Alab, si kamukha ni Tito Caleb, si Baby Boy, ayan, si Teo. Teo kamukha ka raw Tito Caleb. Tawag niya dun eh. Kasi yan ang kanilang usapan na si Apriniel Del Yoro ay nanonood ng hinig din po sa atin sa araw po na ito. Nako.
5: Bishop. Meron pong sumisilip.
6: Good morning.
7: Oh, pastor. Kumusta po kayo? Ha?
6: Mabuti po. Ayan.
7: Ingat po kayo. Bye-bye.
6: Maraming salamat. At nako, halalabas
7: si
6: lang.
7: Iniwan
6: si Teo. Ay, Lola Edna. Ay, Lola Edna.
7: Hello po.
6: Hello po. Hamo. Ayan. Hello po. Sabi ni Teo. Ayan. Thank you, Ate Edna. Nako, na sumili pang nuknukang gandang Ate Edna Basilio. Eh, si Teo, si pagkadala dito, kay Teo, lumabas sandali. At mamaya-maya ay sige natin kung makakahide kay Ate Edna. Ayan. At,
5: lalabas kasi si Ate Edna.
6: Ito na, Ate Edna, ito na.
5: Ay, nako, nakalabas na si Ate Edna sa iyan.
6: Nakalabas naman siya naman na lumabas ngayon. Ito na, iyan.
5: Good morning, Ate Tess.
6: Nahiwang si Milip. Good morning daw. Ayan, good morning din daw po. Ayan, okay. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat panalangin natin na tuloy-tuloy na ang pagsikat ng haring araw.
5: Amen.
6: Maraming mga labatang kailangan matuyo.
5: sinabi mo. At yung birthday boy natin ngayon, Pastor Migs, araw ng laba.
6: Labadami. Laba mo. Ayan. Labadami. Laba mo.
5: Laba mo.
6: Maraming mga tagapakinig natin yan. Yung commercial na yan. Hindi natin magiting kung ano yung produkto. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa araw po na ito nga, ang ating talakayin ay napakaganda tungkol sa parenting. Ay, gusto ko rin palang batiin ng happy listening lahat ng aming mga shepherds, mga disciple makers namin, More than 200 ay nag-gather noong Sabado para sa aming unang araw ng aming two-month celebration, yung pre-anniversary at saka yung post-anniversary ng aming shares. At nauna muna yung mga shepherds. At there was a wonderful time together of conference yung unang karaan Sabado. And we thank God for everyone na talagang excited. Ay pa nga umuwi ng Sabado eh. Sabi ko, kailangan niya na umuwi. Linggo kinabukasan. Ayan. Happy listening po sa lahat po ng ating mga kamanggagawa sa Hope of Glory Community. At pwede niyo na i-share ang ating link dito sa Family Matters, sa inyong mga community of disciples, sa inyong mga midweek church. Ano po? At sama-sama po tayong matuto at lumago sa ating talakayin. Sir Willie, ano po ba ang initial thoughts niyo dito sa ating topic na ito? Mental parenting sa in a world of overcorrection and in a culture of overcorrection.
5: Feeling ko, Kuya Junel, para bang more complicated ang ating tatalakay ngayon na paksa. Dahil sa isang banda, aminin natin na meron pong parang mga pagbabago na nangyayari. At dahil po dito sa mga pagbabagong ito, kinakailangan ang pagiging magulang, ang parenting ano natin, tungkulin natin, talagang bibigyan natin ng sulyap, ika nga, ating riripasuhin sa ating mga kaisipan. At ibabalik natin doon sa sinabi nyo kanina na pinakaangkla, no? Salita ng Panginoon Diyos. Dahil nga po sa mga alon ng pagbabago, baka po mapahamak, hindi man natin ginugusto ang pamilya. Sa kabilang banda naman ay yung aanihin natin sa pagpamumuhunan sa larangan ito ng pagiging magulang, pagdidisiplina, makabilyang paraan, ay nako, generation ang pinag-uusapan, Kuya Junel. Mm-hmm. Salin-salin na ng mga henerasyon. Diba, sabi nga ng Malakias sabi niya, yung bakit daw pinag-iisa ng Diyos ang isang lalaki at babae, kinakasal, nagiging mag-asawa, naghahanap kasi ang Diyos ng maka-Diyos na supling.
6: Amen. Godly offspring.
5: Yun po, yun po yung pinaka-kahalagahan itong ating pag-uusapang ito.
6: Mm-hmm. At ang pagkakaroon ng godly offspring ay bunga ng ating pagsunod sa gabay ng Biblia kung paano tayo maging mabuti at matagumpay na magulang.
5: Ayun.
6: At interestingly, ang mga katotohanan ay hindi nagbabago.
5: Ayun.
6: Pero yung panahon ay nagbabago eh. Kaya kailangan natin yung isa sa mga naging tagline natin yan dito sa FABC, ano? So yung ang mabuting balita sa pabago-bagong panahon. Hindi nagbabago yung mabuting balita, pero yung panahon nagbabago-bago. Kaya ang ating station ay patuloy na nagkaroon ng mga creative development and changes to para makatugon sa nagbabagong panahon, pero yung mensahe ganun pa rin. At sa parenting ay eksakto na ganun na. Kaya talagang importante yan.
5: Yes.
6: Kaya ikaw man ay parents ng mga maliliit na bata, ng mga preteens, ng mga teenager, may challenging yan. Ganun din ng mga young adult, at ganun din ng grown up and adult. At ikaw ay lolo't lola na, iba-iba ang challenge. Paano tayo makakatugon? Ano? At how can we have that gentle parenting sa kulturang na mayroong overcorrection? Ano yung overcorrection? Yung mga magulang, konting kibot, nagko-correct. Konting kibot ay sunod-sunod. Parang ratsyada ang pagko-correct.
5: Parang wala nang nakiting nagawang tama yung bata.
6: Tama. Kaya yan ang naging kanta ni Freddy Aguilar. Diba? Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan.
5: Yeah.
6: Pagising sa umaga. Ayan, dama na. Ganyan.
5: Sasabayan pa naman sana kita eh.
6: Sasabayan na.
5: Ganun ang lalabas eh. No? At saka yung talagang namayagpag sa ere na kanyang signature na awit, no? Yung anak.
6: Ikaw naman. Hindi ko naririnig.
5: Numisilang ka sa mundong ito, Laking tuwa ng magulang mo. Oh, tama na, tama na.
6: Yeah. Kasabay sana ako eh. Tinapos mo. So, napakamadamdamin pero punong-puno ng katotohanan na awitin ng isa sa ating pinagmamalaking artist na si Freddy Aguilar sa larangan ng pag-compose ng kanta, of yeah. course, at tayo nagpapasalamat. So, huwag ko kayong bibitaw po, mga kaibigan, dito sa ating pong programang Family Matters sapagkat napaganda na ating talakayin ngayon. Mamaya, pagbalik po namin ng Kuya Willie ay pag-uusapan po natin in detail sa discussion tungkol po sa katotohanan ito. Ano po, hindi pwedeng kung ano nagistan mo pamamaraan, yun na rin ang gagamitin mo. Ay nagbabago-bago ang paraan. Pero yung pinakapuso at mensahe ay hindi nagbabago. Kaya, how do we do that? Wow, huwag kayo pong bibitaw. Sapagkat bukod kay Jose Marichan na sumilip na at tumawit na ng... ano ang paborito mong kanta ni Jose Marichan na pang Pasko?
5: Nako, walang particular, Kuya Junel. Kasi lahat na yata ng kanyang talino... binuhos niya doon sa mga paglikha ng mga awit ng Pampasko. Pambata, yeah. pang matanda, pang buong pamilya, nakatutuwa po. Kaya, yun, pasilip-silip na nga.
6: Yes. bukod kay Jose Marichan, meron din sumisilip ngayon sa atin, Timbunis. At kailangan bigyan natin ng daan at ng mapakinggan ang ating mga tagapakinig.
5: Ito, lagi kompleto ito, Kuya Junel, no?
6: Mm-hmm.
5: Sa kanyang gustong ibahagi sa atin, dili ba po kundi si Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami. Susundan po yan ng awit Papuri 23 Manalig.
8: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
9: Hello, hi, kumusta po ang ating mga tagapakinig or nag-review ng ating pong memo ni Mommy. Narito na naman po ang inyong Mommy Beserios para sa mga ilang gabay. Alam, tutuunan natin ay mga batang-bata, mga babies, so 8 months old. Hanggang po, malamang ay hanggang 18 months old. At yan po yung lagi natin narinig na ay nanginilaga naman yan. Ayaw sumama, ayaw umiti, natatakot. Yan po ang ating tutuunan. At ano nga ba ang pwede natin gawin sa kanila pong mga ganon na atin pong napapansin sa kanila? Maganda po kasi na maintindihan natin ang tugon at ang gagawin natin dahil kapag hindi po natin ito naiakma, ito po ay pagsisimulan ng mas malawig pa na pagkatakot ng atin pong mga bata kung saan sila ay baka magkaroon po ng mga iba pa pong mga suliranin sa kanilang hinaharap. So ano ang una nating pwedeng gawin? Unang-una po ay nararapat tanggapin natin. It's normal na meron silang ganong mga behavior dahil sila ay naninibago sa mga kapaligiran o sa tao na kanila pong ngayon lamang nakita o hindi lagi nilang nakikita. Misan nga mga kamag-anak, ano po ba? So it's normal. Pangalawa, dahil normal, iwag po natin masyadong pwersahin. I-avoid natin, wag natin parang sige, ito sige lumapit ka, parang or ilapit natin siya kasi ito pong mga bagay na ito ay lalong magdadagdag sa kanyang takot at hindi po siya makakalma. Yan. So po natin siyang pilitin. Dahil kapag po natin siya pinilit ay mas lalo po tayo magkakaproblema. So accept it as a normal response. Although may mga bata hindi po gano'n, medyo mabilis lang sila, no? Kahit hindi ka pa nakikita, ngingiti sa'yo, pwede mo sila kawakan, kunin kaya, pero wow, iba na po kasi pag kinukuha sila eh. Siguro yung ngingiti-ngiti ang ka-okay pa, pero pag kinuha, iba rin po ang reaction. Pangatlo na pwede rin natin tingnan at response natin ay i-remind natin po yung ating ikanga. Misa kasi nakakahiya, di po ba, no? So, i-remind po natin yung ating ikanga ay tao, kung tao yan. Na, kasi misan very apologetic pa tayo eh. Sige, pag medyo baka pag tumagal-tagal, magkakilalahan na din kayo, no? Kasi ganyan sila. Huwag po tayo mag-apologize na parang, ito ay kakaibang reaction because it is a normal reaction. At tawag din nating parang nahihiya tayo dun sa tao, no? So let's say na normal lang talaga daw yan. Yan. Dayon sa memo ni mommy yun. Ito po ay normal na reaction. Kaya hayaan lang muna natin ang aking anak, ano? And then when it comes to the surroundings, let us also avoid, oh, ito naman po hindi tao, no? Yung mga kapaligiran. Natatakot po sila sa mga maiingay na mga lugar o yung masyadong maliliwanag. At ito po ay isang bagay na minsan, akala natin natutuwa sila dun sa mga kanga, mga malalaking nakakostume na mga tao na yan, berba, no? At kung ano-ano pa po na

0: siya. Ah, nakikipag-usap ang nanay ko. Ah, siguro pwede rin ako minute. So let's be patient with the child, accept the child's behavior, and wait gradually. Kailangang paalala po yan mula sa inyong Mommy Best Series dito sa Memo ni Mommy.
1: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

Huntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Ayun. Ayun, magandang umaga po muli sa inyo pong lahat. Maraming salamat kay Mami Bessie Rio sa napakagandang katotohanan na ibinahagi niya sa atin muli sa araw na ito ng Lunes, September 7. At kami po ang inyong mga lingkod, ano po, at tayo nagpapasalamat sa bawat pagkakataon na kami po ay makapili ninyo sa inyong papawid. John Milan po, kasama po si
1: Willie Basilio po.
0: Dito po sa Family Matters ng 702 DCS, ang agapay ng sambayanan. At sa araw po na ito, ay tinatalakay nga po natin ay ang tungkol sa
2: Gentle Parenting in a Culture of Overcorrection.
0: Yun. At maya-maya po ay atin pong zoom in po tayo sa talakayan. Pero gusto natin bigyan daan muna ang ating mga tagapanood at tagapakinig ngayon po na patuloy na humahabol po sa atin ang aming pastor po, discipleship dyan sa Coron, si Erwin Soriano ay nanonood ng kinig sa atin at pinapasa niya rin yung ating link at ang kanyang butihing kabiyak ay si Joy at ang kanilang buong pamilya, of course ang kanilang buong team sa pamamagitan ni Pastor JR at ng iba pa natin mga leader dyan. At happy listening po sa inyo. Ganoon din si Rosalinda Ohano Manzano ay nanonood, nakikinig din sa atin. Si Gregorio Tan, nag-good morning po. At siya po ay nagpapasalamat at shout out daw sa God ng Godly Morning sa Jesus the Great I Am International Bible Church sa Magalang Santa Cruz, Santa Maria, Bulacan. Ayan, ayan dito na yan. Malapit na sa Miami yan. Si Nena Gamoza Crisologo. Talagang nanonood din, nakikinig po sa atin. At ganoon din si Ramil and Janet Solueta, ang aming mga shepherd ng young couples namin. At ganoon din si Epifanio Salvador. Salamat po. Si Maribic Dichoso. Ayan. At yung iba po, mamaya nating bigyan daan. Yung kayo po ay kabubukas lamang ng inyong mga radio or app. Eh, kayo po ay nanonood at nakikinig dito sa Family Matters at 702 DCAS. Kami po ang inyong mga kasama sa araw na ito. At talakayin po natin ang tungkol po sa gentle parenting. A very controversial words ngayon niya. Gentle parenting, ano? At, pero ngayon ay in-expand pa natin. Gentle parenting in a culture of overcorrection. Yan. At excited na po ang Kuya Willie na simulan i-share sa atin ang bagay na ito. Kuya Willie, ano po ba ang mga ibabahagi niyo sa amin sa araw na ito?
2: And of course, Kuya John, sa tulong na rin po ng mga research ng ating staff, talagang makatutuwa po from crosswalk.com. Magbabahagi po tayo ng sa isang banda, apat na mga bakit ba kailangang mangyari po yung mga biblical discipline, yung gentle parenting. At sa kabilang banda naman, paano natin gagawin yun? Kasi nga po, dapat nating iwasan yung sobra namang, yung over-correction. Akala natin, wala nang magawang tama ang ating mga supling, o kaya po ay lagi tayong negatibon sa kanilang kaisipan o kalooban. So mahalaga po natin babalansin itong dalawang bagay na to sa ating talakayan ngayong umaga.
0: Yes, talagang importante po ho, na kinokorek yung ating mga anak. A behavior that is never corrected is tantamount to encouraging. Ayan. To encouraging them to do that behavior. To encourage them to adopt that behavior. Kaya kailangan kinokorek. Hindi pwedeng hindi kinokorek. Pero, ang sinasabi natin, huwag naman overcorrective kang masyado na parents ka. Ayan. At, kaya dahil doon, kailangan matutunan mo yung gentle parenting para hindi lumalabas na talagang kumbaga ay napupunta ka sa sukdulan, extreme. Yung unang extreme, hindi kinokorek.
2: Tagalog na Tagalog, sukdulan.
0: Sukdulan, di ba? At hindi, maraming magulang, lalo na yung mga nagmura yung bata, tumatawa ka pa. O di, in-encourage mo siya. Kaya lagi nagmumura. Pag lumaki, ba't yan nagmumura? Kasi nakita niya, natuwa ka na nagmumura siya. O kaya ay pumapalakpak ka pa, may nagmumurang politiko. O di, nag-i-encourage ka. Hindi ho pwede. Kailangan we correct any wrong behavior. Pero sinasabi natin, Wag overcorrection. Ano ba yung overcorrection? Yung culture of overcorrection?
2: Ang isang halimbawa nito, Kuya Junel, eh, halimbawa yung mga pamaraan ng ating mga magulang
0: Yun.
2: nauna sa atin na tingin natin epektibo, no? Halimbawa, palo dito, palo doon, konting kibot, merong sigaw, merong bulyaw. Kala natin, yan ang paraan na. So, gagawin natin yung pagka tayo magulang na. Tuloy, nagiging nauwi nga doon sa sinasabi mong suksdulan. Yung idea baga na, aba, eh kung ito'y siyang nangyari sa akin, eh gagawin ko sa aking mga anak. Pero not necessarily so. Hindi po lagi na okay yon, tama yon. Whereas, ang kagandahan po rito ay yung sabi mo nga kanina, Kuya Janely, hindi bagay na tatahimik lang tayo, kundi bahagi po ng ating pagiging magulang yung pagtutuwid sa nakikitang tama. Dahil, iba ang ating mga anak, pagkasilang pa lang, meron na yung natural na hutok eh. Meron na sarili, natural bent, ika nga. Oo. So habang mura pa nga ang kawayan, huhutukin na doon sa ginugusto natin na molde o magandang kalakhan niya bilang kawayan para sa ating mga anak. Ganon din po.
0: At ito'y mahalaga na ginagawa. Ay,
2: yes.
0: Pero huwag naman over, di ba? So kaya,
2: so,
0: bukod dun sa hataw dito, hataw doon, sigaw dito, sigaw doon, yung bang lagi mo pinapamuka yung mali niya.
2: Yeah.
0: Yung wala kang space para sa tinatawag natin niya realization, personal realization. Well, importante, sabi ng Biblia, importante na tayo ay nagtuturo, di ba? So, ituturo mo yung tama at mali. Ayan. Ito, natanggal lang na apo ko yung ano ng aking iPad, kukunin ko lang. So, tumilampun eh.
2: Yeah. Siyempre, pagka ganyan eh, alam naman sigawan mo yung poging
0: ituturo
2: sa
0: mo yung tama eh,
2: oh,
0: kanya yun, at nagawa niya yung huwag mo agad ipabuka. So, maaari mong kausapin siya tungkol sa kanya nagawa at pakinggan kung ano ang kanyang damdamin tungkol doon. Magugulat ka. At naturo mo ng maayos at naintindihan niya. Mali po yung nagawa ko. Ayan. Naman po yung nagawa ko. Ayan, nalaglag na naman. So, papaluin ko na mamaya yung lola na.
2: Yung lola na.
0: So, yun po, hindi kailangan lagi pinapamuka, hindi lagi inuulit-ulit, pero iahatid mo siya sa pagkatanto na mali yung ginawa. Ayun. Not by correcting, but by ushering, ayun. Ushering your child to understand na ang kanyang nagawa o sinabi ay hindi tama. Halimbawa, ay hindi nag-share ng laruan. Di ba? So, hindi pwedeng aagawin mo yung laruan. I-share mo, bibigay mo dun sa bata. Nako, natotraumatize yung anak mo tungkol doon. Natotraumatize yung apo mo. So, kailangan turuan mo siya na mag-share. Ayan. At not by really emphasizing na mali yung ginawa mo. Kundi emphasizing ano yung tamang behavior. Kaya kailangan, minomodel din. Minomodel din natin. At minsan dinedemo. Dinedemo. And, kaya yung mag-asawa, nagyayakap. Alam ni papa si mama. Alam ni mama si papa. Ayan, di ba? So dinedemo yung nakikita ng bata. Nakikita ng bata, ay ginagawa na. Nakikita ng bata, ay ginagaya nila yon. Kaya tama yung sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 11:1. Imitate me as I imitate Christ. So, ganun din. Kaya napakahalaga ng ating pong pag-unawa po sa napaka-laking hamon na ito. Kasi mas gusto ng mga magulang, Kuya Willie, lagi mabilisan eh.
2: Okay.
0: Mabilisan. Ipapamukha, papangaralan. Naipangaral mo na yun eh. Baka kailangan review na lang, di ba? Kaya kailangan dito yung sabi natin, number one, yung maturity. I-assure natin yung bata sa pag-mature, not really control. Ayan, di ba? Yun yung purpose ng biblical discipline natin. Eh, kasi kung minsan yung pagdisiplina natin, control eh. Anak, sabi, anak ko, takot sa akin. Anak,
2: Oh.
0: sit. Anak, up. Huwag ginawa mong aso. So, tuloy, pag
2: roll
0: wala
2: over,
0: ka
2: roll
0: na,
2: over.
0: Roll over. Kaya tuloy, pag wala ka na, hindi niya nagagawin yun. Kasi sabi niya, nakapahinga rin ako. Wala ng sit up, roll over. Yeah. Eh, hindi niya ina-adapt yun, hindi niya ina-embrace. So, kaya ang goal dapat sa discipline ay mag-mature yung bata ng sense of what right, sense of right, and sense of wrong. Para kahit wala ka na, tatayuan niya yung what is right and what is lalabanan niya o tatalikuran niya what is wrong. Kaya kapag naunawaan natin yun, hindi tayo nagmamadali na sumunod ka. Ngayon na, hindi ang isa dito, paano siya magkakaroon ng personal na ikumbaga ay pagyakap doon sa tama. At imamodel mo rin, imamodel. Kaya ang kalaban natin dito kay Willie yung mainipin. Kasi tayong ang panahon natin ay instant, di ba? Instant coffee, di ba? Pati cellphone ngayon, lagi nandiyan, anytime na pwede katawagan. So parang gusto natin mabilisa, mabilisa. So ito ang kalaban ng ika nga natin, o gent ng ating overcorrection natin. Kaya tayo nag-overcorrect. Kasi gusto natin agad-agad. Ang mangyayari, hindi tuloy nayayakap yung tamang behavior at tamang pananaw, tamang prinsipyo. Kasi nga, hindi yung pagmamature ng anak ang nagiging goal mo.
2: Tama.
0: Ang goal mo ay masulisit yung immediate obedience. Diba?
2: Samantalang katotohanan ko, Janelle, pagka nagmamadali tayo lagi, yung proseso na dapat sanang pagdadaanan sa pag-mature ng ating mga anak, mami-miss yun eh. Hindi natin pakikinabangan yung paghihintay, yung unti-unting pagmamolde ng karakter ng ating mga anak, pagmamature, dahil gusto natin agad-agad.
0: Yes.
2: Samantalang yun pala ang dapat na paraan, proseso talaga.
0: Amen.
2: Dahil
0: Amen.
2: Dahil sa proseso, ma-imbibe na sa kanya yon. Hindi na lang dahil sa sinigawan mo, sinunod mo, nauna, agad na, kundi ito ang molde ng kanyang pagharap ng bukas ng kanyang buhay sa pag-mature niya.
0: Amen. Amen. Kaya talagang importante po ito, mga kaibigan, na yung pong ilagay natin sa ating isipan, ang goal ko ay i-own ng apo ko o ng anak ko itong common behavior. Ayan. Kaya tutulungan ko yung aking anak para sa aking apo. Ayan. At para mangyari yun, kumisan hindi agad-agad. Hindi immediate. Pero patungo doon. Patungo.
2: Yes.
0: Ang mahalaga patungo. Kaya ushering eh. Shepherding eh. Shepherd mo yung anak mo sa tamang behavior. Hindi yung pagkagawa mo ngayon na. Ayan.
2: Yeah.
0: Kamay na bakal. Hindi isi-shepherd mo siya. Kaya it will take una yung pagtuturo, tapos yung pagpapaalaala, pagka nalilimutan, tapos yung pagmo-model, tapos kung ikaw man ay hindi nakagawa ng tamang behavior, pag-apologize, yan. At importante na ay mali si lolo, yan.
2: Yeah.
0: Mali si tatay, yan.
2: Yeah.
0: So, yan. Importante yun. Sapagkat ang goal natin ay maturity. I-embrace nila yung tamang behavior and to shun away from the wrong behavior.
2: Exactly.
0: At hindi ito makukuha sa pamamagitan ng overcorrection. Na, di ba sinabi ko sa'yo? Ah, ilang beses ko ba sabi sa'yo? Ah, uulitin na naman. Alam mo pa lang nasabi mo na eh. Ba't iulitin mo na ang tulit-tulit? So, paulit mo sa kanya. Di ba nasabi ko sa'yo, anak? Pakiulit mo nga. Oh, magugulat ka. Alam, kabisado.

0: siya ng model, ayan. O di, doon ka ngayon papasok. Kaya, o kaya naman, ay mo-model mo naman. Kaya lang, nasa stage siya na edad niya na normal na nag-test ng authority. Sinetest yung consistency. O di, doon ka ngayon, kailangan magbantay na kailangan maging consistent ako dito. Kapag kaya maganda yung sabi nyo sa topic natin eh, culture of overcorrection.
1: Oo.
0: Papalitan mo siya ng culture of gentle discipline. Ayun. So, kaya hindi yan isahan, hindi yan. Kasi karamihan yung mga magulang, Kuya Willy, ganyan. Yung mga pinagmamalaki nila yung anak nila, obedient. Obedient pagkaharap sila. Pag hindi nakaharap, baba, hindi na obedient. Hindi na sumusunod sa alitutunin. Kasi wala na yung tinatawag nating takot na sa'yo. Hindi takot na gumawa ng mali. Kundi takot sa tao ang nangyayari sa kanya. Kaya dahil takot sa tao, wala nga yung embrace, pag-embrace. Kaya yung maturity na siyang dapat goal ay hindi na-accomplish. Sa halip, control lang. Kaya pag nawala na yung mga control, ayun, labas na. Labas na po itong kulay.
1: Naglaro na ang daga dahil wala yung pusa.
0: Yo, ano ba ibig sabihin nun? Parang narinig yung sa lolo't lola ko.
1: Yan, yan.
0: Yung mga ganun eh.
1: Oo, ganun eh.
0: Ano?
1: Nabanggit ko lang yon bilang dagdag doon sa sinabi mo na pag wala na si magulang na dapat ay kumukontrol,
0: yun.
1: O anong gagawin ng anak?
0: Ayan.
1: Parang layang-laya siya sa ginugusto sanang mangyari o gawin. So wala na yung
0: Ayun.
1: disiplina doon.
0: So, ibig sabihin, pag may pusa, nakatago ang daga.
1: Oo.
0: Pag wala na ang pusa, lumalabas ang daga. Yan ang... Kaya nagtatanong pa ang mga gulang, bakit ang ano po? Ang bait naman yan.
1: Oo. Oh,
0: bakit nagtagan yan? Sino kaya ang bad influence? Ayan. Sino kaya ang nagturo sa kanya? Abay, hindi. Hindi mo na ituro ng gusto. As a discipline. Kundi naging control lang. Control. Oh. Yan. Oh. Nagko-control lang. Ayan. Kaya ito si kayo. Eh, humihingi ng earphone. Ayan. Kaya... isasali natin siya. Ayan, ayan, Teo.
1: Yun.
0: Ayan, si Lolo Willy, narinig mo na.
1: Hello, hello.
0: Ayan,
1: yeah.
0: Si hello po, Lolo Willy. Ayan.
1: Talaga.
0: So, ayan, ano, yan na, kaya maraming
1: future
0: magulang ganyan.
1: Future broadcaster na yan.
0: Ayan, smile, smile. Hello.
1: Yeah.
0: Ayan, narinig mo ba kayo, Willy? Ayan, good morning po. Ayan, mo-model mo eh, sagayahin ka. Ayan, kaya talaga. Eh ngayon, ito, nagpa-pack away sila ng kanilang toys. Pack away, pack away. Pack away, pack away. Sige, pack away na. Ha? Ayan, nagpack away na siya ng kanyang mga toys. Ikinalat ang toys niya eh. Pack away. Ayan, may kanta pa yan eh. Ayan, dahil talaga. Habang nagpa-pack away si Caleb, si Teo. I, this is the way I pack away.

hindi maulan ano sa area ng Metro Manila. Hindi ko alam sa iyong lugar, pero dito po sa amin ay maganda ang sikat ng araw. Papuri sa Panginoon dahil siya talaga ang nagbibigay sa atin ng mga ganitong pagkakataon ano, yung magkaroon ka ng maayos na kapaligiran at syempre yung merong magandang sikat ng araw, yan po ay biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Kumusta ka? Ako po si Joe at welcome po dito sa programa natin and hopefully kayo po ay makapag-check-in na ng inyong mga pabati at nang mabasa na rin natin yan sa ere. How was your weekend? Sana po ay nagkaroon talaga kayo ng totoong weekend. Nakapagpahinga, nakapaglaba, nakapagsampay, nagawa yung mga planong gawin during the weekend. Marami tayong mga gustong gawin ano kapag araw na ng Biyernes at malapit na yung pahinga, araw ng pahinga, lalo na sa mga Monday to Friday workers. Sana yung checklist ay nagawa ano. At syempre tuwing araw po ng Lunes, ang ating partner po ay ang Business as Mission Philippines. At tayo rin naman po ay napapakinggan sa 702DZAS sa iba pa pong mga himpilan ng FEBC. Ganon din sa radio app, 702DZAS. At meron po tayong YouTube channel at Facebook page. At kung meron kayong mga kamag-anak sa ibang bansa na nakikinig din ng DZAS o gustong makinig pa ng DZAS, maaaring niyo po kung i-share sa kanila yung radio app, 702DZAS. Wherever you are in the world, you may be able to listen to it. And magandang-magandang araw sa lahat. Good morning kay Porsche. Ah, dyan daw sa Bataan ay maulan. Sa Lamaw, Bataan. Thank you po for checking in. And kay Epifanio Salvador, magandang araw. At magandang araw din sa lahat po ng mga nakikinig na ngayon at handa ng umasenso. Tayo rin naman ay bumati sa ating mga kaagapay. We sing happy birthday to you. Nagse-celebrate ng kanilang birthday.

Happy, happy birthday! Buong araw na magse-celebrate si Sir JP Anguero, aba si Trisha Campanier. Happy birthday! Arla Brojas, Pastor Meeks Poha, Ate Ami Depano, ang may bahay ni Pastor Arnel Depano, maligayang bati sa'yo. Ganon din si Ate Aileen Cura, happy, happy birthday! Siyempre, si Mami Bessie Rios, memo ni Mami, happy birthday! Si Sister Delia Oyales, advanced happy birthday. Sister Leia Abad, at syempre sa aking mother, Mama Hermie Cabrera, yan, advanced happy birthday. Syempre, belated happy birthday din sa ating isa sa mga bunso natin. Dito sa 702DZAS, dalawang beses nagsuma cum laude sa kanyang bachelor course. Happy, happy birthday, Shekinah Grace Abalon. Ayan, at kanina ay nag-celebrate kami ng birthday niyan online. Hopefully, bukas mag-celebrate din kami ng face-to-face na birthday ni Shekinah. At sa inyo po na nag-celebrate ng birthday, happy birthday kay Bishop Al Zurbano, 69 years old na po siya ngayon. Happy birthday po. And may pambati rin, happy 8th anniversary ang Unchangeable God Commission Church, UGCC, kay Reverend Pastor Jomedes and Pastora Tess Jose. Ayan, si Ate Thelma, sabi niya, dito po sa amin, malakas ang ulan dyan sa inyo. At nakapagsimba po, nakapagluto ng ulam, pinangat na hiwas. Ano yung hiwas? Yung ano ba to? Yung manipis na isda pero makapal. Ay, hindi pala. Malapad na isda na manipis. Kulay silver. Ay, masarap nga yan sa mga pinangat at sa mga paksiw. Yung parang ano,

0: lumalaki ni eh, parang may size ng plato yung laki niya. Hello din kay Edgardo Elizaga. Ayan, si Arsenia Reyes, magandang umaga po. Ganon din kay Emmy Cristobal, binabati niya ang happy anniversary. Si Rolly at Nenet Cristobal today. Also, happy listening kay Ate Loida Tamayo. And diretso na po tayo sa ating baon.
1: It's baon time!
2: Hindi man siya MVP sa basketball, pero sa larangan ng mat, tunay na most valuable problem solver ang batang Pinoy. Magandang araw kaagapay! Si LeBron James Bermudez Pornillos, isang grade 7 student mula General Trias Cavite, ay nagpakitang gila sa Singapore International Math Olympiad Challenge. Bitbit ang husay, tiyaga at talino na iuwi ni LeBron ang dalawang gold medal at isang silver medal bukod pa sa pagiging overall first runner-up sa kompetisyon. Isang patunay na kapag Pinoy ang talento, kayang makipagsabayan sa mundo. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Sa ating pong job opening, marami pong hiring ang FEBC sa iba't iba pong region. Dito rin naman po sa Metro Manila, kailangan po namin ng staff assistant and production technician. So you may send your resume, recruitment at febc.ph. And thank you rin sa inyong mga panalangin. Meron na po kaming dalawang bagong staff, isang production assistant at isang production technician. So kailangan pa rin po namin, kaya tuloy-tuloy lang tayo sa prayers, kaagapay, ganun din ano, sa development ng ating transmitter. Ito po ay pinapaayos na, pinapagawa na, ongoing na po yung pag-setup ng bagong transmitter ng 702DZAS. Ipanalangin po natin na hanggang sa ito ay maisa katuparan at ma-ship dito po sa atin ay wag po nating tatantanan sa panalangin. And ang open doors, nangangailangan din po ng dalawang key position staff. Ang regional director na para po sa Open Doors Ministry sa Asia, at kailangan din po nila ng finance officer na mag-oversee ng day-to-day financial operations ng organization. Para po sa detalye, maaari mag-email jobs-asia@od.org. Jobs tapos -asia@od.org. Ayan, at pwede rin po kayong pumunta sa website or visit niyo po ang website ng Open Doors Philippines. And ang business as mission po, kagapay ay merong seminar dito po gaganapin sa Quezon City, sa Bellagio Square, Tomas Morato, Corner Scout, Fuentebella, Quezon City, this coming September 24. Ito po ang kanilang topic ay why caring for your employees' financial wellness matters. Kasama po ang Sir Ogo o Augusto Vista. At meron po siyang leadership and capability building consultancy for over 30 years. At may experience siya ng corporate leadership. Yan, September 24, alas 6 ng gabi. Tomas Morato, Fuentebella, Quezon City. Para po sa iba pang detalye, you may also visit yung Business as Mission fan page or Facebook page. Ayan. And good morning, Kai. Ay, hello Ate Belen. Sabi niya nag-celebrate din siya ng birthday kahapon. Happy birthday, 63 years old na po si Ma'am Belen. Magandang celebration yan, Sunday, ano, kasama ang family at kasama ang ilan sa mga mahal sa buhay. Si Ate Faustina, good morning po. I listening sa everyday sa Marikina, nakatago. Ah, sa Marikina Makulimlim. biglang napasilip eh. Pero maliwanag po talagang sikat ng araw dito sa amin, banda-banda. Ayan, makulimlim. Ayan, at tapos na raw siya maglaba. Lunch check niya. Sarap naman ito. Nilagang baboy. Si Ruth De Silva, good morning po. Pinapabati rin si Ate Priscilla from Baguio City. Ayan. And si Emmy Chodoro, good morning. Si Espejo. Ayan. Good morning po, Rolando Aquino. Pinapabati niya ng maligayang birthday si Ma'am Rafael Aquino. Ayan, 58 years old. At mayroong message sa'yo si Sir Rolando. I love you daw. Uy, kasarap naman yan. Parang mas masarap pa yan sa nilagang baboy. Ayan. And hello din sa ating mga kaagapay ngayon na nakikinig. Hindi man makapag-chat pero listening. At may pa-entry si Relita Evangelista. Sinampalukang manok po from Pampanga. Kumusta po kayo dyan sa Pampanga? Saan po kayong lugar? Maya pa yabakekongan. Sana po ay tuyo ang inyong mga paa sa oras na ito. Ang sarap ng sinampalukang manok. Yung gustong-gusto ko dyan, yung may ano, murang dahon ng sampalok. Mura pero mahal pag binenta sa palengke. Pero kung meron kayong puno ng sampalok, aba, mapalad kayo dahil marami kayong makukuha na mura na sampalok. Pagdating sa palengke, mahal. Alam niyo po, sa Bicol, sa Camarines Sur, sa lugar ng lola ko dyan, ng tatay ko dyan sa, ayan na, nakalimutan ko na, sa Camarines Sur nga, sa Minalabak, ayan, sa Minalabak Antipolo, ay meron dyan ginagawa, sinisigang sila na dahon. Ang tawag ay lubas. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo. Sa ibang lugar ay libas. Pero ito ay dahon lang siya. Pero ang asin ng dahon, parang lasa niyang dahon ng sinampalukang manok na mura. Tapos meron din siya bunga, ginagawa rin, pinang-aasim din. Sa Visayas region, may ang tawag ay, nakalimutan ko na, pero yung parang bilog din siya na pang-asim din, pa ang lasa ay kamyas, ano. Ito yung mga pagkain na hindi na alam ng mga bata ngayon eh. Batuan yon, batuan. Ang sarap din nun, medyo matamis-tamis, fruity yung flavor niya kapag nilagay mo sa sinigang. Para ba siyang mas maasim na version ng kamyas. Si Ruth Espinosa De Silva, binabati si Pastora Maria Luisa Cabalig at sa Butolan Zambales, makulimlim sa Baguio City at may pabugso-bugsong pag-ulan. Ayan po. At ngayon, ipapasok na po natin ang panibagong episode ng Business as Mission Philippines.
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy. Espesyal, patok na negosyo.
4: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal. Tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa 702 DZAS FEBC Radio TV.
0: Entre Pinoy Espesyal sa ilalim ng partnership ng Business as Mission Philippines. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, and with me, Architect Renan Del Rosario. Siya po ang proprietor ng SDG Design and Build. Magandang araw po, Architect.
5: Magandang araw po, Ma'am Jo.
0: Kumusta po?
5: Okay naman.
0: Meron ba kayong mga babatiin, family, friends, relatives?
5: Sa asawa ko na lang. Ay, Rochelle.
0: Medyo mahihain si Architect. Ayan, Architect, bago po ang ating discussion about business, can you share us your faith journey po?
5: Okay. I came into faith recently, mga 4 years ago. 2022.
0: Wow.
5: Pero during my college years,
0: sa Diliman, sa UP Diliman.
5: Oo. meron na akong inclination towards the Christian faith.
4: Uh-huh. When you mean inclination?
5: I was raised as a Catholic kasi.
4: Mm-mm.
5: Tapos, unti-unti, parang may realization na panay traditions.
4: May mga question ka?
5: May mga questions in my mind, ganyan. Regarding traditions, regarding doctrines. Tapos na-introduce ako doon sa college kasi may Rizal.
4: So nung college ka, nagkaroon ka ng mga tanong.
5: Yes, nagkaroon ako ng tanong and then na-expose ako yung life and works of Rizal.
4: Mm-hmm. Yung isang subject, na general subject.
5: Oo, tapos yung questions niya about yung Catholic faith, okay. Catholic tradition. So parang nagkaroon ako ng parang searching din.
4: Mm.
5: Yan. Tapos nagkataon, yung mga naging kaibigan ko, mga Christians.
4: Natatanong mo sila?
5: Oo, nagkakaroon ng discussions during that time. And then later on, actually yung dalawang groupmates ko sa thesis, parehong Christians. Na nalaman ko na lang eventually. Hindi naman siya.
4: After na.
5: Oo. Tapos, nagkaroon ako ng girlfriend, yung wife ko ngayon. And then it turned out Christian din siya.
4: Oh, okay.
5: So, hindi rin naman naging madali. Kaya sinabi ko na medyo recent kasi parang circuitous yung aking yung transformation.
4: Mm.
5: Hindi siya immediate. Daming
4: progressive
5: questions.
4: Progressive.
5: Oo, mahaba, mahaba. It took years kasi naging girlfriend ko yung wife ko 2002.
4: Oh, mahaba.
5: 2002, tapos yung
4: recent
5: yung talagang, dati kasi I have so many questions, tapos pag nagbabasa ako ng Bible, hindi ko siya maintindihan. Parang, ba't nakasulat to dito si David makasalanan, dami niyang sins, ang daming hindi ko maintindihan sa Bible. Parang sabi ko, parang hindi Diyos ang nagsulat nito, parang tao.
4: Para kasi siyang history book.
5: O, lalo na sa Old Testament.
4: Yes.
5: Ang daming questions, ang daming doubts. Tapos, ganun lang siya. Naging mag-asawa kami ni Rosel, ganun pa rin.
4: Napaka-prayerful ng iyong wife.
5: Actually, dumating sa point na dun sa career ko, nagkaroon ng mga problema, tumalikod ako.
4: Mm.
5: Tumalikod ako sa Diyos. Sabi ko, ano ba tong pinaniniwalaan ko? Para saan pa? Hindi naman maayos yung buhay ko.
4: Anong year yan?
5: 2017, 2018.
4: Mm-mm.
5: Ano yan eh. Kasabay yun, nalugi ako sa project. So, ang daming financial difficulties. Tapos,
4: may anak na kayo niyan?
5: Pero na yung panganay namin.
4: Okay. By the way, balik tayo sa usapang Bible, ano? Para po dun sa mga kaagapay po natin na marami din ang mga question sa pagbabasa ng Bible. Bakit meron dito paulit-ulit na nagkakasala, merong mga patayan, merong kamatayan, merong mga nakaka-troublesome yung iba. Pero overall, kaya kailangan po natin ng gabay ng banal na espiritu and gabay rin ng mga tao to help us understand yung wisdom na nagmumula po sa Bible. Pero overall, makikita natin dun yung highlight kahit na gaano katigas ang ulo ng tao at paulit-ulit ang kasalanan ng tao, ang Panginoon hindi nagsasawa na magmahal, ang Panginoon hindi nagsasawang mag-build, mag-forgive, at patuloy na unawain ang bawat isa sa atin.
5: Totoo.
4: And naranasan mo yun, Architect?
5: Naranasan ko yun for myself. Kasi during that time, yun nga, dumaan ako sa period din ng depression.
4: Anong year yun?
5: Yun nga, mga 2018.
4: So, ito yung project mo, nalugi.
5: Tapos
4: may anak na kayo, ilang taon na anak mo?
5: Yes. 3 years old yung anak namin.
4: Baby pa.
5: Three, three, 3-4, ganyan.
0: Mm-hmm. Tapos, kumusta ang wife mo noong
5: nung may time, baby kayo? Okay, ano naman siya? Siyempre, very stressful para sa kanya mm-hmm. yung time na yon. Kasi, nung time na yon talagang ano eh, parang galit ako sa mundo. Galit ako sa lahat.
0: Mm-mm.
5: Lagi mainit yung ulo ko. Tapos, inaaway ko siya ng walang dahilan. Medyo, yung pinagdaanan ng asawa ko sa akin, kung wala siyang faith na, na pinangahawakan, I don't think mag-survive yung ano namin, yung marriage namin.
0: Yun,
5: and she
0: no?
5: told me, sinabi niya sa akin, actually, umabot sa point, pinaubayan niya na ako sa Diyos.
0: Grabe.
5: Tapos, sabi niya, kasi in despair din siya. Sabi niya, ano nangyayari? Ba't ganito?
0: Mm-mm.
5: Tapos na-realize niya lang, kinento niya sa akin later on, na si God yung nagpupuno ng mga pagkukulang ko sa kanya.
0: Sa kanya.
5: Oo. And then, 2022 nga, ang may nangyari kasi nung year na yon, yung anak namin, muntik malaglag sa balcony ng building.
0: Ito yung pangalan
5: niya. Si Gio.
0: Ay, yung bunso niyo na.
5: Yes, ano okay. siya nun? 3 years old siya nun.
0: 2022. Hmm. Pero bago natin na balikan niyang 3 years old siya, ano na yung nangyari nung 2018, nung sunod-sunod halos yung dagok na na-experience mo?
5: Yun nga, katulad ng nabanggit ko kanina, parang hindi naman naging agnostic. Naniniwala pa rin
0: nawala
5: ako na may Diyos. Pero parang indifferent, naging indifferent na ako
0: Mm-mm.
5: sa idea na merong Diyos na may hawak ng buhay natin.
0: Mm-hmm.
5: Tapos yun nga, actually that time tumigil ako magtrabaho.
0: So si wife mo na ang nag...
5: No, sinuportahan kami nung ate ko, yung sister ko.
0: Wow, God bless your sister.
5: Yes, we're very thankful for her.
0: Mm-hmm.
5: Tapos 1 year yon na hindi ako nagtrabaho, nag-undergo ako ng treatment.
0: Dahil na-depress ka.
5: Nag-undergo ako ng treatment.
0: Okay.
5: Tapos, I'm sorry.
0: Nagpa-therapy ka?
5: Oo.
0: Ano yung nagtulak sa'yo na ano, na kailangan ko na magpagamot? Kasi sa atin, di ba, pagka yung depression, hindi naman normally pinapagamot, hindi kinukonsulta sa doktor. What?
5: Actually, ano yun?
0: Made you decide?
5: Yung sister ko. Sister ko nagsabi na tutulungan niya ako.
0: Mm-mm.
5: Ang condition niya lang is
0: magpunta
5: ako sa doktor.
0: Ano na ba yung mga na-experience mo nun?
5: Merong parang may suicidal ideations ka na. Yan, isip ko na ayoko nang magising. Actually, ayoko nang ganun. Parang medyo dark siya na period ng buhay ko.
0: Is it really something na hindi mo matutulungan ang sarili mo? Kasi marami nagsasabi, kailangan ng help ng iba para makatawid ka out of that condition.
5: I'm not sure, actually. Mm-hmm. For myself, ang naalala ko nun is despair. Is despair. Parang from believing that there is a God to knowing that there is God, but...
0: Pero may nangyayaring ganito.
5: Not being sure that He really cares about you. And then, I don't know kung ano, kasi maraming self-help Nag-ano rin ako, functional pa rin ako during that time. Pero wala ka nang pakialam, indifferent ka na, even sa asawa ko, sa anak ko. Alam ko naman, mahal ko pa rin sila. Pero, ang pumapasok sa isip ko nun, parang mas mabuti pa para sa kanila, nawala na lang ako.
0: Nagsa-self-isolate ka na.
5: Oo.
0: Mm-mm.
4: And then, yun nga, nagkaroon ka ng one-year treatment, naitawid ka ng Panginoon, nasuportahan ka ng kapatid mo. Let's go back to the story, 2022. 3 years old yung bunso.
5: Yes. Mm-hmm. 3 years old si Gio. Pinanganak si Gio kasi 2019.
4: Mm-hmm.
5: And after, nung pinanganak siya, medyo okay-okay na ako, nakapagtrabaho na ako ulit.
4: Mm-hmm.
5: Although may mga short periods na parang bumabalik ako doon sa dati.
4: Mm-hmm.
5: So, and during that time, hindi kami nag-uusap ng asawa ko tungkol sa faith.
4: Hmm.
5: Talagang wala. Absent 'yon yung
4: ganong discussion.
5: Yung
4: ganong but definitely
5: discussion.
4: She is praying for you.
5: Actually, yes.
4: Hmm.
5: Sometimes magigising ako sa madaling araw, nakikita ko 'yon nagdadasal.
4: Mm-hmm.
5: Nagagalit ako.
4: Mm.
5: Nagagalit ako sa kanya. Hindi ko naman sinasabi pero parang internally nararamdaman ko yung galit. Then nung yun nga going to 2022
4: yung tatlong taong gulang na bunso.
5: Yes. Nag-outing kami noon eh buong family.
4: Mm-hmm.
5: Tapos ako kasi take pride in ano yung pagiging maingat.
4: Mm-hmm.
5: Yung pagiging maingat. So kunwari pupunta kami sa isang lugar.
4: Mm-hmm.
5: Being an architect.
4: Mm-hmm.
5: Makikita ko oy masyado mababa
4: facility.
5: Yung railing. Masyado mababa yung railing.
4: Mo,
5: so
4: oh.
5: Chine-check ko lahat 'yan.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung time na 'yon, ako yung in charge kay Gio.
4: Mm-hmm.
5: Kasi yun nga protective eh.
4: Mm-hmm.
5: Tapos to make it short, umakyat kami dun sa unit. Nalingat ako kasi tinatawag ako ng mother ko. Nalingat ako. Bago ako malingat, I made sure na sarado yung balcony door.
4: Okay.
5: Yung mga furniture, hinakot namin papasok
4: mm-hmm.
5: para wala siya sa tabi ng railing. But somehow, nakalabas yung anak ko. Umakyat na siya dun sa railing.
4: Oh.
5: As in,
4: yung iniiwasan mong mangyari.
5: Isang push na lang.
4: Uh-huh.
5: Malalaglag na siya dapat. Pero somehow, si Roselle na minamigraine during that day,
4: mm-hmm.
5: na nakahiga doon sa isa sa mga bedrooms,
4: mm-hmm.
5: Somehow, ang nangyari is, nakita niya nung papalabas si Gio, nahabol niya. Na bago malaglag,
4: nakuha niya.
5: Nasalo niya.
4: Uh-oh.
5: Nakaakyat na talaga yung tuhod nung anak ko nasa, muntik akong tumalon galing doon sa loft pababa eh. Kasi nga, narinig ko na sumigaw si Roselle.
4: Hmm, buti hindi nagulat yung bata.
5: Hindi naman. And somehow na salo niya, nakuha niya. Yun. After that, nung gabi na yun, first time namin nagdasal, sincerely, in a long time. Kasi si Roselle, inobliga pa rin niya ako magdasal during meals. So para lang hindi na ako kulitin ng asawa ko, nagdadasal kami.
4: Mm-hmm.
5: Pero yun lang talaga, parang pakitang tao lang talaga. So during that evening, first time in so many years, nagdasal kami. Sa family, nagpasalamat kay God na hindi na pahamak si Gio. And then from that time on, na-realize ko kasi prideful ako. Kaya parang ang trato ko sa Bible, foolishness, yung nakasulat sa kanya.
4: Mm-hmm.
5: Dahil dahil hindi ko maintindihan, pero parang may mga nakikita akong seemingly contradictions.
4: Mm-hmm.
5: And sa akin iniisip ko na naiintindihan ko na may mali dito dun sa sinasabi sa Bible. So, yun, nung nangyari yun, doon nagsimula na bago yung attitude ko towards the word. Ang sa akin, ang nangyari ngayon, up to now, pag may hindi ako naiintindihan,
4: mm-hmm.
5: ang conviction in my heart is, totoo yan. Hindi mo palang naiintindihan ngayon.
0: Mm-hmm.
5: Sino makakaintindi sa mind ni God?
0: Mm-hmm.
5: So, ganun.
0: Pero maganda yung na-mention mo yung element ng pride kasi yan yung haharang sa atin talaga upang maunawaan yung grace ng Panginoon. Ano?
5: Oh, yes po.
0: Kapag punong-puno ka ng kayabangan sa sarili, ng pride na hindi pag-amin na ikaw ay mahina, ay magulo ang Bible.
5: Yes po, guilty as charged.
0: Pero salamat sa Panginoon, 2022, you have decided to follow Jesus, no turning back.
5: Yes po, no turning back. Tapos, unti-unti, inaayos ni God yung ano paisa-isa. Una yung relationship namin ni Rosel.
0: Mm.
5: Ni-restore niya. 2023, nagkaroon ng turning point sa relationship namin. Tapos, 2024, nag-start kami mag-attend ng church.
0: Mm-hmm.
5: Sa Bread from Heaven.
0: Mm-mm.
5: Tapos, ngayon nga, 2026, nabuksan sa akin yung idea of stewardship pagdating sa business.
0: Yes, which brings us to the discussion on applying your faith sa iyong negosyo and being part of Business as Mission.
5: Yes, po.
0: Ano yung mga napulot mo na ngayon ay ina-apply mo sa iyong negosyo?
5: Actually, since nabanggit ko nga sa inyo, it's yung business namin is really very new.
0: Yes.
5: Parang nasa starting point pa lang ako.
0: Mm-hmm.
5: Starting to learn kung ano yung mga principles,
0: mm-hmm.
5: Biblical principles na dapat ina-apply mo. First and foremost is yung stewardship.
0: Mm-hmm.
5: That everything is from God.
0: Mm-hmm.
5: In-entrust niya sa atin. And then tinuturuan niya tayo that our work, everything that we do is our worship to Him.
0: Mm-hmm.
5: That we should do everything excellently because we are serving an excellent God. Kasi dati sinusubukan kong gawin 'yan pero ang ultimately dahil gusto ko.
0: Mm-hmm.
5: Dahil gusto ko, not because may kinikilala akong Diyos na nagbigay ng abilities, nagbigay ng skills and talents.
0: Mm-hmm.
5: So 'yun.
0: Mm-hmm. Ano yung mga napulot mo na learning lesson noong 2018 na pinakamalaking challenge sa negosyo mo na iiwasan mong mangyari o hanggat kaya mo ay hindi mo gagawin sa application ng business mo today?
5: Siguro, unang-una, sa construction kasi maraming temptations.
0: Mm-mm.
5: Maraming pitfalls.
0: Mm.
5: Ganyan.
0: Sa cost pa lang ng materials.
5: Sa cost pa lang
0: ng
5: materials. Ganyan. Pero mostly sa part ko, actually, ang hindi ko gusto sa construction yung maraming instances na kailangan mo mag under the table.
0: Mm-mm.
5: For example, maglalakad ka ng building permits.
0: Yes.
5: Very commonplace dito sa atin, sa Pilipinas, na para lumakad yung application mo for building permits, kailangan mo maglagay.
0: Maglagay. Mm-mm.
5: So, kasama yon. Tapos, dito, very commonplace din na yung employees mo, yung construction workers, obligado ka lang bayaran sila ng sweldo.
0: Mm-hmm.
5: Katulad ko, kasi ako medyo small scale lang naman yung construction business.
0: Meaning yung per day nila?
5: Per day, babayad ka lang ng daily rate. So, na-realize ko na hindi tama yon.
6: Mm-hmm. Hindi ano pa lang dapat?
5: Covered pa rin sila ng labor laws na applicable. Mm-hmm. So, kailangan itama ko yon.
6: Mm-hmm.
5: Hindi pwede na, being that, nagsasubscribe na ako doon sa principle nga na business is stewardship from God.
6: Mm-hmm.
5: So, kailangan i-apply ko kung ano yung tama.
6: Mm-mm.
5: Hindi na pwede yung mga shortcuts.
6: Mm-mm. So, mula sa per day, ano na yung mga natatanggap nila?
5: Per day pa rin ang salary ng construction workers, pero mag-a-apply na dyan na mareregular sila eventually. Mm-hmm. So, yung regularization.
6: SSS.
5: Oo.
6: Yung mga regular na matatanggap ng isang regular na staff.
5: Oo, mga may benefits din.
6: Mm-mm.
5: Ganyan. Kailangan makover yon.
6: Mm-mm.
5: And then, another challenge sa construction, pag nagpo-propose ka ng construction cost,
6: mm-hmm.
5: lalagay mo pa dyan kung VAT X or VAT included. Automatically, dapat may VAT.
6: Mm-mm.
5: Obligado ka dapat.
6: Mm-mm.
5: Kasi kailangan mo magbayad ng tamang taxes.
6: Mm-hmm.
5: So ngayon, hindi na pwede na VAT excluded.
6: Lahat VAT included.
5: Na-discuss ko to sa isa sa mga elders sa church actually. Isa sa mga fellowship namin sa business stewardship na group. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Kasi sabi ko, parang mahirap kasi pag inasok mo yung VAT doon sa project cost, that's
6: parang wala ka nang kikitain.
5: 12%. Either wala kang kikitain or sobrang tataas yung cost.
6: Okay.
5: So, mataturn off si client.
6: Mm-mm.
5: So, you have to make them understand na
6: this is part
5: yan. Mm-mm. Kailangan natin bayaran yan. Sabi nung elders sa church namin, huwag kang mag-alala, there will be people na
6: mag-a-accept.
5: Magtatanggap niyan.
6: Mm.
5: So parang ang sinasabi niya sa akin, trust in God. Kasi siya rin naman yung magbibigay sa iyo ng clients. Do not conform yourself to kung ano yung ginagawa. I forgot the verse. Do not conform yourself to the world.
6: Mm.
5: Kasi nasanay ako since I graduated.
6: Mm-mm.
5: Nasa construction industry na ako. Mm-mm. So, yun lang yung alam ko from that time to last year.
6: Mm-hmm. And until you were mentored.
5: Ngayon, oo. Mm-hmm. So, nababago na talaga yung mindset.
6: Mm-hmm. And na-mention mo rin kanina no, na isa sa mga element din na itatawid ka ngayon ng Panginoon ay yung patuloy mong pananampalataya sa Diyos. Ano, na no matter what happens, nananatiling sovereign si God, hindi niya gusto na ikaw ay mapahamak o sino man, naging malinaw na yun sa'yo. Dami mong tanong before.
5: Na naging malinaw na po sa akin. Actually, ang verse na binabalikan ko ngayon, binabalik-balikan ko yung Proverbs 3, 5 to 6. I'm sure alam ninyo, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. Kasi sabi ko nga, for the longest time, yung I did business in the way that I only know how.
6: Mm.
5: Kung paano ko lang siya nakamulatan from the time nag-graduate ako. So, commonplace yan, nagbibigay ka ng favors.
6: Mm.
5: Tapos, sometimes yung suppliers magbibigay ng favors as PR, ganyan. So, ngayon, alam ko na hindi na pwede yung ganon.
6: Mm.
5: And kailangan kong, or dapat magtiwala ako kay God. Kasi siya naman ang, siya yung
6: gagawa ng daan.
5: Yung paths mo.
6: Mm-hmm. Mm-hmm. And ito yung natutuwa ako sa Business as Mission Philippines ay mga testimony ng mga negosyante that once they decided to say yes to God, all things followed. Even yung mga mahirap na pinagdaraanan nila, na mention mo kanina yung mga lagay-lagay, mga transactions sa government. Kumusta ka doon?
5: Sa ngayon, hindi ko pa nasubukan. Hindi ko pa nasubukan. Kasi nga, very recent yan yung company na, na binuo namin ng asawa ko. So, pero meron kaming first project na na matetest
6: yung, ito. Yung... Pero ang account ng mga partner ng Business as Mission Philippines, talagang wala. As in, totally. Kaya nga yung mga ibang negosyante na Christian din, bago rin ito sa kanila, yung ganitong formula. Totoo ba?
5: Yes.
6: Pwede palang mangyari yun, hindi mag-under the table ang isang negosyanteng Kristiyano. And ano ang payo mo sa mga katulad mo, architect, nagsisimula sa business, at ang dami rin mga naranasang challenges dito sa pagninegosyo sa Pilipinas? Anong maipapayo mo sa kanila?
5: I guess doon pa rin ako babalik doon sa Proverbs 3, 5 to 6. Tinuturo sa atin ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Minsan, mahirap. Hindi madali eh.
6: Mm-mm.
5: Lalo na kung may nakasanayan ka ng ginagawa mo.
6: Mm-mm.
5: And it works. Gumagana siya. Pero if it goes against God's will and God's commandment, definitely, you have to stop.
6: Oh, oh.
5: And then just trust in the Lord. Ipagkatiwala mo sa Kanya lahat. Total, business niya yan. You are the steward. So, kung business niya yan na pinahawakan niya sa'yo, siya din yung magtatawid sa'yo in all things.
6: And nakatulong ba sa'yo na nag-start ka ng business na meron kang mga ka-grupo, accountability group sa larangan ng business?
5: Malaking tulong. Malaking tulong. Kasi clueless ako before, actually. Clueless ako. May idea ako na hindi ko na dapat gawin to. Kasi nasa Bible naman siya.
6: May idea ako.
5: Pero ang pinakamalaking effect sa akin talaga is matutunan na yung business is a stewardship. Si God ang may-ari ng business. Ikaw yung namamahala. Pinagkatiwala niya sa'yo. So, it gives you so much hope. It gives me so much hope to know na siya yung magbibigay ng clients, siya yung tutulong sa'yo para hindi mo kailangan maglagay. Yung mga temptations, siya rin yung magtatawid sa'yo.
6: So parang hindi ka na isang lonely road.
5: Hindi na.
6: And off the air, on the side lang, nakwento ni Architect Renan yung challenges nila ng pagkakaroon ng babies. Gusto mo bang i-share yun, yung physical limitation ng iyong wife?
5: Condition. Kasi yun nga, nabanggit ko kanina, si Roselle may lupus. So, during our first pregnancy, may period yon na every week pupunta kami sa doktor para i-2D echo yung heart ng baby namin.
6: Grabe, no?
5: Kaya 5 years yung agwat nung nung panganay at saka bunso namin. Yung pangalawang, actually inisip namin noon, okay na kami kay Gianna eh. Hindi na namin inisip na madadagdagan
6: dahil
5: pa
6: sa hirap nung pagpupunti sa kanya.
5: Oo. And then parang 2019, right, yung time na medyo mo okay na ako. Naisip namin na parang
6: it's time?
5: Gusto pa namin. Gusto niya, namimiss niya na may baby. So nagpaplano pa kami. O sige, ayusin muna natin. Let's give it 1 year. Mag-ipon tayo. Mm-hmm. Of course, kailangan mo mag-ipon, di ba? And then the next month, buntis.
6: Ando na pala
5: buntis
6: siya.
5: Na siya. Oo. So,
6: wow.
5: Hindi siya planado. And nabanggit lang sa akin to nung wife ko. Si Gio, malaki naging tulong para gisingin ako para mawala ako from despair. Di ba ang
6: situation,
5: yung mga anak natin, gift from God?
6: Yes, indeed.
5: So sabi niya, napansin niya nung pinanganak si Gio, medyo nag-mellow down ako.
6: Mm.
5: Naramdaman ko rin yun. And then, yun nga, 2022 came.
6: Mm-mm.
5: Tapos, yun yung turning point. And from then on, unti-unti inaayos ni God eh. May pruning.
6: Mm.
5: Tsaka may hirap kasi talagang iba yung nakasanayan ko before.
6: Mm.
5: Iba. Ibang-iba sa kung ano yung itinuturo sa akin ngayon.
6: Oo. Biruin mo yung mga bagay na itinawid ang iyong wife na nakapagbuntis, meron siyang kondisyon na lupus. Hindi mo siya nakita noon na himala ng Panginoon.
5: Actually, isa yan sa mga ano, isa sa mga thoughts naming dalawa pag nag-uusap kami. Isa sa mga pinag-uusapan namin yan na kasi kahit yung doctor niya eh, yung doctor niya sa lupus, more than a decade na yon, doon yun, siya yung doctor ni Roselle. Sinasabi na compared to others, yung pagbubuntis niya, hindi naging mahirap.
6: Diba?
5: Uh-oh.
6: Grabe.
5: Uh-oh.
6: Napaka laking himala ng Panginoon.
5: We consider naman every child na miracle from God. Sa part lang namin, may konting extra challenge
6: yun sa inyo. Meron. Yung iba ay hirap na hirap magkaanak at in good health. Tapos ang iyong wife ay mayroong physical condition, no?
5: Uh-oh.
6: And salamat sa Panginoon yung mga series ng mga dinaraanan ninyo na pinagsama-sama ang resulta nito, yung kanyang goodness, yung kanyang grace para sa pamilya del Rosario.
5: Yes.
6: Ayun, maraming salamat sa iyo, Architect. At marami kaming natutunan. Siyempre, kami ay na-bless sa kung paanong kumilos ang Diyos sa buhay mo.
5: Salamat din, Miss Jo.
6: Grateful
5: ako sa opportunity para to profess yung goodness and faithfulness ni God sa buhay namin, lalo na sa asawa ko.
6: Regard sa iyong asawa at sabihin mo sa kanya na mabuti siyang asawa, mabuti na lang ay talagang hindi kanya tinantanan sa panalangin.
5: Tama yun.
6: Ang atin pong nakasama ay si Architect Renan Del Rosario ng SDG Design and Build. May the Lord bless your business at maging pagpapala sa marami.
5: Thank you po. Thank you.
6: Thank you po. Dito na po nagtatapos ang ating programang Entrepinoy Espesyal. Katuwang ang Business as Mission Philippines. Salamat po kay Benji Musura, kay Angelica Calayag. Thank you rin kay Aileen Valdez. At ako po si Jo Cabrera Alabastro. Dito po yan sa programang Entrepinoy Espesyal.

0: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko, ako pala ang may...
1: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
2: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
1: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
2: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
1: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
2: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
1: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip na i-check ang tangke sang gas o LPG.
2: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
1: Ini nga pahanungdong gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD, kag sang FEBC, DXKI.
3: Kumusta ka na? May problema ba?
4: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
3: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.
5: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
6: Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikita ang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo. Pero siguradong-sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan kong sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw, lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo nagisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana, hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali. Pero huwag ka rin mag-alala dahil dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagmamahal, ang babaeng ibibigay sa'yo ng Diyos.

0: us.
1: Oh, Mang Ruben, di ba kayo sasama?
2: Sige na, kayo na lang. At naghihintay pa si Mrs.
1: Oh, sige, bahala ka. Alis na kami. Sige, oh.
3: Oh, Mang Ruben, ba't di kayo sumama sa kanila? Ayaw niyo bang mag-good time?
2: Ay, naku, Myla. Sila na lang kung gusto nila. Hindi tayo pwede dyan. Alam mo naman, may pamilyang tao ko.
3: Pwede sila din naman ho eh. May mga pamilyang tao rin yung mga yun eh.
2: Alam ko, hindi ko naman sinasabing na mas mabait ako sa kanila. Pero ayaw ko kasing mawala sa akin ang tiwala ni Mrs. Kahit kapiraso lang. Kaya naman ganun din kalaki ang tiwala ko sa kanya. O siya, mauna na ako, Myla. Magdi-dinner daw kami ng sweetheart ko sa labas eh.
3: Ay, sige naman, Mang Ruben. Sana lahat ng ama tulad niyo, Mang Ruben.

0: Hirap talaga maglagari. Pero malapit nang maputol itong nilalagari ko. Ayan. Up. Oh, ayan. Ay. Napakainit. Huh. Makain mo nga muna. Uy, andiyan ka pala. Pasensya na, ha. Tinatapos ko lang itong aparador ng apo ko. Nung isang araw, natapos ko namang gawin yung lamesa para sa bagong kasal kong anak. Ilang taon na ako? 59. Siguro nagtataka ka, bakit ganito pa ako kalisto, no? Ah, kung tutusin, bata pa naman talaga ako. Next year pa ako magiging senior citizen. Anong sekreto ko? Ay, simple lang. Maging masayahin, magpasalamat sa lahat, maging mapagbigay, at higit sa lahat, maglingkod ng walang pagod. Oh, ayan, ay paano? Itutuloy ko na itong paglalagari ko, ha? Oh.
1: Ba't na naman tong cellphone ko? Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush.
2: Eh, dami ko na namang assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna.
3: Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon?
4: Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan.
5: Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo nyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak.
6: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
7: Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark.
8: Nako, huwag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Huwag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na.
7: Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo.
8: Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable.
7: Oo, sige, Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya.
6: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Test the World Cafe of Opportunities isinagawa. 44 na aplikante na hire on the spot. Natanggap agad ang 44 na aplikante sa isinagawang World

0: natin. Inagtagpo sa programa ang mga job seeker at skilled worker sa mga kumpanyang naghahanap ng kwalipikadong empleyado. Naghatid din ito ng serbisyo para sa skills training, assessment at certification, scholarship, test the skills passport, OFW assistance at enterprise-based education at training. Namahagi rin ang test the 12 ng training allowance sa mga kasalukuyang eskolar mula sa Cotabato Province upang makatulong sa kanilang gastusin habang sumasailalim sa pagsasanay. Ayon sa Test the 12, layunin ng programa na maiugnay ang mga kasanayan ng mga benepisyaryo sa konkretong oportunidad sa trabaho, negosyo at kabuhayan. Inaasahang makatutulong ang naturang programa sa mga job seeker at skilled workers na makahanap ng trabaho at mapaunlad pa ang kanilang kasanayan. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama si Miga Jen. Ito po inyong kaibigan at kaagapay, Miga Joy Kawayan Combatier.
1: DXKI!

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

12:37 ang ating oras, mga kaibigan. Indeed, our God is so, so, so good to us. Hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. He is good all the time. And all the time, God is good. As anumang season sa buhay natin, dami man tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Pero yung kabutihan ng Lord, yung kanyang kadakilaan ay hindi nagbabago. Kaya pag sinabi natin God is good, grabe. All the time, syempre. Oh, syempre at grabe. Yes, He is so, so good to us. Thank you, God. Thank you, Lord, sa kanyang kabutihan. 12:38 ang ating oras. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Lunes. Unang Lunes sa buwan ng Setyembre. September 7, 2026. Kamusta ka, kaibigan? Ang daming mga nangyayari sa paligid natin. Maraming mga news, no? Pero praise God, dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nagpapatuloy. At samahan niyo po ako, ang inyong kaibigan, ka-LT Migajen Robles Librado, hanggang 1:30 po ng hapon. At sabay-sabay po tayong mag-enjoy, ma-encourage at ma-inspire dito po sa programa natin. Dahil today, Mental Health Monday, pero pag-uusapan natin na yung buhay natin, bakit tayo andito sa mundo? Dahil merong purpose. So let's live with purpose. No, merong purpose ang buhay natin, kaibigan. Kaya ngayong month ng September, living with purpose yung ating theme. At last month, we talk about growing deeper in Christ. And now, as we grow deeper in Christ, something should happen. Our lives should begin to reflect what we believe. And faith should affect our choices, our priorities, our relationships, our time, our work, and our future. So today, we're beginning September with a simple but powerful question. What are you choosing to live for? Because every day, whether we realize it or not, we're making choices that are shaping our lives. So, what are you choosing to live for? Ano yung pipiliin mo, kaibigan? Saan ka ba? Ano ba yung ipo-pursue mo? Iga-glorify mo ba si Lord sa mga ginagawa mo? Ipa-priority mo ba si Lord? If you could intentionally change one thing about the way you live this September, kasi ilang months na lang at January na. Bagong taon na naman. So, sana iwan natin na ilang buwan, ano yung intentionally na i-change mo the way you live? Would you choose to spend more time with God? Do you prioritize your family? Stop a bad habit? Or become more disciplined? You forgive someone? You serve more? Or you take better care of yourself? Use your time more wisely? Then message us today kung ano yung choice mo. Ano yung gagawin mo intentionally? Para
at least, no, mag-enjoy tayo sa ating pag-uusapan today. Kung meron din po kayong mga gustong i-share, aba, pwedeng-pwede din po yan. I-text nyo lang sa text line number ng DXKI 0963180-1469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Sa messenger natin, pwede po kayo dyan mag PM ng inyong sagot. At syempre, para mas mag-enjoy tayo, no? Maganda din na marinig ko din kung ano yung gusto nyong i-share. At baka meron din po kayong gustong batiin dyan, pwedeng-pwede nyo po. I-text nyo lang doon sa text line number natin. Hintayin ko po, ha? Sige, bago po yan, mga kaibigan, ako pipiliin kong mag-smile. Kasi sabi nga po nila, pag tayo daw po ay nagsasmile, aba, ma-exercise din po yung ating mga muscles dyan sa face natin. Sige po, para tayo po ay babata pa, mag-smile tayo. Kahit na yung, wow Lord, parang hindi na ako marunong mag-smile, ah. Dahil ang dami ko mga pinagdaanan. Pero pilitin mo pa rin, kaibigan, dahil si Lord yung nagbibigay ng joy sa atin. At later, pag-uusapan din po natin yung i-feature na song natin in line po sa ating topic today. Sige, ito po muna ang awitin mula po sa Sidewalk Prophets. Smile.

Jeez, Pete, man. Oh. Oh. Okay. You win. That was awesome, bro.

Yes, I praise and thank God for what He has done sa buhay ko, kapatid. At I believe sa'yo din. Ang dami mo ding pasalamatan sa Panginoon sa ginawa niya sa buhay mo, no? Kung tayo po ay magka-count ng ating blessing, kung tayo po ay magbibilang, no, ng mga pagpapala ng Lord, talagang hindi natin ma-count yung mga blessing, yung mga ginawa niya sa atin. Gaya ng kanta na I Thank God ng Maverick City. At sa version po yun ng Stars Go Dim. Sabi doon sa chorus, He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. Yeah. The moment kasi na tinanggap mo si Lord Jesus as your Lord and Savior, at siya na yung ginawa mong king sa buhay mo, hindi na yung sarili mo, hindi na yung self mo yung naghahari doon sa throne ng puso mo, talagang merong pagbabago sa buhay mo. Your life will never be the same again. Sabi nga, God will heal your heart. He will change your name. You are forever free. And your life will never be the same. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat din sa banal na Espiritu na talagang tumutulong sa atin na mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi po madali, no? Lalo na ngayon ang dami pong mga temptation, ang dami pong mga challenges sa buhay, pero salamat sa biyaya ng Lord na binibigay at pinagkakaloob niya sa atin na tayo po ay makapagpatuloy. Kaya padayon lang abyan. Hindi maguntat, no? Kay bakit meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, meron yung purpose para tayo po ay lumago sa ating pananampalataya kay Lord, mas strengthen yung ating faith sa Kanya.

go lang. Gina-cheer kita sa Holy Spirit. Gina-empower kita. Gina-strengthen kita para kita makapadayon. 104 ang ating oras, mga kaibigan. Kanina meron po akong tanong sa inyo. If you could intentionally change one thing about the way you live this September, what would it be? Ano yung pipiliin mo? You

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesus Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan. Sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti. Siya ay mabubuhay. Ezekiel 18:21. Ako po si Danica Sese. Kung papaanong kumilos sa buhay ko ang Panginoong Jesus, ang aking ibabahagi dito sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.

0: Anong araw ba ngayon, Chang Lucy?
1: Linggo ngayon. Yak na marami magsisimba ngayon sa Quiapo. Hinihintay ka na ng mga parokyano mo roon.
0: Nakikinita ko na, Chang. Napapaldo ko ngayon. May pampaligo na ba ako? Kasi kagabi pa walang tubig. Ano naman yung waterworks na yan? Ang taas-taas maningil. Tapos ang serbisyo, pol-pol.
1: Pinag-igib ka na ni Baldo. Dalawang drama pinuno niya kagabi. Kaya yung inuungot sa'yo ng anak ko, ha? Huwag mong kalimutan daw. Ano ba yun? Kinukulit ako eh. Palagi nasabihin ko daw sa'yo na ibili mo siya noon.
0: Baril-barilan. Napanood niya sa combat na TV series. Yun ang pinabibili.
1: Naku! Dalawa lang ang kahahantungan ng kapalaran ng anak ko. Maging pulis o maging gangster. Mahilig sa baril.
0: Mag-gangster na lang si Baldo. Maliit ang sweldo ng mga parak. Kaya mahilig sa tong ang mga to. Sa akin niya, tinaasan ng komisyon.

0: Ayos ah. Kumota na ako. Dami ko na namang nadukutan. Mabuti pa kaya, kumain na muna ako ng mami at sopaw. Ginutom ako. Ha? May kamay sa balikat ko. Mahigpit ang pagkakahawak. Tila di ako bibitawan. Kapako naman sa kaliwang bulsa ng pantalon ko ang switchblade. Kapag bumaling ako sa mukong na to, butas siya!
1: Huwag ka nang pumalag, Danica. Huli na kita.
0: Suarez!
1: Pero hindi ko, Long. Bakit ka nandito?
0: Ikaw pala yan! Kala ko sino na lang. Dito ako ngayon nagsisimba sa Quiapo. Mas okay santo rito. Mabilis tumugon sa dasal.
1: Kailan ka pa natutong magdasal? Baka dito ka namitas. Ang ruta mo ay sa Baclaran, di ba? Dumayo ka pa rito. Delikado ka kay Labanle at Juliana. Pinasok mo ang opisina nila. Porke ba maraming tao dito sa Quiapo? Dito ka?
0: Masama bang dito ako magsimba? Dito naman ako tumutuloy. Kinatsang dyan sa looban ng ebanghelista. At kailan pa nila nabili ang Quiapo Church?
1: O sige na nga, umalis ka na. Teka, bago ka umalis, iwanan mo nga ako ng pangyosi.
0: Yes na yes naman, Sen Suarez. Heto, dalawang tapo eh.
1: 100? Pwede na to.
0: Ngayon ko lang nalaman na teritory pala ito ni Banle. Pero okay lang. Kasi namamasyal rin sila sa teritoryo ko sa Baclaran. Namimitas rin sila doon. Madami na nga kami ron ng mga tirtir eh. Dumadagdag pa sila.

0: Grabe ito na nga ba eh. Si Danica itong kumakain ng pansit dito sa Quiapo.
1: Sinisita mo ba ako? Imbis na sa baklaran ako nag-aalmusal, dito ako ngayon sa Quiapo. For your information, dito sa looban ng ibang lisa nakalipat ng bahay si Chang Lucy. Kaya itong mukha kong to ang palagi mong mapipicturan. Pwede ba? Kumakain ako?
0: Mabulunan ka sana!
2: Badlay, tara na! Iniintay na tayo ni Boy Kano!

0: Oh, Danica, malayo na naman ang tingin mo. Anong meron doon?
1: May gumugulo lang sa isip ko, Chang.
0: Sigurado ka bang sa isip lang yan? Hindi sa puso mo. Ginugulo ka ng bebe. Anak-anakan yun ni Erlinda, gwapong binatilyo, tropa ni Banle.
1: Ikaw talaga, Chang. Matalas ang pandinig mo. Ang bagsik mo. Densi, bebe ang gumugulo sa isip ko. Kundi yung mama. Sinalubong ako at iniabot sa akin itong pulyetong to. For spiritual laws? Tungkol kay Jesus.
0: Oh, nandyan naman pala ang address ng simbahan eh. Puntahan mo. At pagdudukutan mo ang mga tao nagsisimba ron. Karagdagang opisina mo yun.
1: Tipong di ko ito magagawa.

0: si Bebe to ah. Ang walang niya, dito rin palang ruta niya sa simbahang ito. Uunahan pa akong mandukot dito. Naku po! Nakita ako. Gusto pang umepal. Magkaman ito ng kilos. Butas ang taglira nito.
1: Praise the Lord, Danica!
0: Praise the Lord? Bakit ka nandito? Dito ka ba nakatokang mandukot?
1: Hindi ako tir-tir. Christian ako, born again. Dito ako nananambahan, kasama ko sina Papa at Mama. Taga-Quiapo ka, diba? Kakilala mo ba si Banle?
0: Oo naman, pati kasukasuan sa katawan nun, kilala ko. Tropa mo ba yon?
1: Pinsan ko. Sinisharean ko rin ang gospel. Nasa youth camp ngayon. Tumino na!
0: Ah, kaya pala ni Anino nung di ko nakikita sa Quiapo at sa Baclaran. Alam mo, kaya ako nandito. Kasi may nag-abot sa akin na Mamang Tisoy. Basahin ko raw itong pulyeto. For spiritual laws. Total, nandito naman ang address. Kaya pumunta ako rito. Para magsimba, yun lang. At mamit yung Tisoy.
1: Ah, si Pastor Alvin yun. Nasa Amerika na yun. Kaya mo, ibabalita kita sa kanya.

0: Ang gwapo mo naman. Bakit? Wala ka pang syota.
1: Hindi pa pinapagkaloob ng Diyos sa akin.
0: Puro ka kasi Biblia. Paminsan-minsan na rin naman. Lumingalinga ka naman. Baka nasa paligid lang ang swerteng babaeng magmamahal sa'yo.
1: Basta kalooban ng Diyos, isang babaeng may takot sa Diyos, dedicated sa paglilingkod sa Diyos, yun ang prayer ko. Dapat Danica, ganun ka rin. Tutal, nakakilala ka na sa Panginoong Jesus, marami nang nabago sa buhay mo. Manalangin ka rin na pagkalooban ka ng Diyos ng isang lalaking may takot sa Diyos. Baka nasa tabi-tabi mo lang din. Maganda ka pa naman.

Ako si Nathaniel, ang tunay niyang pangalan. Ang aking naging kislap sa dilim. Hindi niya ako sinukuan na dalhin sa Panginoong Jesus. Sa tuwing magkikita kami sa church, nandun siya para sa akin, para ipag-pray. Palaging isinasama sa mga gawain sa church, sa pagmimisyon. Tutok siya palagi sa pangangaral ng salita ng Diyos, kaya wala siyang panahon na manligaw. Kahit mismo ako, na-attract na sa kanya. Pero isang araw, ginambal ako ng isang balita na pumanaw na si Bebe o si Nathaniel. Nasa piling na siya ng Panginoong Jesus. Yung iniwan niyang gawain, mga Bible study sa bahay-bahay, pati ang pagmimisyon. Ako ang nagpatuloy para lagi ko siyang maalala. Sa gabi, yakap-yakap ko ang Bibliang regalo niya nung birthday ko sa spiritual. Nayakap-yakap ko rin ang aming alaala na walang bibitaw sa panawagan ng Diyos. Purihin po ang Panginoong Jesus.

0: sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga Niya maging tulad ng Kanyang anak. Roma 8:28.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Danica Sese. Mga nagsiganap:
0: Carlene de Guzman,
2: Yul Servo Nieto,
3: Eva Moratalia Gomez,
4: Byron de la Cruz,
0: Nancy Lasarte.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

0: Mainit naman nga pagpanamyaw sa inyo, mga utod kag sa imo ginabyan, sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati kamo sa Hour of Hope, programa sang pagwali sang pulong sang Ginoo, nga ginadulong sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupo ninyo sa gihapon ang inyong managwali, si Pastor Daniel Salcedo. Mga utod naton, mga abya naton, padayon nga nagaampo, kag nagabulig. Saliwat sa inyo mga palamangkutanon, kag subong man mga palangamuyaan, palihog text lang kamo sa aton numero 0919-228-2263. Ginoo kag indi matupungan nga Dios, ikaw nga nagigugma sa amon sa wala pa mapasad ang tanan. Salamat gid nga nakilala namon ikaw suno sa imo mga pulong. Salamat kag ginpahayag mo ang imo kaugalingon sa pinanid sang kasulatan. Pagi man sa pagtudlo sang balaan nga espiritu, pagi sa imo gintuga nga tanan nga sa diin nakilala naman ikaw. Kag salamat Ginoo, in spite and despite sa ngamon pagkamakasasala, ginpasag-uli mo kami paagi sa kamatayon sang imubugtong anak, si Kristo Jesus. Ginoo nga amon pangamuyo, kabay pang ang amon tagipusoon, magabugana Ginoo sang pagpasalamat, pagdayaw kag paghigugma sa imo. Buligi kami amay sa amon pagtuon nga mapunan paginangamon huna-huna, kag tagipusoon sang imo pag-antos paghigugma. Agud nga, ining amon kinabuhi, maggasto namon Ginoo sa pag-alagan nga wala sing kakapoy, nagahatag himaya sa ngalan sang amon manluluwas. Inigagugma Ginoo magkakumpel man sang amon kasing-kasing, nga i-share namon ining maayong balita sang paglaom sa mga tao nga wala pa Jesus. Lord, continue to provide our needs, to grant healing and guidance sa amon pagkinabuhi nga mga tumulo. In Jesus' name, Amen. Hindi gid ako makapaiway mga utod kundi sa pagtulok sining pinasahi nga dala nun diri sang kasulatan sa Philippians chapter 2. Kag magabasa ako sa verse 5. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Utod, ang pagpalansang ni Ginoong Hesus sa cross sa Kalbaryo mangin isa ka imposible nga bagay kun indi natong matulok ining pagpaubos niya kag pagkuha niya sang dagway sang tawo nga ginlaragway diri sa Philippians chapter 2. Diri gina encourage bala kita ni San Pablo nga ang tagipusoon kag ang pagkinabuhi kag panimuot sang pagpaubos ilugon naton nga mga tumuloo. Sa akon nga pagtan-aw sa sining dinalan, ang mga kontra sang pag-isa kag subong man pagginamo abis sang simbahan magatuga, amo gid una ang pagpabugal. Amo na nga ginlaragway diri ni San Pablo, siling ya paubos kamo. Kag ang modelo sang aton humility wala na sang iban si Ginoong Hesus. Tiutod, nagagamo lamang ang isa ka panimalay, nagagamo ang isa ka organisasyon, nagagamo ang isa ka simbahan. Kun ang bugal magsulod sa bisan sino lang dira nga katapo sang sina nga congregation. Amo na sila niya indi kamo maghimo sa mga bagay sa pagpadayaw-dayaw o kun pagpakadako sang inyo kaugalingon. Balo ka abyan, once ka ginapakadako na naton ang aton kaugalingon sa tubangan sang tawo, si Ginoong Hesus gamay sa aton kinabuhi kaglayo kita sa iya sa personal nga relasyon. Tulukon tabala kun ibutang naton sa praktikal nga aplikasyon amo ini. Kun lapit ka sa Dios, siya ang dako kag ikaw iya nagagamay. Hindi bala? Amo nang attestation ni John the Baptist, he must increase but I must decrease. Di kun layo kita sa Dios, pagtan-aw ta sa aton ko galingon, dako-dako mga utod kag ang Dios gamay. Ti amo ina, ti once gani nga overestimate na ang pagtan-aw ta sa aton kaugalingon, nagagwa na ang bugal. Isa pa gid, sino ginapadunggan mo sa imo mga handom? Kaugalingon mo o kun ang aton Ginoong Hesus? Amen. Amuna sa bagay nga ginalaygayan, gikita sang pulong sa Ginoo, hindi blabyan maatag ina sa naunang Korinto kapitulo 10, nagakaon kamo, nagainom kamo, ano man aktibidades nyo, himuan nyo sa kadungganan sa pagpakadako sa ngalan ni Kristo. Amuna byan, mga bagay lang gin nga ginahimo naton, una, inabalang nagareflex sang eternidad, kaliguunan sa pagtuo naton, kaligunan sa pagtuo sa iban nga mga tawo, nagahimo kita sa mga bagay nga matudlo tong wala Kristo nga magbaton kay Jesus nga ila personal nga manluluwas dira tagidya mahimaya si Ginoong Hesus. Amo na. Ano pagid? Kun hindi ba lang aton kinabuhi, mapasunod aton adlaw-adlaw sa aton manluluwas. Kinagapatigid ko nga ang tudtuon nga discipleship. Hindi nga sundon mo ang ginahimo ni Ginoong Hesus, kundi panimuot mo, batasan mo parihogid sang aton manluluwas. Tikon palipoton mo ang ginatawag nga discipleship, that means Christ likeness. Amuna abyan nga ang hangkat diri ni Apostol Pablo sa Pilipos kapitulo 2, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Pagpaubos sa kinabuhi nga nagahatag himaya sa aton Ginoo. Now, ang pagpaubos ni Ginoong Hesus, kabalo kamo kung ano gid ang pinakapuntas ni? Nangin masinulundon siya sa iya pagkatawo, ha? Servant, nubo pagid nga posisyon sa sosyedad, niya kag napatay sa cross. Amen. Amo nang pinaka-highest expression sang humility ni Ginoong Hesus, that willingly ginpasan niya ang sala nga hindi iya, kundi aton, napatay siya sa kamatayan nga hindi iya, kundi aton, nag-anto siya sa pinalinad sang kalapasan nga hindi iya, kundi aton, ginpakahuyan siya sang aton mga paglapas, hindi ito iya, ginhanog, ginbunal, amo na siling sang Isaiah, ginpatulo iya dugo, ginlansang sa krus, tutanan, hindi iya, aton ato. Pwede siya kapamalibad? Of course, pwede siya kapamalibad. May isa ko kaambahanon nga, nabatian mga utod, he could cry siling sang ambahanon, abing iya nga, mga lyrics, niya hindi ko diya amay. Hindi ko diya magpasan sining ila mga sala. Hindi ko iya magpasan sang ila kahuyanan. Hindi ko iya mapatay para sa ila. He could have cried sang sinang mga pulong. Apang ginpili niya nga magpabilin dito, nga ah, palangga niya kaabyan. Amen. Nag-decide siya willingly sa iya kasing-kasing in eternity past, nga matuga ako sang tawo, mahulog ang tawo sa pagpakasala, mangin matay ako para sa ila, bawion ko sila gikan sa kahilipnan sang sala, sa pamahog sang infierno, sa pag-isklabo sang yawa. Si Kristo Hesus, mga utod, ang solusyon. Amo ina, masagamlahan tapagidiriho ang kabugat siningin na siling natong pagpaubos ni Ginoong Hesus sa duha kabagay, kagdiri kita magatakop sini. Nahauna, kung sisinus siya. Kay man mga utod, kung ang isa katao magpaubos gin man abi, nga hindi siya kilala, hindi siya talalupang don, hindi siya halang don, hindi siya kay kunsino sa sining susyudan, do hindi mo siya masapakan? Isiling ni mo sa imo ko galingon, tiwala sa pagpagduwa-duwa, nga pwede siya makaplay sang second role, o kung assistant, o kung sulugoon, dira, o kung buliboy, kay ti, hindi gin man siya kilala sa susyudan. Tiyang dako nga bugat nga ginapinta diri ni Apostol Pablo sa pagpaubos ni Ginoong Hesus, nagasugod sa pamangkot. Si sino si Ginoong Hesus? How? Siling sang versikulo 6, Philippians chapter 2, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Sa akong dutay nga pagpanalawsaw, abyan akon nga may duha ka tinaga nga gingamit si Apostol Pablo sa tinaga nga forma, abi. Ang isa, permanente nga wala nagabalin-balhin. Ang isaya, nagabalin-balhin siya. Now, ang ining mga changeable nga form, gina-apply sa pagpakatawo ni Ginoong Hesus. Nagsugod siya sa entrance niya diri sa kalibutan, visible kag physical, ha? Bilang bata ni Maria, lapsag dito sa pasungan. nagdako dito sa Nazareth. Nagminister subong hamto nga tao sa Galilee and eventually napatay. Subong nga tao gidiya nga makita nato dito sa cross sa Golgotha sa Calvary. Amo na abyan. Apang may isa ka form nga gingamit nga word sa Apostol Pablo nga wala iya nagabalhin in spite and despite sa mga changes of form sa iya physical ano ina niya being in the form of God. Diyos siya nga nagpakatawo kag wala madula ang iya pagka-Diyos sang nagsuklob siya sang dagway sang tao. Ipakita ko bala sa inyo mga utod ang pila ka mga hinimuan sang Diyos nga kayang-kaya lang himuon ni ginong Jesus tungod sang iya pagpuses sang pagka-Diyos upod sa amay nga langit nun. O galing lang nagpakatawo siya. Okay, creation. Hindi bala sa Genesis very clear gidra ang ipakita sang Diyos amay nga langit nun ang iya gahom sa pag-create o kung pagtuga? Anong ginakanta sa mga kabataan na hanungod sa pagtuga ni Ginoong Jesus? 5 ka tinapay kag 2 ka isda. Ginpadamo niya, gintuga niya, ginmultiply niya. Pilang nakakaon? 5,000 mga utod. 2 ni ka beses. Sa bagay mga utod, nga gintuyo na lang sang tao nga pursahon siya nga maging hari, i-anoint siya nga maging hari tungod bastante sila sang pagkaon. Ikaduha nga pagpamatuod, ang control sang Diyos sa nature. Hindi ba? Sa ginsugo sang Ginoo, si Moises nga pagwaon ang katawhan sang Israel. Hindi ba nagmilagro ang Ginoo sa nature? Nagpaulan sang mana, nagpihak sa tong mapula nga dagat, nagpatubod sang tubi sa disyerto, kag masubong man mga natural calamities. Pero nangin penalty ato sa mga Egyptians. You look at the Lord Jesus Christ sa New Testament. Isa kabis nagsakay sila sa isa kasakayan pang dagat. Anong sinisang pulong? Nagbaskog ang hangin, automatic madlagko na siyang balod. Hinadlukan ang iya mga upod, kaya nagakasudlan na sang tubi ang ila sakayan kag daw malunod na sila. Niya apang nagakatulog siya. Ginpukaw siya sang iya mga kaupod kaya nagsiling, Lord, don't you care? Malunod na kita. Ginsabdong niya ang iya mga apostoles kag nagsiling din inyo pagtuo. And then ginbalikid niya ang nagabagusbos nga hangin kag nagabagro nga bagyo kag ginsingganan pahimuyong kamo. Ano siling sampulong kag may dakong kalinaw. Abyan Diyos lang ang makasugo sang nature kay siya ang naghimo sini. Amen. Ginhimo ina ni Ginoong Jesus kag katapusan. Ini balang pagpanag-iya sang kinabuhi. Ginoo lang ang originator sang life. Ginhambal gyapon sa Genesis, ginginhawaan sang Diyos atong luna nga iya ginimulhimol sang ginhawa sang kinabuhi kag ang tawo nangin buhi nga kalag. Nabuhi kita. Life naghalin sa Ginoo. Imagine nyo bala. 4 na kaadlaw na lubong sila sa ro. Wala patuyas ang pariho nga mga imbalsamasyon sa aton chimpo. Apang anong siling sangpulong sang Ginoo, gintawag niya ngalan ni Lazaro, niya Lazaro gwa kada. Kagang patay nga tao, nagbangon, naglakat, nagwa, nabuhi. O hallelujah, sining kamatuon. Dirita mabalaan utod ang kabugat sang argument ni San Pablo sang pagpaubos nga ang model niya si Ginoong Jesus sa unang nga punto, sino si Kristo. Kag siling niya, sundan niyo siya sa iya pagpaubos. Amen. Kaluyan kita sang Diyos, well, paalam na kita sa inyo. Sa gihapon, inyo manugwali sa kanginan para sa Hour of Hope, si Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Nagapamati kamo sa Jess Size 2 DXKI. Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
3: Maripay nga adlaw, kakauturan, tanaw natin bala ini ang
2: mga Kristohanon bala sang madugay na mga Kristohanon kun sa Biblia ginatawag nato ni na nga mga Kristohanon sa in the early church, no? Of course makita nato diri ang Acts, no? Chapter 2 verse 42 na gasiling. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Ano pala ini ang nakita naton? Antes ining gintalupangod, diba? Mga Kristohano nga nagkalaluwas during the time nagtubo gid sila iya, naggrow gid sila iya sa Ginoo. Muna bala nga, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. In other words, they were grounded in the Christian doctrine. They grow, no? Nagkuhan gid sila yan. Muna nga kita mga Kristohano, ang lesson bala nga makuha naton diri, no? Abtik bala nga pagkuha naton sa lesson diri sa Acts 2:42 to sa 43. Makita naton diri nga nagpadayon sila sa pag sa pagtuon sang doktrina. Hindi lang kay kaluwasan lang ang ilang na nahantupan, kundi nag-grow sila, nagpadayon sila sa pagtubo, ilabi na gid sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Kag nangin grounded sila, nagtubo sila, nag-grow sila in the Christian doctrine. Amo na ang lesson nga makuha naton diri, very practical nga dapat kita magpaano kita magtubo spiritually. Hindi na iya kinanglan ang kung ano pang vitamina nga makuha nato dira, o kung mga herbal medicine nga makuha nato dira, kundi ang aton espirituhanon nga kabuhi nga may ara kita consistency, no, nga mapinadayunon kag commitment sa pagtuon kag pagkabuhi sang pulong sang Ginoo, kag mapinadayunon nga Kristohanon kag espirituhanon nga kabuhi. Makita nato diri mga kauturan. Kag talupang doon bala naton, ang aton bala nga kabuhi bilang isa ka Kristohanon, no? Bala ka mo, sa pasami, ginambal naton na nga ang kabuhi, ang life naton, diri routine ba, no? Balik-balik. Kung ikaw isa ka inhinyero, kung ikaw isa ka nurse, isa ka maestra, kung abogado ka man, or ano ang imo profession, in the field of your profession, kag nagatrabaho ka, muna ginabalik-balik mo sa pag-conductor ka, muna ginabalik-balik mo, kadto ko sa ospital, sa klinika mo, pamulong. Kung abogado ka, kadto ko sa opisina mo, panabang. No? Kung engineer ka, kung sa civil, kaya binakwan ka, na architect ka, nagtuon ka sa pang-ubra sa mga balay, mga buildings, construction. Kag kung office worker ka, maestra ka, kadto ka sa eskulad, balik-balik. Daw, ka-routine ba? Apang without this, ang Ginoo nga ginasik naton ang iya nga guyad lo adlaw. Antes sini makita naton nga kaburing sang kabuhi naton. Pero kung Kristohanon ka nga nagtubo ka sa doktrina, grounded ka sa Christian doctrine, nabalaan mo ang pagpaglakaton bilang isa ka Kristohanon, kag isa ka ayhan kung ano man in the field of your profession. So amo ini mga Kristohanon sa during the time sa binuhatan, Kapitulo 2, versikulo 42, nga nagpadayon sila sa pagtuon sang pulong sa Ginoo. So with us, ang challenge din nga magpadayon man kita sa pagtuon sa pulong sang Ginoo. Kaya amo ini ang nagapatubo sa aton spiritual. Amo ini ang nagapatubo sa aton, ginatawag na ito, amo ini ang aton spiritual nga pagkaon. No, ano pag ibra din ang ginambal sang Acts, no, binuhatan, Kapitulo 8, tanaw nato na Acts chapter 8 verse 4 nagasiling dire sa bersikulo 4 sang Acts chapter 8 verse 4. Therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Bawo namin, no? Ang maayong balita, not only they were grounded but the gospel proclaimed didto ayhan sa duog during dita. Amo ni ang kapitulo 8 sang Acts. Dito ini itawag naton in all Judea, in Samaria, in and to the uttermost part of the earth. Amo nang Matthew 28:19-20, kag ini natabo ini sa Samaria. Nga sila niya, therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching in the word. Sa Samaria ni tabo. Now luksok kita sa versikulo 8. And there was great joy in that city. Anong kalipay? Ato niya, amo ni managapromisa ang bag-o na na napilian naton nga mga public officials nga promisa namon nga itadlungon tani aton ini

Pero nag-ano sila, nag-wali sang pulong sang Ginoo. Kag nakita mo sa versikulo 8 sang binuhatan kapitulo 8, versikulo 8, kag nagdulong sila sang dako nga kalipay. Dako nga kalipay sa sina nga duog. Sa sina and there was great joy in the city, in that city. Kung ano mga syudad, ano mga munisipyo, ano mga barangay ang ginkatuan mo, kung ginwali mo ang pulong sang Ginoo, ginsunod mo ang Ginoo, ginwali mo siya, mga tawag nato niya sa ato niya nga may simbahan kami niya makatutok sa isa ka purok, sa isa ka minuro, sa isa ka baryo, sa isa ka barangay. Kanto kita to kag mag ano, kag mag outreach na amo na. Di ini nakita naton ang isa to ya kay ina sa Acts chapter 2 verse 42, they were grounded, naggrow sila in the doctrine, Christian doctrine. But this one, ginbasa naton sa Acts chapter 8, 4 and 8, naglakat sila sa pagwali sang pulong sa Ginoo, kag nagdala sila sang dako nga kalipay sa sina nga duog. They were ever eager to receive the word. Eager to receive the word. Kadami pala ang mga Kristohanon during the time in the early church, nagwali ang mga gintutunan ni Kristo, nagwali ang mga manunudlo o kun ang mga manugpangabudlay, ang mga misyonary, kag ina nga syudad, nalipay sila tungod kay nakakilala sila, kag nakabaton sila kay Kristo, nga ila personal nga manluwas. Now, in our days karon, magwali ka sa pulong sa Ginoo, ginakadawan ka lang. Magwali ka sa pulong sa Ginoo, wala na ginasapak. Ano na niya nga to, nasyon man nga daw, nasubrahan na kita siguro sang Jijimon, nasubrahan na kita guro sang hashtag, nasubrahan na gila kita guro sang Twitter, nasubrahan na kita guro sang Facebook or whatever it is. Nga kung maghambal, magsiling kita nga mamati, kita anay, dali lang gid sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, nga hindi kita eager. But this time, during this time sa Acts chapter 8, 4 and 8, makita natin they were ever eager to receive the word. Kanami, no? Bawag kanami kung ikaw ba lang nga nagapanglakaton, ikaw nga nagadala sang pulong sang Ginoo, sa kundiin nga duog, kag ikaw bala amo ang ginpadala dito, kag ang mga tao to eager to receive and to listen to the word of God. But kung ikaw pagbalik mo sa lugar sa nagpadala sa imo to, sa imo church, grabe testimony mo, perting kalipay mo. Kag because this time natabo ini sa mga Kristohanon in the early church during this time. Kag nagtubo sila, naggrow sila sa pulong sang Ginoo, naggrow sila sa doktrina, hindi sila madala sa kalibutan kay they were not only isolated but their faith spread out and they show it to other people and they shared it to the people who have not yet received the Lord as their Savior and Lord. Amo na sila naton lang ipakita ta lang, i-share ta lang, i-waragwag ta lang ang pulong sang Ginoo. Siya na iya kabalo, iya magpatubo sina. Kag diri makita naton they were grounded, they grow in Christian faith and that only that in Christian doctrine. Kanami hindi bala. Now diri pagin makita naton sa kapitulo 12 sang Acts kay katahom sinisang tunaan mo ang Acts mo versikulo 5 Acts chapter 12 verse 5 nga sila si Pedro naman iya dumduman naton inibla nga account sa Acts chapter 12 diri ginbutang ginpriso ini si Pedro dito sa prisuhan. Pero tanawon naton sang dito sa prisuhan ano pala natabo sang dito sa verse 5 Peter therefore was kept in prison but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Imagine, no? Nabalaan nila si Pedro gindakop ginbutang sa prisuhan sa sala nga pagwali sa pulong sa Ginoo, diri gani ipasalamat taya gani sa aton pungsod nga sa pihak sang kadamo sa mga problema sang pungsod ta magwali ka sang pulong sang Ginoo. Daw gina welcome ka man ukon gina iban way gapamati pero wala lang niya, wala lang kita ya gina isa daw wala man ta gina welcome gani pero ginagapamati lang sila pero wala diya ginaway kita ginaakusar kag wala kita ginadakop pag ibutang sa prisuhan. Ha? Ari gani sa ato diya may violation ka lang sa imo nga pag-drive ginamultahan ka hindi ka pa priso may multa. Pero sa iba nga duog ya may violation ka
ibutang kagid sa prisuhan. Much more, si Pedro nagwali lang sang pulong sang

0: Ginoo, wala man siya magintira nga kung sino, gindakop sa, ginsulod siya sa prisuhan. Apang makita naton diri, mga Kristiyan, wala naguntat sa pagpangamuyo, dira naton makita ang pinagpagkakinahanglanon kag ang pinasahi nga trabaho sang Kristuhanon amo ang magpangamuyo. They were not only grounded in Christian doctrine, they were not ever eager to receive the word of God, but number three, they were depending upon the power of the prayer. Tanawa mo na sa versikulo 5 sang Acts chapter 12, nagadepend sila sa gahom sang pangamuyo. Amoy ni ang akon balay nga advokasya naton din sa programa naton nga nagaprograma kita yan nga gina-challenge ta, ginatudluan ta gid ang mga Kristohanon kag ang mga tagpanamati naton, whoever you are sa sinigkiti o nga nagpamati ka, indi gid kundiin ka man nga membro sang simbahan mo or whatever grupo nga sa kundiin ka, apang kung ikaw Kristohanon, slow to speak, makita naton mga kauturan nga kinanglan kita kaliya mapinangamuyuon kita, mag-attend kita sang prayer meeting. Kay ining iglesia nga mga kauturan ni Apostol Pedro nagsang dito sa prisuhan, wala sila naguntat sa pagpangamuyo. They prayed for their missionary, they prayed for their pastor, they prayed for their workers. Wala naguntat kag sila nagadepend sa gahom sang pangamuyo. Abyan Kristohanon sa sinigid nga tion. Kabay pa kuntani nga aton balaan ini matalupangdan sa aton kabuhi. Ang pagka-importante sang pangamuyo. Yes, masiling kita importante. Pastor, nag-grow ako sa doctrine. Di ko nag-grow sa doctrine. The more you grow in doctrine, the more you know some of the doctrine. O kung madamo ka doktrina sa pulong sang Ginoo, the more ikaw nga nangini eager sa pagtuon sang pulong sang Diyos, and the more ka man nga nag-depende sa gahom sang pangamuyo. This is it, mga kauturan. Ang mga Kristuhanon during the time, tama kalayo sa aton mga Kristuhanon karon. I am not saying, hindi nagin kita, pigado nagin kita, apang for the benefits of others who are doing this, padayunan nyo ina ang pagsandig, ang pagdepende sa gahom sa pangamuyo. Hindi kita malipat kag malimot nga sa aton balang midweek prayer meeting or ano dira nga adlaw ang gikaisahan nyo nga mag-prayer meeting, mag-attend kita sang prayer meeting, magpangamuyo kita sang tingob, not forsaking the assembling of ourselves together sa Hebrews 10:25. Ini sa gihapon nyo alagad, Pastor Gideon Kahiling, akong cellphone number is 0918-901-2178. Good day!
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios, si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi, mami, ang dami ko na pong sins.
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mami.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
2: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
3: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
4: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
5: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
6: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
7: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
3: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
4: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
5: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
6: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
7: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Ang tatay para sa isang 4 na taong bata.
9: Kahit ano kayang gawin ng tatay ko?
8: Sa 5 taong gulang?
9: Ang galing ng tatay ko. Mas magaling ang tatay ko.
8: Kapag 10 taon?
10: Di pala alam ni tatay yun. Kasi ibang panahon nila noon kaysa ngayon.
8: Pagsampa ng 14 na taon.
11: Pasensya na kayo ha. Huwag nyo nalang pansinin ng tatay ko. Old fashion kasi yan eh.
8: 21.
12: Tatay ko? Nako, hindi kami magkaintindihan. Makaluma masyado eh.
8: 25.
13: Nako, siguradong matutuwa ang tatay pag nalaman niyang napromote ako sa trabaho. Proud sa akin yun.
8: At pagsampa ng 30.
14: Siguro, pwede nating tanungin si tatay. Tutal, mas marami siyang karanasan sa mga ganyang bagay eh.
8: 35.
15: Hayaan mo, pag-iisipan ko munang mabuti. At ikukonsulta ko ito kay tatay. Sa akin na babalikan, okay?
8: Pagsapit ng 40.
16: Kung ang tatay kaya, ano kaya ang gagawin niya? Ang galing kasi ni tatay.
8: At nang 50 anyos na,
17: tay, sana narito ka. Marami Marami akong ikukwento sa'yo. Sayang, kung pinakinggan kita noon, mas marami pa sana akong natutuhan.
8: Kaya ngayon pa lang, pakinggan mo na siya. Kilalanin kanyang galing at pasalamatan siya. Huwag nang hintayin na maging 50 anyos ka pa.
18: Naaalala mo pa ba ang kwento ng pagong at kuneho sa mga pabula ni Esop? Sabi ng kuneho,
19: "Ako ang pinakamatis na kayo dito sa gubat. Kaya kong patunayan yan. Sino ang hahamon sa akin? Abe, abe, abe?"
18: Walang sino mang makasagot sa hamon ng kuneho. Sabi ng kuneho,
19: "Kung ganon, tapos na laban. Ako ang pinakamabilis."
18: Pagmamayabang niya, biglang nagsalita si pagong,
20: "Teka, teka. Ako ang tumatanggap sa iyong hamon."
21: "Ano? Ikaw na isang pagod?"
18: Sabi ni Kuneho at siya'y tumawa. Tinanong ni Kuneho,
19: "Seryoso ka ba?"
20: "Oo."
18: Ngunit seryoso si pagong, kung kaya't natuloy ang paligsahan sa pagtakbo. At mabilis na tumakbo ang kuneho. Nakalipas ang ilang sandali.
19: Ang layo-layo ko na kay pagong. Makupag kasi. Matutulog na muna ako.
18: Samantalang ang pagong ay mabagal, ngunit matyagang tinatahak ang daan. Hindi alintana ang pagong.
22: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
23: Doctors Online.
22: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
23: Doctors Online.
22: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
23: Doctors Online.
22: Kumonsulta na.
24: Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaagapay. So isa na naman pong Lunes, alas 2 ng hapon, and welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Upong inyong kaagapay, ang inyong pong veterinarian at your service, Dr. Jomar Castro. Ang ating paksa ngayong araw na ito ay tungkol po sa heart enlargement in dogs. Yes, totoo po. Tama po ang dinig ninyo. Lumalaki din po ang puso ng ating mga alagang aso. Isa rin po yung sakit na kanilang nararamdaman habang sila ay tumatanda. I-discuss natin ngayong hapon na yan tungkol dyan. Kaya kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in the chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Okay? Hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702 DZAS at sa pamagitan din ng internet streaming, napapakinggan tayo. So 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod. Ngayong hapon na ito,
23: Doctors Online, ang health center ng bayan.
22: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
23: Today's Doctor Online.
24: Yes, magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Tuloy po sa Health Center ng Bayan, kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli po akong inyong doktor, inyong pong veterinaryo, Dr. Jomar Castro. Pag-uusapan natin ngayong hapon na ito ay tungkol po sa heart enlargement in dogs. Yan, totoo po yan. Tama po ang dinig ninyo, no? Lumalaki din po ang puso ng ating mga alagang aso. Bakit nga ba? Bakit nga ba siya lumalaki? Okay? Hindi niyo po yan napapansin. Kasama po yan sa pagtanda. Kasama po yan dahil sa tagal na kinakain nila. Ganito po ang kanilang nutrisyon. Lumalaki din po ang puso nila. Okay? Ang ibig sabihin po niyan, ang tawag po dyan ay cardiomegaly. Okay? At hindi lang po tao, hindi lang tayo ang merong ganitong klaseng sakit na lumalaki po ang puso, pati din po ang aso at ang pusa. Okay? Ano ba ang nangyayari kapag lumalaki at lalong lumalaki yung size ng inyong puso? Isa po ang ibig sabihin yan. Meron kayong sakit sa puso. Heart disease. Okay? Kadalasan yung mga valves ng inyong puso ay nagbabara. Okay? Lumalaki din po ang puso pagka minsan may butas sa puso. Okay? Pag mataas po ang alta presyon o yung blood pressure, katulad din sa aso, lumalaki po yan. Nagkakaroon din po ng tubig yan sa loob. Okay? Dahil sa maraming klaseng sakit. Pagka anemic po kayo, hindi po husto ang pagpapump ng inyong puso, okay, ng puso ng aso, ganun din sa aso, kung kaya't naghahanap siya ng more oxygen dahil nga anemic siya. Okay? So, kapag nagpapump siya ng mas marami, nag-work siya harder para lang makahanap ng oxygen, namamaga yung puso at napapagod din siya. Pag meron po kayong thyroid issues, okay, may kakulangan sa hormones, sa thyroid hormones, lumalaki din po ang puso. Pag meron pong infection, okay, sa puso, ang tawag po dyan ay myocarditis. Okay? Nagkakaroon din po ang aso ng ganyan. Nakukuha rin po yan sa lahi. Okay? May mga certain na lahi o breeds ng aso na meron ng minanang sakit sa puso. Katulad ng mga breed na boxer, cocker spaniel, at great dane. Ang tawag po sa sakit nila ay DCM, dilated cardiomyopathy. So, marami pong klase no, ang mga sakit sa puso na makikita sa marami nating mga alaga. Lalo na pagka sila ay nagiging senior dog na. Okay? Ibig sabihin po niyan, tumutungtong na sila sa edad 8 years old pataas. Okay? Pag tumaas po ng ganyan ang edad nila, natural po na talagang nagkakasakit sila. Eh. Lalo at ang unang nagsakit na madalas na nangyayari po sa kanila ay yung sakit sa puso. Okay? So, ngayon pong hapon na ito, ikikwento ko na sa inyo kung paano ba ito, ano ba yung mga sintomas pa na lumalabas pag meron kang sakit sa puso. Na kailangan nyo din bantayan sa inyong mga alaga. Kasi minsan, hindi minsan madalas, kahit bata pa, dahil nga merong minanang sakit galing sa kanilang mga magulang, lumalabas na po yung ganitong sakit sa inyong aso. So ano yung mga dapat mong bantayan? Unang-una, okay, tandaan nyo, ano, kumuha kayo ng ballpen at ng papel, ilista nyo lang po ito. Katulad po kanina, nagkaroon ako ng pasyente, may edad na po yung aso, 12 years old na. Ano yung unang-unang sintomas na dapat po nakikita? Yun po, yung pag-ubo. Okay? Kapag inuubo madalas ang inyong aso at dinala nyo na siya sa doktor, binigyan na siya ng gamot, gumaling siya. Ngunit pakatapos ng isang linggo, bumabalik yung kanyang ubo. Ibang klaseng ubo na po yun. Hindi lang po yun yung mga basic na ubo na nakukuha because of bacterial infection. Ibig sabihin po nun, bakit siya inuubo? Nagkakaroon na po ng tubig yung kanyang baga. Dahil yung puso niya, hindi na po tama ang pagtibok. Okay? So meron ng tinatawag in English, heart murmur. Napapakinggan yan sa paggamit ng stethoscope. Yan ang ginagawang diagnostic tool ng aming mga doktor, kaming mga veterinaryo, para malaman yung tibok ng puso ng inyong mga alaga. So, ang una, ubo. Okay? Pangalawa, ano po yun? Nahihirapan siyang huminga. Mabilis yung kanyang paghinga. Meron pong tamang bilang ng hinga, yung inhale at saka exhale ng inyong alaga, alam po namin mga doktor yan, depende po sa klase ng breed ng aso. Halimbawa, tuta siya o sa edad, depende rin sa edad, pag tuta siya o siya ay adult, o kaya senior dog na siya, may edad na. Iba-iba po yung bilang ng paghinga nila, inhale, exhale, pinibilang po namin yan. Pag medyo maraming hirap, labored breeding, kaagad niyo pong dalhin sa doktor at veterinaryo, at kailangan siyang ma-examine. Okay? Kapag siya ay tumatakbo o kaya naglalakad pa lang, napakadali niyang hingalin. Okay? He gets tired very easily. Isa pong sinyalis yan na maaaring may problema na siya sa puso. At madalas, hindi na siya pinag-exercise pag napapadalas yung ganitong sintomas na nakikita nyo sa kanila. Meron din po kami mga pasyente na kunting takbo lang nahihimatay. So, ibig sabihin po nun, biglang pag nagpa-pass out sila, hindi sila makahinga, nagpa-black out sila, hinihimatay. Yung mga ganito pong klaseng mga sinyales, dapat agad nyong document at dinadala kagad yan sa inyong mga veterinaryo. Okay? Panghuli, madalas po sa mga matatanda at may edad ng aso, malalaki yung tiyan. Hindi lang ibig sabihin po ito na meron silang bulate. Hindi po. Kasi nagkakaroon na sila ng tinatawag na ascites. Ascites ay yung pagkakaroon ng tubig sa loob ng tiyan. Dahil po nga sa hindi maayos ang pumping ng puso, marami pong nare-retain na tubig sa lungs, sa tiyan, at sa maraming parte ng katawan. Isa po dyan sa senyalis din na yan ang tinatawag na edema. Edema po yun yung tinatawag na pag-iwan ng tubig sa iba't ibang parte ng katawan. Edema o yung pamamaga ng mga limbs o yung kanyang mga legs at paa, kasama po yan habang madalas sa mga matatandang aso dahil nga po hindi na tama yung tibok ng puso nila. Okay? At yung huling-huli, yung nabanggit ko kanina, yung tinatawag na murmur. Murmur ay yung irregular heartbeat. Okay? Paano ko po ba siya maikikwento sa inyo? Kadalasan po ang nag-e-examine nito at nakakaalam ay yung doktor. Pero pagka marunong kayong gumamit ng stethoscope, pinakinggan nyo ang puso, dito po yun sa left side ng kanyang braso, sa fourth at fifth rib, at tinapat nyo yung stethoscope, may maririnig kayong tibok ng puso. Kadalasan po ang maririnig nyo, ganito po, lab-dab, lab-dab, lab-dab. Pero habang tumatanda siya, nagbabago yung rhythm ng pagtibok ng puso. Minsan, mabilis na, lab-dab, lab-dab, lab-dab. Ngayon, pagka ganun po, may heart murmur na yon. O kaya mayroong whooshing sounds dun sa loob ng kanyang chest. O kaya naman, hindi na irregular na talaga. Imbis na lab-dab, ihinto, tas lab-dab ulit. So, yung mga ganun pong klaseng, mga simpleng bagay lang na kailangan din alam ng inyong doktor, na kailangan ding maipaliwanag sa inyo para malaman ninyo kung ano yung mga tamang dapat gawin at kailangan dalhin na sa doktor ang inyong mga alaga. Now, paano po ba namin yung dinadiagnose? Paano namin inaalam kung talagang may sakit sa puso ang inyong aso? Pag dinala nyo po siya sa amin, ang mangyayari, kailangan namin siyang gawa ng test. Kukuha na namin ng x-ray. Alamin namin kung malaki na yung puso niya. Tawag po doon, vertebral heart score o yung VHS. Sa x-ray po, malalaman namin yung sukat dahil bawat breed ng aso at edad ng aso ay may tamang sukat na sinusundan. Pag lumaki ng konti, ibig sabihin po noon, meron na siyang heart enlargement o cardiomegaly. Ngayon, doktor lang po ang makakaalam niyan. Pero kailangan dalhin niyo muna sa doktor para natin masimulan ang pag-assess sa puso ng inyong aso. Kailangan din po talaga ang ultrasound. Ito po ay medyo malalim na. Pagsusuri namin kasi ultrasound yung heart, alamin kung gaano po ang anong laman, paano lumalabas yung dugo at lumalabas, pumapasok. Ganyan po, tinitingnan yung walls. Lahat po, inaalam din. Pagdating naman po sa pagtibok ng puso, yun po yung tinatawag na ECG, electrocardiogram. Yun yung ano po, pag-alalaman kung gaano ba karegular yung pagtibok ng puso. Pag irregular po kasi, meron ng sakit sa puso. At kasama na po dyan yung mga blood test. Okay? Routine na po yan. Kaya dapat pag-ipunan ninyo yan para ma-assess at ma-evaluate yung comprehensive health ng inyong aso. Hindi po yan basta-basta lumalabas ng kinabukasan lang. Yung ganitong mga sakit sa puso po comes through time with age and with the diet. So, napakarami pong dapat bantayan sa inyong aso pero kailangan mas maganda kung nasisimulan nyo sa unang sintomas pa lang. Okay? Marami pong treatment na pwedeng ibigay kaya lang nasa sa doktor po, depende sa mga analysis niya sa dugo, sa x-ray, sa ultrasound, at sa marami pang ibang klaseng test na gusto niyang ipagawa. Kung kaya't yung mga gamot, hindi po itong tipong sakit na akala nyo ay magse-self-medicate lang kayo. Hindi po. Kapag hindi po na itama ito at maaring ikamatay pa ng inyong aso, kapag ka nagmadali kayong magamot kasi ayaw nyo naggamot lang kayo sa bahay at ayaw nyo dalhin sa doktor, mapapahamak lang po ang inyong alaga. Dahil this is a very highly specialized disease, it is not a common disease na pagtatailang at ubo sipon. Hindi po ito ganun. Kung kaya, minabuti ko na pong ikwento sa inyo dito na talagang mapapahamak po ang inyong alaga kapag hindi nyo pinasuri ng mabuti sa isang tunay na doktor. Meron ding pagsusuring gagawin at maraming test ang gagawin para talaga malaman natin yung tamang gamot. Hindi po ito basta-basta tama na home service lamang. Okay? So, marami po tayong gustong sagutin tanong mamayang konti pagdating natin sa ating question and answer portion. Sasagutin ko po ang lahat ng itanong. Ipadala nyo lang po dito sa Doctors Online. Kung kaya ngayong part po ng ating palatuntunan, ibabalik ko po muna kayo sa studios para sa ilang health tips.
23: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Health tips.
1: Sabi nga, dog is a man's best friend. Ganoon din sa iba pang hayop na ating inaalagaan at naging malapit sa mga puso natin. Ang pag-aalaga ng mga pets o mga hayop ay kinakailangan ng seryosong atensyon para makita at malaman kung ano ba ang kalagayan nito. Narito ang ilang senyales at sintomas na maaari mong malaman kapag ang iyong pet ay hindi na maayos ang kalagayan at maaaring kinakailangan na ng atensyong medikal. Una, pagsusuka at pagdudumi. Kapag nakakaranas na ng chronic digestive problem ang iyong pet. Ikalawa, appetite changes. Kapag nagpabago-bago sa gana ng pagkain ang iyong alaga. Pangatlo, bad breath. Senyales din ang hindi pagkakaroon ng magandang kalusugan ng iyong pet ang hindi magandang amoy ng kaniyang hininga. Pang-apat, madalas na pagkauhaw at pag-ihi. Pang-lima, panghihina at walang enerhiya para gumalaw. At pang-anim, pagkakaroon ng skin problems. Kapag may mga problema na sa balatang iyong alaga tulad ng pagkakaroon ng sugat, dalis, paglalagas ng balahibo, at iba pang senyales din ito ay nangangailangan na itong ipagamot. Kapag ang mga sintomas at senyales na ito ay lumilitaw sa inyong pets, ay mas mabuting ipakonsulta na ito sa mga veterinaryo para sa agarang atensyong medikal. Ang health tips na ito ay hango sa South Boston Animal Hospital at ng 702 DZAS FEBs Radio TV.
23: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Iyo ang tanong.
22: Kay Doc ang sagot.
24: Yes, welcome back po. Dito po sa Doctors Online. Nagbabalik po tayo. Muli, akong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, ang inyong pong veterinarian at your service. Ang ating discussion po kanina, tutuloy natin ngayon, ay tungkol po sa heart enlargement in dogs o yung paglaki ng puso katulad sa tao. Tayo po pa rin ay napapakinggan sa 702 DZAS at sa febc.ph at napapanood sa FB Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ngayon pong hapon na ito ay sasagutin natin ang ilang mga katanungan na padala ng ating mga kaagapay. Maganda nga po sa inyo. Maraming salamat. At kayo po ay nagtatanong ngayong hapon na ito. Ano? Maganda po ang topic natin ngayong araw na ito. Dahil yung tungkol po sa puso na akala natin hindi nangyayari sa ating mga alaga. Nangyayari po ito madalas. Okay? Mm-hmm. Hindi lang po sa tao. Kung kaya yung ginagawa natin pag-iingat at pagsusuri at paggagamot na ginagawa natin sa mga sarili natin, lalo na sa puso, ano, kasi lumalaki po yung puso dahil syempre nahihirapan siyang mag-pump. Okay? Bakit siya lumalaki? Kasi nagdo-double time yung kanyang pagpapump. Bakit? Unang-una po sa tao madalas dahil nga po pag mataas yung high blood pressure, okay? Hindi po yan na nagkukosis sa mga malalaking cause kung bakit lumalaki po ang puso ng aso, no? At pati na rin sa tao. Kung kaya, yan ang mga na kailangan yung bantayan at alamin para maintindihan po natin yung bagong ipapakain, yung gamot na ibibigay, at yung mga pag-iingat na dapat gawin sa simula pa lang. Kasi pagka naggamot po tayo, tandaan nyo to, pag naggamot tayo sa puso, forever na natin itong gagamutin. Okay? Let me tell you right now, na kapag ka nagkaroon kayo ng heart disease, lumaki yung puso nyo, kahit sa tao ha, lalong-lalo na po sa mga alaga ninyo, wala pong, pag lumaki na siya at nagkaroon siya ng heart enlargement, wala na pong gamot na magpapaliit sa kanya ulit at para maging normal. Wala na pong ganun. Wala pong gamot na ganun na magbabalik sa kanyang normal na size. Wala. Pag nag-enlarge na po yan, dahan-dahan na po yung mahihirapang tumibok ng normal. So pag hindi po siya tumibok ng normal, hindi rin po normal ang daloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan. Kasi po pag ang puso po ang pinaka-baterya nyo sa loob ng katawan, kumbaga yan ang nagdi-distribute ng lahat ng dugo papunta sa iba't ibang organs of the body, especially in your dogs and sa tao din. Pagka hindi na po siya nag-pump ng maayos, hindi na po madi-distribute na maayos yung dugo sa iba't ibang parte ng katawan. Kadalasan din po, pag nagpa-pump siya, may naiiwan na tubig. Okay? Napupunta sa lungs. Kaya nagkaka-pneumonia. Dahil hindi na maayos yung kanyang pagpa-pump. Okay? So, number one, nakatanungan po dito na pinadala po sa atin ng ating kaagapay ay, ito po, ano po ba ang mga karaniwang sanhi ng paglaki ng puso? Yun na nga pong una kong sinabi kanina, ang isa sa mga dahilan ay yung sa high blood pressure. Okay? Ano ba yung mga sanhi? Uulitin ko po ulit dito. Okay? Bakit siya? Okay? Okay? Nagkakaroon talaga ng heart disease. Minsan po pinapanganak na. Okay? Yung pinakamadalas po na sakit ng aso, yung heartworm. Oo, alam niyo po yan ha? Heartworm. Diniscuss ko lang po ito last week yata. So, yung heartworm po, dalayan ng lamok. Pag kinagat yung aso, may dalang bulate, papasok sa bloodstream ng aso at pupunta dun sa puso. Dun po nabubuhay yung heartworm. Yung heartworm, pagka nagmate yan dun sa loob, dadami ng dadami, mapupuno yung puso ng bulate at hindi na siya magpapump na maayos. Okay? Kaya siya namamatay. Okay? So, isa po yan lang sa mga sakit. Marami pa. Meron pang high blood pressure, thyroid issues, anemia, at yung, sabi ko kanina, yung pagkakaroon po ng heartworm. Okay? So, iyan ang mga isa sa mga problema para bago ka magkaroon ng heart problem. Yan yung mga issues. So, sabi ko kanina, meron pong namamana, no? Namamana kasi may mga certain na breed na po na sadyang mahina na yung puso. So, namamana na rin nila yun. Okay? So, yan. Ang pinakamadalas po ay yung heartworm. Yan po. Isa sa mga madalas dito sa Pilipinas. Napakadami pong aso ang may sakit na ganyan. Kung kaya't lumalaki ang puso nila, kasunod na dyan ay yung pagkamatay. So, mas mainam na kayo po ay magbantay na habang wala pa siyang heartworm. Merong heartworm prevention po na binibigay, tabletas yan. Tanungin nyo lang po kami dyan sa consulta vet, no, sa clinic ko. Tumawag kayo o kaya sa akin. Idirekta ang mga katanungan kung meron kayong tanong tungkol sa heartworm. Kasi may mga gamot po na sadyang nakaprograma na po para dyan. Kung kaya't nagagamot naman po ito, huwag yun ang paabutin sa malalang ubo. Prevention na lang ang gawin natin para hindi na siya umubo nung umuubo na pati yung umuubo na talagang sobra-sobrang hindi na kayo makakatulog. May ganun pong klaseng sakit sa aso. At nabawasan na rin po yung mga gamot na magagaling. Kasi yung dati po, merong gamot dyan na ginagamit natin natin yung tinatawag na emeticide para sa puso, sa heartworm, kaya lang wala na ngayon, globally inalis na. So hindi namin alam kung saan, ang marami ng gamot na inimbento na bago para po sa heartworm. Okay? Number two, nakatanungan ng ating kaapay, paano po matutukoy kung gaano kalubha ang kondisyon ng puso ng isang aso? Ay gaano ba siya ma-determine kung gaano kalubha? Depende po yun sa kanyang tibok ng puso. Ni-examine. Sabi ko kanina, x-ray, ultrasound, at meron pong test sa heartworm. Okay? Gaano siya kalubha ay depende po sa ubo. Okay? Meron pong ubo na pati bituka na, inuubo na, at gusto niyang ilabas na sa hihirap ng kanyang pag-ubo. Okay? Dapat bantayan niyo siya sa mga ganyang mga klaseng senyales, yung pag-ubo, yung paglala ng ubo na hindi gumagaling sa antibiotics. So, meron pong ganyan. So, ibig sabihin nun, malala na yun. May mga stages po yan kasi yung bulate sa loob ng puso ay iba't iba ang edad. So, kailangan mabantayan nyo po yung ganyan. Okay? So, heartworm is really a deadly disease. Iba pa po yung ibang mga sakit na namamana, yung DCM, dilated cardiomyopathy, myocarditis, marami pong sakit sa puso. Actually, kailangan na rin namin ng cardiology sa aso, kung kaya patuloy tayo nag-aaral para dyan. Pero marami pa pong mga sakit na kailangan ding ipag-aralan at i-embrace natin para malutas natin dito sa ating sa Pilipinas, no? Third question, ano po ang mga karaniwang treatment o gamot na ginagamit para sa asong may enlarged heart? Ano po ang mga karaniwang treatment o gamot, okay, sa enlarged heart? Okay? Yung mga gamot po na ito ay kailangan yung itanong sa doktor. Depende po yan sa stage at kung anong klaseng sakit meron ng inyong aso. Kasi hindi po yan porkit inuubo, ito na ang ibibigay. Okay? It is a highly specialized problem in dogs. That's why it needs to be assessed and evaluated through tests. So kailangan siya i-test para tama ang gamot na ibibigay. Kasi marami pong klase ang sakit sa puso at hindi lahat ay binibigyan ng gamot na Betmedin o kung ano man. So, bantayan niyo po. Okay, bantay. Pasusing pagbabantay para po sa tamang pag-assess at paggamot sa heart disease. Okay? Okay, so, ngayon po, ngayon naman, ay meron pa tayong katanungan eh. I-check ko lang po kung meron pa tayong ibang katanungan na pwedeng nating mabasa pa dito. Okay. Meron pa pong last question na pwede nating ihabol ngayong hapon na ito. Okay? Ano po ang mga dapat iwasan at mga pagbabago sa lifestyle na makakatulong sa kondisyon ng aso? Okay. Marami pong gamot na inumin. Okay, unang-una yan. Pangalawa, kailangan palitan ng pagkain, yung dog food. Okay? At merong mga papainom na gamot na supplements na kailangan ng doktor ay kailangan ng pasyente para tumigil ang ubo, para hindi na siya hingalin, para hindi na siya mabilis mahimatay. Okay? May mga ganun pong mga pamamaraan na dapat nating sundin. Depende po yan sa advice ng inyong doktor. So medyo kailangan yung doktor nyo ay medyo may specialty, cardiologist type of doctor. Hindi lang po basta-basta doktor. Pero meron pa rin namang alam yun kahit papano. Pero ito po ay isang complicated na sakit. Okay, so last question, number 5, ano po ang mga senyales na nagpapakita na lumala ang kondisyon at kailangan ng agarang pagpapatingin? Yung mga senyales po na nagpanghirap, may nahihirapang huminga, okay, labored breathing, okay, so inakanganga na lang lagi, sabi ko kanina, nahihimatay, pagka tumatakbo sila, hindi po yan nangyari overnight. So it has happened for the years, depending on sa food na kinakain niya, pero madalas po sa pagkain kasi, kaya nagkakaroon ng problema sa puso. Bukod pa po yung number one na talagang tumitira sa kanila ay yung part work. Okay? So, yan po. Mamaya pong konti, pilitin natin may sagutin pa na ibang tanong. Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ating Health Watch.
23: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
0: Health Meditation.
2: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat bilang mga anak ng Diyos. Ang wika sa Galacia 4, talata 4 hanggang 5. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Tayong lahat, katulad ng iba pang nilalang, ay nilikha ng Diyos. Ngunit mayroon tayong malaking kaibahan sa ibang nilalang. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Hindi lamang gayon, dahil binigyan tayo ng Diyos ng kapamahalaan sa lahat ng nilalang sa buong daigdig. Ngunit mayroon pang mas mataas na antas, ang pagiging anak ng Diyos. Kung sumasampalataya tayo at tinatanggap natin si Jesus na sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo'y tatanggapin din ng Diyos na kanyang anak. And it is a privilege. Ito ang tinatawag ni Pablo na Doctrine of Adoption. Tulad ng legal na pag-ampon, ang layunin ng pagkupkup sa atin ng Diyos ay baguhin ang ating status. Ang isang taong legal na inampon ay nagiging kabilang sa pamilya ng umampon at tinataglay ang lahat ng karapatan ng pagiging anak. Ganito rin ang nagaganap sa pagkupkup sa atin ng Diyos, bunga ng kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga napakabuti mo. Salamat po sa iyong pagkupkup sa amin bilang mga anak mo. Napakalaking kagalakan at karangalan na kami ay ituring mong mga anak at tagapagmana. Tulungan mo po kami at bigyan niyo po kami ng courage na lumabas at hanapin pa ang iba upang maranasan din nila ang iyong presensya at pag-ibig. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
22: Glosaryo Medico.
3: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
22: Glosaryo Medico.
2: Cardiomegaly o paglaki ng puso. Ito ay isang kondisyon kung saan mas malaki kaysa sa normal ang puso. Hindi ito sakit mismo, kundi senyales ng posibleng problema sa puso o iba pang karamdaman. Maaring magdulot ito ng hirap sa paghinga, madalas na pag-ubo, madaling pagkapagod at panghihina. Muli, ang ating glosaryo medico, cardiomegaly.
24: Yes, magandang hapon pong muli sa inyong lahat at kami po dito sa Doctors Online ay nagpapasalamat na kayo po ay sumama sa amin dito para matuto at makapagbigay kami ng kaalaman ano, tungkol po sa ating mga alaga. Okay? So, nagpapasalamat kami sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DJS, FBC, Radyo TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Benjo Morano, Nathaniel Peralta, John B. Reyes, Aileen Valdez, Angelica Calayag at Chavez Mansion. Thank you din sa broadcast engineers at Buhawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, ang inyong pong veterinaryo, ang doktor po ng inyong mga alagang aso at lusa at lahat ng hayop. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang ating kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-ingat tayo sa darating na bagyo at God bless po sa inyo lahat.
22: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
4: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
22: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
4: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116-DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9-DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062-DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197-DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
22: FEBC Philippines. Until all have heard.
5: You're listening to Against the Flow on 702 DZAS.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

May nga po si Mabian ka gutod sa Ginoo nga nagapadayon sa pagsunod sa sining programa Salmo. Salamat sa pribilyo nga kita makapadayon sa pagtuon sa bala ninyong pulong kag kabaygid ang Dios magpakamay sa aton. By the way, salamat kid sa tanan nga nagasunod sa sining programa Salmo kag salamat kid sa tanan man nga nagapangamuyo sa sining station DYVS. Hindi lamang nagapangamuyo kundi nagasakdag man financially agud makadayon ang ministry sa DYVS. So salamat sa tanan nga staff sa sininga station sa paggamit ninyo sa Ginoo, kabay ang Dios magabless sa inyo. Okay, no? Aton nga text, no? Makita ini the book of Job sa pagpadayon naton sa pagtuon sa pulong sang Dios, particularly in the book of Job. Ang aton nga pagpamalungan sa sininga hapon, isa ini ka pamangkot, no? Nga pag-asabton man aton paagi sa pulong sang Dios dere. So ang pamangkot, no? Why God allow Satan to afflict you? What was his purpose? Why God allow Satan to afflict you? What was his purpose? So kung nataon natin dere, si Job isa dere ka tao makonsider natin nga morally speaking, maayogid siya kay siling niya sa verse 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job. The man was perfect, upright, the one that feared God and eschewed evil. In verse 8, and the Lord said unto Satan, thou wast considered my servant Job, that it is none like him in the earth, a perfect, an upright man, one that fear God and eschewed evil. Sinisang verse 8 dere, that there is none like him in the earth. Meaning during that time, siling mismo sang Dios kay Satan dere. Sa tanan ng mga tao during that time ni Job, wala sing parias kay Job kanami na klase sang tao as a Christian, as a believer. Tungod ni what siling sang Bible dere, whose name was Job and the man was perfect. Hindi diribot silingon wala si Job sing sala dere, but when it comes sing natawag na moral aspect ni Job ya, morally speaking, maayogid si Job. Namigid siya nga tao. Kay kung basahon ni ang book of Job dere, during the time ni Job, isa si Job dere ka makonsider naton nga may position man during the time, kay ginarespeto sa mga tao during the time. Ang mga halang doon ng mga tao, gahipos kung mag-abot siya. Ang mga katauhan nga nagmapamatanon, nga nagsadalan sa gaagi si Job, nagahipos ka nagarespeto sa iya. Kag si Job maayog ito mo during that time, even ang mga widows, ginabuligan ni Job. Kag ang mga imol nga tao, ginabuligan ni Job. So si Job dire makonsider naton nga exemplary character gid siya. Ihimplo gid si Job when it comes sa iyang kabuhi bilang isa ka tumuluo. Kag bilang isa ka tumuluo, no, makonsider naton nga si Job dere isa ka tawo nga masiling naton nga naggrow siya spiritually. Tungod kung basaon naton ang Bible dere during the time nga nagkalamatay iya kabataan, ginpangkuha ang iyang mga pagkabutang dere. Mabasa ni mo dere, siling ni Job dere, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Pwede, kulang taon na ton dere, ang ginambal ni Satan, no? Karun, mabasa na ton dere kung ano ka klase sang tao si Job. Morally upright kit si Job dere. Exemplary character ang iyang kabuhi bilang isa ka tumuluo. So ang pamangkot di what, no? Why God allow Satan to afflict Job? Nga kun lang taon naton si Job dire kanami nga tao, pero nga ginalaw niya Satan dire. Ginalaw niya Satan agod nga halitan si Job dire. So siling sang verse 9 dire, in chapter 1 verse 9, then Satan answered the Lord and said that Job fear God for no. Si Job la nagakadlok sa Dios, gaalagad sa Dios sa wala lang. Siling niya sa verse 10, has not thou made an edge about him and about his house and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hand, and his substance is increased in the land. In other words, dere,
sila ni Satan, dili si Job, nga imo alagad, nagaalagad lang sa imo because you bless him. Pero kung mabalik kita in chapter 1 verse 2, God bless Job because he has seven sons and three daughters. No, he has a big family. Kag number 2, sining sa verse 3, God bless Job financially. So during the time, siling niya sa verse 3, his substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels and 500 yoke of oxen and 500 the asses in every great household, so that this man was the greatest of all the men of the East. Siya ang pinaka dako kon manggaranon nga tao during the time ni Job. By the way, si Job buro contemporary ini sila ni Isaac, or ni Abraham, Isaac. So makita naton dere, no, nga si Job was blessed. Tisiling ni Satan dere, si Job nag-aalagad sa imo because you bless him. So ano siling niya sa ni Satan sa Dios in verse 11, but put forth thy hand now and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Di ano sila ni Satan dere, kwa abla tanan sa iya, pakamalauta siya, no? Kwa ang tanan nga ara sa iya kun hindi kaniya pag-i-curse. So in verse 12, and the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is thine how in thine power, only upon himself put not forth thy hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. So sa sunod nga mga verses dere, kita natun dere that God allow Satan to afflict Job first dere, punagin, no? Tanan nga makabataan Job dere, o kung tanan nga pagkabutang ni Job dere, ubos gid panguwa siya sa mga Chaldeans. Ang kabataan ni Job nagkalamatay man. Kag in chapter 2, si Job nagpasakit pagin. So kung lang taon na ton dere ang sitwasyon ni Job, ara gid siya sa mabudlay nga sitwasyon tungod God allow Satan to afflict Job. So pamangkot, why? Why? So first dere, nga rason kung nga God allow Satan to afflict Job, and what was his purpose? First dere, to prove Satan that his accusation against Job was wrong. Kag mabasa natin ini in the book of Job chapter 1 verse 9 down verse 8 down to verse 12, verse 11. Tungod ang accusation ni Job dere, o kon ni Satan against Job, that Job serving the Lord because God bless him. Pero wrong dere si Satan, why? Tungod sang time nga ginalaw sang Dios si Satan nga i-afflict ni si Job dere, ano sabat ni Job dere in chapter 1 verse 21, and he said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return hither. Ti hublas siya nga nag-abot sa sining kalibutan, kag hublas man siya nga magabalik. Sunod nga praise, the Lord gave and the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. So meaning gina-acknowledge din ni Job dire nga kun ang tanan nagkaladula man sa iya, ang nagkalamatay man kabataan niya, kag nagtanan nga mga pagkabutang niya, makasapatan niya ginpangawat sa iya tungod ang pag tuo ni Job dere nga ang Dios naghatag kag ang Dios man magakuha sini. So wala niya gin curse ang Dios dere tungod gapati si Job dere nga ang tanan nga ara sa iya halin na gin sa Dios. Kag ano siling sa verse 22, in all this Job sin not nor charge God foolishly. Wala gid si Job nagpakasala, kag wala niya wala si Job naghambal sing mga butang nga hindi maayo sa Dios. So ari diri makita naton nga bisan pa ginalaw sang Dios sa Satan nga i-afflict ni si Job to prove Satan that his accusation against Job is wrong. Ang purpose diri sang Dios agud ipakita kay Satan hindi lang wrong siya kundi si Job tao siya nga may pagtuo sa Diyos.
nga sapiak sang tanan nga katabo sa iya. And yet si Job wala gid niya gid pakamalaot ang Dios. In chapter 2, siling Satan dira, si Job mag-aalaga lang sa imo tungod healthy siya. Try nga i-sakiton mo siya. And God allow Satan, for siling si Dios dira, allow ta ka, but hindi gid pagkuha ang iyang kabuhi. Ano siling niya sa verse 6, chapter 2, and the Lord said unto Satan, behold, he is in thy hand, but save his life. Anong lesson malar natin dari? Yes, pwede nga i-afflict ni Satan si Job. Dagdag ba sakit si Job dari? Pero ano siling sang Diyos dari? Hindi gid pagkwa ang yakabuy. Ang lesson malar natin utod sino? God is sovereign. God is in control. Na even Satan hindi makahalit sa kay Job, hindi siya makakuha sang kabuhi ni Job if God did not allow it. Anong lesson man learn natin dere? Ang lesson man learn natin dere utod sa kinungang Diyos na ginaalagan ni Job, kag ang Diyos na ginaalagan ni mo, ginaalagan na kung ginaalagan natin nga tumuluo, ining Diyos gamhanan. Ini nga Dios nagakontrol sang tanan nga butang sa sining kalibutan, even Satan nagkontrol sang Dios. Agud indi siya makahimo si malaot sa bisan kay sino nga mga tumuluo kun indi sang Dios pag itugot ini. Pulan tawo ablan nyo makita naton kun ano ang asawa ni Job dere sang time nga si Job ang kalbataan na kalamatay si Job, ang tanan nga pagkabutang na inkuwa sa iya, pangawat sa iya, at the same time si Job nagmasakit. Ano siling niya sa verse 9? Then said into his wife, and said his wife into him, dost thou still retain thy integrity? Curse God and die. So makita ni mo dire kung ano klase tumuluo o kung tumulo ni ayan asawa ni Job siyang pamangkot, no? Kung tuod ayan nga tumulo ini. So that's why dahmo gid na nagaclaim o kung nagasiling ang asawa ni Job hindi tumulo. Why? Because during the times ng trials he cursed God. Eh kung totoo gagid nga tumulo o hindi mo gid pang i-curse ang Diyos like Job. So that's why maybe ang asawa ni Job nag-aalaga lang sa Diyos, tungod bless si Job, tungod damo pagabutang. Ti ayhan utod sino kasi galagad ka lang sa Diyos, tungod bless ka. Galagad ka lang sa Diyos ko healthy ka. Galagad ka lang sa Diyos tungod dami imo sitwasyon.

0: Salamat gid sa matawang mga bano aton gin pamatian. Kabay nag-encourage sa to sa aton kita nga matumong pa dayon makalagad sa aton buhi ka matutuod kagamhanan ng Dios. So liwat diri no siling sang asawa ni Job diri, no? Curse God and die. In verse 10, but he said into her, si Job ng siling si asawa, thou speak it as one of the foolish women. Speak it. What shall we receive good at the hands of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. Kita natin dre ang kabuhi sang isa katumuloo in the person of Job. Na para sa iya, no? Kalagad siya sa Diyos, hindi tungod kinbless siya, kundi kalagad sa Diyos tungod matuduod siyang Diyos. Kung kwaon masang Diyos ang tanan nga butang sa iya, tungod ang pagtuon ni Job dere, ang Diyos naghatag kag ang Diyos man mag-bawi. So kung ano man nagakalatabo sa life ni Job, nag-antos man siya, hinatanan, no? Kabalo si Job na ang Diyos may right sa paghimo sa mga butang na gusto niya himon because he is God. No? In all this did not Job sin with his lips. So, wala din si Job nagpakasala. Wala niya gin-curse ang Diyos sa piyak sang iya mabudlay nga sitwasyon. So, first dre, no, nga rason kung nga ang why God allows Satan to afflict Job. Ang nung iya purpose, unagidre, to prove Satan that his accusation against Job was wrong because Job was a faithful believer. Despite sang nagakalatabo sa iya, padayon si Job na nag-aalagad sa Diyos. Ikaduwang butang rin, no, makita naton sa aton in the book of Job, no? Na ginalaw sang Diyos si Satan sa pag-apply kay Job kagang iya purpose dre. Ang purpose kadua dre, God intended Job to attain to a higher quality of character, faith, and relationship with God. Amo ni kadua nga makita naton dre in the book of Job chapter 23 verse 10, no? Abasa naton ano sini ni Job dre. Chapter 23, verse 10. And he knew it the way that I take. And he knew it the way that I take. When he had tried me, I shall comfort as gold. So si Job dere, no? Gapati siya nga kung ano man ang nagakatabo sa iya, may purpose ang Diyos ni. Kagang purpose ang Diyos dere, no? A good nga ang intention sang Job dire kay Job, a good ma-attain niya dire ang pinakataas nga quality of character. So that's why diwat nato, no? When it comes sa moral aspects ng life ni Job, makita naton si Job dire perfect, upright taho nga nagakadlok sa Dios, taho nga nagapalayo sa sala. So gusto pagit sang Dios dire nga intention sang Dios dire a good nga ang higher o kung ang ginatawag nga taas nga quality sang character ma-achieve ni Job dire kagang iya pagtuo at the same time ang iya gid nga relationship sa Dios. Ano dire ang tuyo sang Dios dire liwat sila ni Job dire in chapter 23 verse 10, but he knew it the way that I take. Kabalo si Job dire, no? Nga kung ano man ang nagakatabo sa iya, no? Ginatilawan ng siya sa Diyos. Putod sa Ginoo, no? Agod ma-achieve naton ang ginatawag nga higher quality of faith kagang aton nga relationship sa Diyos mag-ligon pagid, ma-strengthen pagid, ginaalaw sa Diyos ang pagtilaw. Because truth trials, through affliction, through suffering, dira naton o kung dira kita magapalapit pagid sa Diyos. Dira makita kung ano klase kita nga tumuluo, kag kung ano ka bakod sa aton pagtuo sa Diyos, kag kung paano pagid kita magpalapit sa Diyos, mas strengthen ang aton relationship sa iya during the times of affliction. Siling ganin ni James, ginaalaw sang Diyos Ama pagtilaw, agod nga maghamtong kita sang aton pagtuo, agod mag matured kita sang aton pagtuo sa Diyos. So utod sa Ginoo, kun naka-experience ka man sang kabudlayan like Job, kabay kun tani ma-remind kita nga ang purpose ng Diyos ini agod nga maka magahamtong kita sang aton pagtuo sa Diyos, kag makita dira ang natawag nga high quality sang isa ka kabuhi sang tumuluo, kag makita dira nga sa gyapon like Job gaalagad sa Diyos sa piyak sang mga kabudlayan. Kay pwede gid nga in the midst of suffering basulon mo ang Diyos like sa asawa ni Job. Pwede da in the midst of suffering talikdan mo ang Diyos, magpalayo ko sa iya. And yet si Job, wala iniginimo niya, why? Tungod gatoo si Job dere. Kasi, but he knew it the way that I take. Kabalo ang Diyos ang sitwasyon ni Job. No? Kaya ano si Ring na, ginatilawan lang siya, in I shall comfort as gold. Ituod man, no? Agod nga makita mo ang isa ka gold nga pure paagyon gina ina sa kalayo. Ti agod makita man ang isa ka quality nga tumuluo, makita dara ang hamtong nga pagtuo, makita da ang lapit nga relationship sa Dios through trials. Kay the more nga nagaara ka sa mabudlay nga sitwasyon, the more pagid nga nagalapit ka sa Dios paagi sa pagpanawag sa iya. Ti amuni si Job dere. No? Tungod ang purpose ang Diyos, agod nga makita ang isa ka quality nga kabuhi isang isa ka tumuluo nga in the midst of trials. Yes, may mga question si Job sa Diyos dere kung nga agin allow niya dere, pero ang kamaturan dere during the time of trials makita naton nga si Job sa gyapon consistent siya sang iyang standere nga kung ginalaw man sang Diyos ang mga kabudlayan siya, hindi tungod nga si Job may sala because siling sang Bible dere, morally speaking, maayo gid si Job. So that's why consistent siya sang iya stand. Despite nga ang accusation sang iya mga friend dere, nga si Job nag-antos, tungod may sala siya, still si Job consistent sang iya stand nga para sa iya. Nag-antos siya, pero wala siya may ginhimo na sala because morally speaking, maayo gid si Job. Kabalo siya nga wala siya may ginhimo nga malaot against God. So that's why gina-question niya dire ang Diyos, Lord, ano ang rason nga agin alaw mo ini? No? Di, silent ang Diyos dira, but in chapter 38 in the book of Job, ang Diyos nagsabat kay Job dira. Di Job, diin ka. Sang ginpundar ko ang pundasyon sang sininga kalibutan. Di wala si Job kasabat, why? Tungod hindi inimahimo. So naghahambal ang Diyos dira that God is sovereign. He has in control. Kaghimuon sang Diyos ang tanan nga butang kung ano ang makapahimaya sa iya. So that's why ginambal in the book of Psalms 115 verse 3 that our God is in heaven, He does what He pleases. Himuon sang Diyos kung ano ang makapahamuot sa iya. Di kung amoy ni ang nakapahamuot sa Diyos by allowing Satan to afflict Job, agud si Job magtubo pagid, mag-grow pagid siya sang iya pagtuo sa Diyos, kag ma-strengthen pagid ang iya relationship sa Diyos. Ginatugot nga sang Diyos. So Kristuhanon, pidigid nga matabo man ini sa kabuhi naton. Kung gusto sang Diyos, kung iaalaw ini sang Diyos. Tungod God still in control. God is sovereign. Kag amo ini ang makita naton dere kung nga agin alaw sang Diyos nga mag-anto si Job o kung ginalaw sang Diyos sa Satan to afflict Job. Sa pagkikamagay, makita natin, Dre, no? Hindi lamang to prove Satan that his accusation against Job is wrong. Because Job still trusting God in the midst of trials. Number two, there a good nga mag-produce, there is yung tawag nga taas nga quality, pagtuo, kag relationship ni Job sa Diyos. Kag number three, there, no? Ikatatlo nga purpose ng Diyos, there, greater effectiveness in service. Greater effectiveness in service. Siling sang Job chapter 42 verse 16 and 17 dira, nagkabuhi si Job 140 years. We do not know how long si Job nagmasakit, pero makita natin dira in chapter 42 nga ang Diyos nag-ayo kay Job. So makita man natin dira ang ginatuwag nga bugay sa Diyos on God's sustaining grace during the time of affliction, during the time of suffering ni Job. God sustained him by His grace. Anong purpose ang Diyos dira? Agod nga sa tapos si Job tilawan sa Diyos, mangin effective pagid ang iya kabuhi bilang galamiton sa Diyos. Tungod gusto sa Diyos diri nga magamit pagin si Job. So nagkabuhi si Job diri sing 140 years. I do not know kung pila edad ni Job during the time nga gintilawan siya, kung paano siya ginaayo sa Diyos. Wala gin-mention sa Bible. Pero sila sa Bible diri, si Job nagkabuhi sing 140 years. Nga lawig tungod gusto pa sa Diyos gamiton si Job. The same time, amuman sa aton. No? Kung gusto pa ka sang Diyos gamiton, dugangan man sang Diyos imo kabuhi. Kung i-allow man niya ang mga kabudlayan, mga pag-antos, may purpose ang Diyos, ang good mag-grow kita, ang atong pagsalig sa Diyos. Pero kung hindi pa sang Diyos gusto, gakwaon imo kabuhi tungod gamiton ka pa sang Diyos, bisan may masakit ka pa, ayuhon ka pa sang Diyos. Tungod gusto sang Diyos nga gamiton ka niya effectively, for His honor and glory sa kabuhi nga ginalaw sang Diyos sa aton samtang ari kita sa sininga kalibutan. Putod kabay kuntani ini nga pulong sang Diyos maka-encourage sa aton sa pagpadayon naton sa pag-alagad sa Ginoo. Wala na kita sang time. God bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.

nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Isagid ka maayad-ayad nga Lunes dira sa imo abyan, September 7, 2026. Unang Lunes sa siningabulan. Basta ang inyong Monday afternoon. Mapaang gihapon ang aton nga panyempo. Kag hazy gihapon ang aton iyang palibot. Dala sining mga asuhalin to sa Indonesia nga ginahuyop di sang habagat. Kaya halong-halong gid. Hindi magkumpiyansa kay damo ang gaburo batsyag subong. May mga ginasipon, ginaubo, ginatrangkaso. Isa ka factor na, no, ang hindi limpyo nga hangin. Unsafe sa subong ang aton nga hangin nga mahaklo tungod sining haze abyan. Kaya magmask kung magwa, no, labi na kun labiyahe kamuda or naglalakad-lakad kamuda sa gawas, may mga outdoor events. Yan, di mo man makitaan abi ni, no, sa mata mo. I think kagagmay gid sa mga particles sa hangin nga pwede ma kasulod sa baga. Yan, kaya damo gid ang may mga ginabatsyag sa respiratory system nila. So andam-andam lang kay wala pagyapon natapna ang sunog dito sa Indonesia dayon. Naglupok naman ang ilang bulkan. Damo gawa tong bulkan sa Indonesia ang sagunson nga naglupok. Sa nagligad adlaw at gid ang pinaka usog lately ang anak Krakato na bulkan. Damo sang mga balantayan nga mga panghitabo sa nagkalain-lain nga parte sang kalibutan. Kaga ina mga pahimangno man sa aton nga mag preparar. Kaga reminder man sa aton angot sa pagiging good steward sang aton kinaiyahan, di ba, no? Epekto naman ni sang global warming, climate change tawag nila, ba? Diba? Gabi na ha gyapon dito sa Bulacan, Pampanga, no? Na mga bahin sang Luzon. Wala na nagahubas ang tubig. Napila ka mga barangay sang Pampanga kag Bulacan. Sulubo lang tawon ang ilang sitwasyon. Kagan ini mga reminder man sing Ginoo sa aton ano nga magpanumbalik kita sa iya kay ara na kita sa ulihi nga mga inadlaw, lapit na magbalik si Kristo. Di tabalaan kung buwas na sa dason tuig, dason bulan o kung san o. Siya lang kabalo pero ini mga patimaan kay hamba sa aton Ginoong Hesus, perilous times will come. No, antes ang iya pagbalik. Sunod-sunod gani mabalitaan natin ng mga panghitabo ba kasubo man sang insidente to sa Jensan. Inaway itong dua kastudyante ba o tanggonggid sa ospital ang isa. Pag na prison naman or gin turnover sa kapulisan ang isa. Mga kabataan natin subong, no? Very unruly ang ilang mga ano, no, emotions. So, may nga bikil labaw. Pag aton mga gulutuan, di magkumpiyansa. Kung may mga aktibidades dira sa eskwelahan, hindi man nga mag-lax na pod ang seguridad naton. Libot silingon nga intrams, wala natasang hugot nga seguridad nga himuon. Di bala, no? Lan alerto gid kay kun makatsansa ng mga kabataan abaw aton balaan ano pwede matabo, no? So sad, very sad na insidente na, no? Abangan nyo karon sa balitaan ta. Hello kay Ayan Tingson, kay kay Edgar, pauli na
agi na siya di ang duty. Subong si Kuya Anson naman dari sa technical side. Feel free nga mag-connect dari sa aton programa. Puro pabatsyag lang kamuda kay naka-FB live naman kita sa balita kag iban pa. Sinong present na? Dari kita sa aton nga mga pahibalo paagi sa action line. Idolong sa aton ni Miga Jen.

0: registration, please contact Teacher Leia sa 0992-0327-459.
1: Action! Line!
0: Sa tanan nga mga SSS members and clients, ginapahibalo nga may bag-o na nga talatapan ang SSS Coronadal Branch. Dira sa may ground floor sang City Mall, Lacson Street, Barangay Morales, City of Coronadal. Umpisa, Setyembre 1, 2026.
1: Action! Line!
0: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only sa September 8, 2026. Ini siya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-4377613.
1: Action! Line.
0: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magparegister, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Ronan or Miss Cathy 0838771122.
1: Action! Line.
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line!
0: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action! Line!
0: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante na magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0968

0: sa aton nga pagpadayon. Tagaan naman aton ligwa ang aton inspirasyon pang hapon. Shout out Anay Dera kay Sis Bevelyn sa Funticha Hilahos family. Mayad-ayad gid nga pagpamati Sis Bevs. Para sa aton asa ka pa segment, hangkat ini sa kadalag-an. Pamatii ang aton asa ka pa upod kay Pastor Jebo Banzuelo.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
2: May nakapagsabi na if you cannot handle stress, you won't handle success. May tama ito at mahalagang maunawaan kung bakit. Maraming maling konsepto ng tagumpay. Ang akala ng iba basta mayaman, may posisyon, may kapangyarihan, success na agad. Ang totoo, ang mga iyan ay maaaring nakukuha ng iba hindi dahil pinaghirapan nila, kundi dahil pinasa sa kanila. Di ba merong mga mayayaman kasi mayaman ang pamilya. Merong posisyong kasing COO o yung tinatawag na child of the owner. At meron ding may mga kapangyarihan dahil binigay sa kanila ang pangangasiwa. Hindi natin nila lahat ha, pero meron talagang ganyan. Mahirap na matawag na tagumpay kasi walang hirap na pinagdaanan o walang pinagsikapan. By definition kasi merong accomplishment kaya success eh. Kung pinasa lang sa'yo, walang proseso. Kaya ako nabanggit ito dahil may mga taong napapasana all sa tunay na tagumpay ng iba na hindi nare-realize yung hirap na pinagdaanan. Kapag nakita mo nga naman yung tagumpay ng iba, ang sarap magsabi ng sana all. Pero alam natin na sa likod ng bawat success ay stress. Magkasama lagi yan, kaya hindi lahat umaabot sa success. Merong ayaw ng stress, kaya walang success. Hindi din naman lahat ng may stress, merong success. Pero sadyang dalawang mukha ng iisang bagay ang success at saka yung stress. Ang sabi sa Roma chapter 5 verse 4, alam natin na ang pagtitiis ay nakapagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, nagbubunga ito ng pag-asa. Yung stress sa pagsisikap na magtagumpay ay parte ng preparasyon sa tagumpay. Kasi sa totoo lang, hindi naman nawawala ang stress kapag sumakses ka na. Naihanda ka lang ng iyong mga pinagdaanan kung paano harapin ito at paano magtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga ito. Maling isipin na yung mga taong sumakses na, graduate na sa stress. Baka nga magulat pa tayo sa dami ng stress upang ma-maintain ng iba yung success nila. Kaya mahalaga ang proseso kasi ito ang huhubog sa atin. Sa proseso tayo matututong lalong magtiwala sa Diyos. Sa proseso lalo tayong nananampalataya sa Diyos para kung dumating na ang tagumpay, matatag na tayo sa pananampalataya. Huwag mong hangarin ang buhay na walang stress kasi yan yung buhay na walang paglago. Yung hangarin mo ay ang buhay na merong tamang uri ng stress, yung stress na nagpapalago. Dahil alam mo na sa kamay ng Diyos, ang mga hamon ng buhay ay instrumento sa paghubog ng pagkatao. Kaya, asa ka pa ha?
3: Balita kag iban pa.

Ayun, madamong salamat, Pastor Jebo, sa sinanga reminder para hindi kami ma-stress sa mga bagay nga hindi makabulig. Sakto lang ang stress daw ni Pastor Jebo. Alas 4:19, dinto na kita subong sa aton nga balitaan portion.

0: Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para Subong adlaw sang Lunes. September 7, 2021 sa aton balitaan. Diri sa balita kag iban pa ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Headline. Sa balita lokal, 31 kasakos ang tigpulo ka kilos ang bugas ginkawat sa bodega sang city government. Imbestigasyon ginmando ni Mayor Arakil. Pinatos nga job seekers nag-intra sa 2026 trabaho at serbisyo para sa bayan jobs fair. 240 milyones pesos nga dugang healthcare infrastructure igatukod sa South Cotabato Provincial Hospital. 200 kapamilya sa Sarangani kag South Cotabato nakabaton sang solar lights. Congressman Hernandez ginhingyo ang pagpadasig sang repair sang Jensan Airport. Grade 8 student biktima sang pamuno sa sulod sang buluthuan sa Jensan. Duha ka lalaki ginbawian sang kabuhi sa pagpangluthang sa Maguindanao del Sur. Kapulisan kag militar alerto angot sa kamatayon sang isa ka Daula Islamia drug dealer. Sa balita nasyonal, Romualdez kag Zaldico ginpasakaan sang kaso sang ombudsman. Sa balita sa luwas sang pungsod, anom ginbawian sang kabuhi, madamo pilason sa naguba nga building o natiphag nga building sa Delhi, India. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Ginmando ni Coronadal City Mayor Erlinda Arakil ang imbestigasyon angot sa pagkadula sang naglabo 31 ka sako sang tigpulo ka kilo nga bugas sa bodega sang syudad sang Coronadal. Suno sa inisyal nga pahayag ni Mayor Arakil, na na-report sa iya sang Biyernes ang pagkadula sang bugas. Lugang pa sang alkalde, ginsakay suno pa ang mga bugas sa isa ka pula nga tricycle nga nakitaan sa CCTV. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang LGU Coronadal sa posible na suspek sa likod sang pagpangawat sang bugas. Ginatos nga job seekers sa syudad sang Coronadal ang nag-intra sa 2026 trabaho at serbisyo para sa bayan jobs fair nga ginahiwat subong sa KCC Mall Activity Center sa syudad sang Coronadal. Din patigayon ang aktibidad kabahin sang selebrasyon sang Civil Service Month 2026 nga may tema Bawat Kawani Lingkod Bayani Puso, Dangal at Galing para sa Bayan. Ang aktibidad ginpangunahan sang mga opisyal pagkatapos sang Civil Service Commission o CSC 12 sa pagpanguna ni Regional Director Grace Siketon, kaupod ang iban pang sangay sang gobyerno kag kumpanya nga nag-intra sa job fair. Isip. Mga guest speaker nagtambong si Mayor Arakil Agud. Ipakita ang suporta sang lokal nga gobyerno sa mga koronadalenyo nga nagapangita trabaho kag oportunidad. Sa iya mensahe ginauhag sang alkalde ang mga aplikante nga mangin maisog pati sa ila ikasarang kag indi mag sungka sa paglabot sa ila mga handom. Tinutuyo sang job fair nga mapalapit sa mga job seeker ang nagkalain-lain nga oportunidad sa trabaho kag makabulig sa mga aplikante nga makapangita sang trabaho nga suno sa ila ikasarang kag kwalifikasyon. Pabakuron ang kapasidad sang South Cotabato Provincial Hospital pagi sa dugang healthcare infrastructure nga nagabalor 240 milyones pesos. Giniwat ang proyekto sa pakigbuylog sang gobyerno probinsyal kag Melco Resorts Foundation nga may tinutuyo madugangan ang pasilidad kag kapasidad sang ospital sa pagsabat sa nagadako nga pagkinahanglanon sa serbisyo medikal. Nakip sa plano nga development ang isa ka 400 nga building nga magahatag sang dugang espasyo para sa mga pasyente, health workers kag iban pa nga serbisyo medikal. Nakuha naman sang proyekto ang permit to construct samtang gina-himo sang Office of the Provincial Engineer kag Department of Health SOC Surgeon ang mga kinanglan nga technical documentary kag regulatory requirements bago ang construction. Suno kay Provincial Engineer Lloyd Esparagosa, tinutuyo sini nga mapadasig ang mga kinanglan samtang ginasiguro nga nagasunod ang proyekto sa technical kag regulatory standards. Kinaexpektar makabulig ang dugang pasilidad para masabat ang nagadako nga tala sang pasyente, mabuhinan ang congestion sa ospital kag mapaayo ang access sang mga residente sa serbisyo panglawas. Kabahin man ini sang padayon nga pagpalapad sang South Cotabato Provincial Hospital sa Protect Compound kung sa diin nauna na nga nadugangan ang mga pasilidad para sa outpatient services ward kag operating areas. Pagi sa bagong 240 million infrastructure investment, ginaexpektar mas madamo pa nga mga residente ang maserbisyohan sang provincial hospital kag mapalapad ang pagdulong sang accessible kag dekalidad nga serbisyo panglawas. Nakabaton ang duha ka gatos nga pamilya sa katutubo nga komunidad sang Sarangani kag South Cotabato sang solar lamps kag solar street lights salin sa Global Peace Foundation Philippines kag Bless Finance Corporation. Giniwat ang turnover sa Barangay Tuana Dato Maitom Sarangani kag Barangay Clubi Lake Cebu isip kabahin sang All Lights Village Project. Tig isa kagatos ka pamilya sa kada barangay ang nakabenepisyo sa proyekto. Lakip diri ang 28 ka benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Maitom kag 64 sa Lake Cebu. Tinutuyo sang proyekto nga maghatag sang suga sa mga lagyo nga komunidad nga wala sa electrical grid kag makabulig sa seguridad kag iban pa nga pangadlaw-adlaw nga aktibidad sang mga residente. Nagtambong sa turnover Sunday Global Peace Foundation Philippines Executive Director Leonard Faustino, Bless Finance Corporation Operations Director Marie Beatrice Mendoza, kag DSWD Field Office 12 for Peace Division Chief Naifa Balindong. Ginhingyo ni House Senior Deputy Speaker kag South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez sa Department of Transportation nga padasigo ng pagkayo sa Jensen City Airport nga naguba sang mabaskog nga linog. Sa budget hearing ginpahayag ni Hernandez nga target sang DOTR nga makompleto ang proyekto sa Nobyembre o una nga bahin sang Disyembre apang ginhingyo niya nga matapos ini bag-o matapos ang Nobyembre. Ginduso man ang pagpainsang kabahin sang 200 million pesos nga pondo para sa dugang boarding bridge sang Paluparan. Suno kay Hernandez kinanglan ini bangod sa padayon nga pagdamo sang flight kag pasahero. Uyon naman ang DOTR sa ginaduso nga duga nga boarding bridge isip kabahin sang pagpabakod sang airport capacity. Ginatagan di Guani Hernandez ang kaimportansya sang pagpabakod sang kapasidad sang Jensen Airport kadungan sang padayon nga pag-uswag sang ekonomiya sang Soxargen. Gina-expectar nga makabulig ang mas madasig nga repair kag dugang pasilidad sa pagpaayo sang serbisyo kag pagsabat sa pagkinahanglanon sa mga pasahero sa rehiyon.
1: DXKI Balita.
0: Ginbuno sang grade 11 student ang mas bata nga kaiskwela sini sang wala nag-intindihanay sa sulod sang campus sa isa ka high school sa Barangay Buayan, General Santos City. Gilayon gindala sa ospital sang mga magtutudlo kag opisyales sang barangay ang 15 anyos nga grade 8 student para madapatan sang medikasyon. Suno sa mga opisyal sang buluthuan, ang 18 anyos nga grade 11 student na pasungka sang mga gwardiya kag magtutudlo sa sulod sang campus kag gin-turnover sa katapo sang General Santos City Police Office nga nagresponde sa insidente. Ginpahayag sang opisyal sang lokal nga kapulisan kag sang Police Regional Office 12 nga nakaangkon sang hindi pag-intindihanay ang biktima kag ang suspect nga nagresulta sa madugo nga insidente. Nagpadala naman ang lokal nga gobyerno sang Jensen sang mga social worker kag psychologist agod maghatag sang intervensyon sa mga estudyante kag magtutudlo. Duha ka lalaki nga moro ang gilayon ginbawian sang kabuhi sa igo sang bala sang ginluthang sang wala pa nakilalaan nga mga sospek sa Barangay Campo sa Paglat Maguindanao del Sur, Lunes sang udto. Sa initial nga report sang mga barangay kag municipal officials sang Paglat, ang napatay nga duha ka lalaki mga residente sang Banwa sang General Salipada kay Pindaton sa Maguindanao del Sur. Ginahulat pa ang kompleto nga report sang Paglat Municipal Police Station, Maguindanao del Sur Provincial Police Office kag Police Regional Office sang Bangsamoro Autonomous Region angot sa insidente. Hugot nga nagabantay ang mga pulis kag sundalo sa posible nga pagbalos sang nabilin nga miyembro sang nabungkag nga Dawla Islamiya kasunod sang kamatayon sang isa nila kakaupdanan, isa ka big time marijuana kag shabu dealer. Ini napatay sa engkwentro sa mga pulis Sabado nga adlaw. Ang nasambit nga miyembro sang Dawla Islamiya nga si Abubakar Mursid Salazar, leader sang grupo sang masobra pulo ka dealers sang shabu kag marijuana nga nag-ooperate sa Sharif Aguac Maguindanao del Sur kag kaiping nga Banwa. Suno sa mga residente sang Sharif Aguac kag mga himata sang suspect, nagahatag ini kag iya mga kaupdanan sang parte sang ilakita sa ilegal nga aktibidad sang nabilin nga lider sang Dawla Islamiya. Isa ka teroristang grupo nga nalambigit sa pagpamomba sa mga bus kag commercial establishment sa Central Mindanao halin 2015 tubtub 2020, partikular ang nagadumili nga tag-iya nga maghatag sang regular nga protection money. Sa separar nga report sininga Lunes ni Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region spokesperson Captain Steffi Salanggit kag mga opisyales sang Maguindanao del Sur Provincial Police Office gin patigayon sang hindi uniformado nga pulis ang entrapment operation nga target si Salazar apang nagresulta sa bayloanay isang lupok sang nagpalag ini kag nagbunot sang .45 kalibre nga armas kag nagpalupok sang hana nga pusasan sang iya ka transaksyon halin sa PRO bar. Suno kay Salanggit, nakaagom si Salazar sang igo sang bala sa engkwentro kag gindeklarar dead on arrival sang mga doktor sa isa ka ospital sa Sharif Aguac kung sa diin inigindala sang mga otoridad. Ginkumpirmar naman sang mga opisyal sang intelligence unit Sangbang sa Moro Regional Police, 6th Infantry Division kag 601st Infantry Brigade sang Philippine Army nga kaupod si Salazar sa ilalistahan sang nabilin nga miyembro sang indi na aktibo nga Dawla Islamiya kag Bangsamoro Islamic Freedom Fighters nga nalambigit sa pagbaligya sang illegal nga droga.
1: Balita Nasyonal.

0: banta.
1: DXKI Balita.
2: Anom ka estudyante ang kumpirmado nga ginbawian sang kabuhi samtang anom ka iban pa ang pilason kag madamo ang padayon ginapangita bangod sa natiphag nga building sa New Delhi, India. Natabo ang insidente Domingo nga adlaw. Suno kay New Delhi Chief Minister Rekha Gupta na salbar sa mga rescuer ang masobra 12 katawo matapos natiphag ang 5 kaandana nga hostel sa Satya Niketan na nagasirbi nga pribado nga ginaistaran sa mga estudyante sa katupad nga Delhi University. Suno sa isa ka residente, masobra 55 anyos na ang natiphag nga building kag pila ka bulan naman nga ginpaidalom sa renovasyon. Base sa pauna nga imbestigasyon, mahimo nga natipon nga tubig sa basement sang karaan nga building kag ang padayon nga renovasyon sini ang rason sang pagtiphag. Padayon ang rescue operation sang lokal nga otoridad sang India agod makit-an ang iban pa nga missing nga mahimo na trap sa debris sang natiphag nga struktura. Kaangot sa insidente, plano sang Indian government nga magkrear sang pulisiya angot sa regular nga inspeksyon kag safety certificates sang mga building nga ginagamit sang publiko kapareho sang mga ginaistaran sa mga estudyante kag mangin ang mga bulothuan. Amuyad to ang aton paunang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI. Magasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DCAS.
3: So, at impeachment advisor Robert H. Barbers, pabor siya na i-drop ang Article 3 kung saan nakapaloob ang bribery case at magpatuloy ang presentasyon sa mas mabigat na ebidensya, an unexplained wealth case. Sabi ni Barbers, ayaw niyang pangunahan ang House Prosecution Panel na nanatiling hati kung itutuloy ang bribery charges laban sa pangalawang pangulo. Sakop ng Article 3 ang aligasyon ng panunuhol konektado sa panahon ng panilalbihan ni VP Sara bilang Education Secretary habang nakasentro ang Article 2 sa aligasyong di maipaliwanag na yaman, assets disclosure at financial interest iniuugnay sa pangalawang pangulo at related parties. Malapit na matapos ang prosecution panel sa presentasyon ng Article 1, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, susunod ng Article 3 ang bribery at ang Article 2 ang umano'y unexplained wealth. Sinabi ni Barbers na wala pang desisyon at may ilang opinyon ang kinukonsidera ng prosecution kung idadrop nila ang bribery case at mag-focus sa mas mabigat na issue, an unexplained wealth. Subalit kinikilala ng mga babatas ang pananatili sa ng bribery case dahil may mga tagapagtaguyod nito sa prosecution panel, particular na naniniwala ang prosecutors sa testimonya at ebidensya na magagamit o susuporta sa kaso. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
4: Hudyat, pangunahing balita.
5: Defense team punestron si Mariza Grande kung may pahintulot ba ang paglalabas ng impormasyon mula sa civil registry document. Para sa ulat, narito si Kayla Escalante.
6: May pahintulot ba? Ito ang tinanong ni Defense Counsel Attorney Justin Gular kay Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Mariza Grande ukol sa paglalabas ng record ng mga pangalang nakalagay bilang recipients ng confidential funds. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw, inusisa ang records ng mga individual na nakalista bilang recipient ng nasabing pondo. Iniayag ni Gular na ang mga impormasyon sa civil registry document gaya ng sertipiko ng kapanganakan ay isang sensitive at personal na impormasyon at anya ang paglalabas ito ay paglabag sa Data Privacy Act. Tugon naman ni Grande na hindi niya ito nilalabag dahil ayon aniya sa Section 13F ng Data Privacy Act, pinapayagan ang pagproseso ng mga sensitive at personal na impormasyon kung ito ay kinakailangan sa pag-establish ng claims o legal proceedings. Aniya, ang natanggap kasi nilang request ay gagamitin ng impormasyon bilang bahagi ng investigasyon. Samantala ng linya o ng linawin naman ng depensa ang patungkol sa repository ng mga alias, inihayag ni Grande na tanging ang mga alias lamang na aprobado ng korte ang mayroon silang kopya. Habang nilinaw naman ni Senator Judge Risa Ontiveros sa depensa kung ano ang sinasabi ng respondent ukol sa mga pangalang ito. Kinumpirma naman ni Attorney Gular na ang mga pangalang nakalista bilang recipients ng confidential funds ay mga alias. Sa press briefing ng depensa, nilinaw nito na sinasagot lamang nila kung ano ang lalabas o itatanong sa paglilitis at hindi ito planado o tinitignan bilang espesyal. Tikom naman ang bibig nito at hindi sinagot ang katanungan kung ipepresenta ba ng depensa ang totoong pagkatao ng mga nasa likod ng mga alias. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
4: Hudyat, pangunahing balita.
5: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi nagkomento sa arrest warrant at pagpapiansa ni Vice President Sara Duterte Carpio. Malacanang iginiit na walang basehan ang sinasabing banta sa kaligtasan ng bise. Nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang para sa detalye.
0: Tumangging magbigay ng komento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inisyong warrant of arrest at paglalagak ng piyansa ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Quezon City RTC nitong weekend para sa kasong grave threats. Dalawang ulit na tinangka ng Malacanang Press Corps na hinga ng pahayag ang Pangulo sa dinaluhang aktibidad ngayong araw sa isang material recovery facility sa Marikina City. Samantala, sa Palace Press Briefing, iginiit ni Communications Undersecretary Claire Castro na walang basihan ang sinabi ni Duterte Carpio tungkol sa umunoy hindi niya pagiging ligtas. Itinanggi din ni Jose Castro na may planong masama kay VP si Pangulong Marcos. Una na rin anyang sinabi ng pambansang pulisya at ng National Bureau of Investigation na wala silang record o impormasyon tungkol sa sinasabi ng bise na pagbabanta sa kanyang buhay. Ito ang nilinaw ng palasyo kaugnay ng sinabi ng Vice Presidente na taong 2024 pa umano ay may mga impormasyon na sa kanya tungkol sa umunay planong pag-atake ng Pangulo. Kinwestiyon naman ni Jose Castro ang timing ng pahayag ng Vice Presidente at kung bakit nagpalipas anya ito ng ilang taon at iginiit na nakatutok naman at mahigpit na ginagampanan ng mga ahensya ang pagbibigay proteksyon sa mga Pilipino. Dagdag pa ni Castro, mainam na ang Vice Presidente mismo ang magbigay ng detalye tungkol sa sinasabing mga banta at maglabas ng mga patunay o ebidensya ukol dito. Nilinaw din ng Malacanang na hindi binigyan ng special treatment ang Vice Presidente nang hindi ito sumailalim sa karaniwang mugshot procedure sa judicial station sa Quezon City nitong Sabado. Ayon kay Jose Castro, may umiiral na prosesong legal para sa akusado na direktang nagtungo sa korte at nagpiansa. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News.
4: Hudyat, pangunahing balita.
5: Prosecution panel inurong ang pagpapatawag kay dating DepEd Secretary Special Disbursement Officer Edward Fajarda bilang testigo sa impeachment court. Narito muli si Babylyn Cacho Resulta para sa detalye.
7: Inatras ng prosecution panel ang pagharap sa impeachment court ni dating Special Disbursement Officer ni Vice President Sara Duterte Carpio na si Edward Fajarda. Ito ay dahil na stroke ang sana ay hostile witness at pinatunayan ng medical team ng Senado ang estado ng kalusugan nito.
8: Duly attested to and confirmed by our own Director for Medical and Dental here in the Senate that Mr. Fajardo would be requiring another 30 days to recover and recuperate from his stroke a month ago, I believe. So ordered.
7: Mabilis namang pumayag ang prosecution panel na iurong ang pagharap ni Fajarda batay sa humanitarian reason o consideration. Patutunayan sana umano ni Fajardang inabot niya kay Colonel Dennis Nolasco ang mahigit kalahating bilyong pisong confidential funds na iniimbestigahan ng impeachment court. Si Nolasco ay nasabing chief security ng dating DepEd secretary bago ito nagbitiw sa kanyang tungkulin. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
4: Hudyat, pangunahing balita.
5: OSEC malawak na suliranin ng bansa. Kalamba, LGU at International Justice Mission, pinaigting ang lokal na pagtugon. May ulat si Shaira Gabornes.
9: Naitala ang higit 1,700 survivors mula sa online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC sa buong Pilipinas, kabilang ang higit 500 na rescue, habang nasa 400 naman ang suspect na naaresto at halos 300 sila rin ang nabigyan ng parusa. Batay sa datos ng mga kasong nahawakan ng International Justice Mission o IJM, 3 biktima ng OSAEC ang narescue sa Kalamba, kung saan 3 suspect ang naaresto at 3 may sala ang nahatulan. Dahil dito, pinaigting ng lungsod ng Kalamba at IJM ang pagtutulungan para mas mapalakas ang lokal na pagtugon sa OSAEC, lalo na dahil maaaring may mga insidenteng hindi umano agad na iuulat o natutukoy. Kabilang dito ang paggamit ng multidisciplinary team o MDT approach, kung saan magtutulungan ng mga pulis, social workers, prosecutors, health workers at iba pang frontliners sa paghawak ng mga kaso. Ayon sa pinuno ng Training Management and Operations ng IJM Philippines, Dr. Clara Nemia Antipala, layunin ng approach na mapahusay ang mga investigasyon at pagtugon sa mga kaso habang binabawasan ang paulit-ulit na pag-interview sa mga batang biktima na maaaring magdulot ng dagdag na trauma. Ito ang tinututukan sa 5 araw na Kalamba City Multidisciplinary Team and Basic Internet Crimes Against Children Training na isinasagawa sa Kalamba, Laguna sa panguna ng IJM at lokal na pamahalaan ng Kalamba. Dinaluhan ng training ng mga kinatawan mula sa Kalamba City Government, pulisya, social workers, prosecutors at iba pang ahensya. Samantala, inaasahang mas mapapalakas pa ang koordinasyon ng mga ahensya sa ilalim ng planong partnership ng Kalamba at IJM, lalo na sa rescue, protection, legal process at recovery ng mga batang biktima. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Kalamba City, Laguna.
4: Hudyat ng pag-asa.
5: Mula sa Filipos 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat.
4: Hudyat balita.
5: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News ngayong Lunes, 7 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
4: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
11: Real Travels.
12: Value for money.
11: Food trip.
12: Accommodation na sulit.
11: Real Travels.
12: Because adventures are the best way to learn.
13: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. I'm Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, where we will go to places, eat different kinds of food, and try out new experiences. But more than that, have an amazing adventure and learn together. It's our second episode na here in Real Travels, and kakain tayo for today's video. No? And magpo-food trip tayo in Hong Kong. And whenever I'm traveling talaga, food is one of the things that I really look forward to. Kahit hindi halata, no? Because I'm a skinny person, pero kasi it's just so interesting to try different flavors from another country. Parang per country kasi, as per my observation lang, may kanya-kanya talaga silang flavor na hindi hindi maduduplicate ng ibang country. For example, Japanese food, ramen. Iba yung kakain ka talaga ng ramen, diba, sa Japan compared to eating ramen sa Philippines, diba? And iba pa rin yung ramen na food sa Japan talaga. Because you will really experience yung authenticity ng dough to make the noodles and spices and sauces na ginagamit naman nila to make the soup base for the ramen. So ayun, same with Hong Kong. I will share to you guys yung authentic food nila doon. Iba eh, pag sa Hong Kong kakakain ng Hong Kong or Chinese food like siopao or siomai, diba? It's really, really good. Kasi ito nag-originate yung food na yun eh. And Hong Kong cuisine pala is predominantly Cantonese. And Cantonese means belonging or relating to the Chinese city of Guangzhou and the province of Guangdong. So that makes their food, of course, mostly Cantonese influence. With influences of European cuisines, especially British cuisine, and non-Cantonese Chinese cuisines. So their food supply naman din is 90% imported from China. So when going to Hong Kong, guys, you are really in for a food adventure kasi Chinese food is really rich in culture and really, really wide in variety. Sobrang daming Chinese food, iba't ibang klase. Plus, it has a really long history in which later, I will share to you some iconic and historical places to eat when you go to Hong Kong. So, without any further ado, let's go! Hello again, guys. My name is Shaira De La Peña and welcome to Real Travels. I believe that adventures are the best way to learn. So join me in my travels and along the way, I will show you travel tips and places you can go to. For this episode, let's go to Hong Kong and together, let's discover the top 7 must-try food in this country. It's another sunny day in Hong Kong and I will share to you guys saan pwede kumain at anong pwedeng i-try na food sa Hong Kong. And mostly mga snacks ito na pwede nyo ilagay sa bucket list nyo when going to Hong Kong. Kasi kahit saan, ang dami-daming food stalls sa Hong Kong where you can try this food out. But before anything else, for our radio listeners, you can go to our Facebook page, 702-DZAS-FEBC Radio, where you can see the video of our travel episode here at Real Travels. And for our Facebook viewers naman, comment down below your favorite Hong Kong food if meron, and baka later makita nyo yan in this episode. Did you know that Hong Kong has been a British colony for 156 years? Grabe no, ganun katagal, from 1841 to 1997, and very recently lang din sila nakagain ng independence. So if you go to Hong Kong, you will really see the influence of the British culture everywhere, especially in their food. You will really see the fusion ng Hong Kong and British culture kasi may mga restaurants sa Hong Kong where the usual combination is noodles and bread with butter, which is very British, no? So just like the British na mahilig sa tea, Hong Kong also has adopted tea as a staple sa mga meals. Specifically milk tea in their own Hong Kong style. Nakakagutom na, pero mas nakakagutom yung list natin today. So let's get straight into it. And speaking of milk tea, first in our list is Lan Fong Yen in Central Hong Kong. This is a very iconic food stall in Hong Kong kasi andito yung original and authentic na silk stocking milk tea. It's like a historical place na rin as it is founded in 1952. And the owners of this place invented the silk stocking milk tea where stockings are used to filter the tea leaves to create the smooth and silky texture of the milk tea. And through that invention, it is now known as the authentic Hong Kong milk tea. Actually, nung natikman ko to, guys, I was so amazed. Talagang silky yung texture and iba pala yung lasa ng Hong Kong milk tea sa ibang milk tea ng countries like Thailand milk tea or Taiwan's milk tea or boba tea. So yung Hong Kong milk tea pala, it's very unique in taste. Hindi siya sobrang tamis. Ito yung milk tea na malalasahan nyo yung milk at tea because it's not all sugar unlike other milk tea. So must try to, guys. Next on our list is Joy Hing in Wan Chai, Hong Kong. This is one of the OG na roast goose and char siu restaurant. So when you go to Hong Kong, ang dami ka palang makikita na food stalls na may mga nakasabit na meat. May it be goose, pork, or chicken. Pero yun talaga kasi ang iconic na food na Hong Kong. And very fresh nila niro-roast yung mga meat. So this place is actually a Michelin star restaurant and timeless siyang pinipilahan ever since its opening during the Qing Dynasty. Imagine that, another historical place to eat, dynasty era pa lang bukas na sila. And dito, tinry ko naman ang roast goose nila and barbecue pork with rice. I recommend na ilagay nyo to sa bucket list nyo guys for lunch kasi may rice siya and sobrang nakakabusog kasi generous ang serving nila ng meat. Kaya sobrang sarap, sobrang heavy, and ayun, sobrang sulit sinamahan ko na rin ng milk tea. Next is Victory A Cafe in Wan Chai, Hong Kong. You should try their pineapple buns. Pero tip lang guys, i-order nyo yung pineapple bun with butter. Two options kasi yon. Mas masarap for me lang naman yung with butter. And it's not what you think guys. Walang pineapple ang pineapple bun. Tinawag lang siyang pineapple bun kasi it has a crunchy, golden brown top that resembles the texture and look of a pineapple. So it is very firm on the outside with a sweet crumbly crust and soft on the inside guys. So sobrang sarap nito. Ito yung lagi kong naging breakfast sa Hong Kong. Ayan. Next naman is Menwa Bingteng in The Peak, Hong Kong. They have branches all over Hong Kong and it's another iconic restaurant because it was founded back in the 1970s. This place offers meal combinations that are Hong Kong and British influence. Like my order na spicy pork noodle, it's paired with bread and butter with sausage on the side. Ang galing na, sobrang heavy breakfast. And mura talaga dito for its serving size, by the way. So super must try talaga, guys. Next naman, kakain naman tayo ng dessert here sa Bakehouse in Causeway Bay, Hong Kong. They also have a lot of branches all over Hong Kong. And pagdating namin dito, wow, nagulat kami. Ang haba ng pila and grabe ang dumog ng tao talaga. Dinadayo talaga siya, especially yung kanilang sourdough egg tart. And alam nyo guys, to be honest, this is the best egg tart I've ever tasted. Walang exaggeration yun, no? Kasi sa sobrang bagong luto niya, na sobrang creamy pa, na sobrang ganda ng texture and taste. You know, when I tasted it, I really wish na kapag order pa ako ng isang box, nako, yung pwede lang din siya ipasalubong, nako, ganun siya kasarap. So when going to Hong Kong, wag nyo tong palalagpasin guys, ang sourdough egg tart. Plus, it's very affordable. So when I tasted the egg tart, medyo messy nga lang kasi sobrang flaky, pero masarap yung blend ng tart sa crust niya talaga. Yeah, wala pang 1 minute, guys. Naubos ko na. Ayan, next is Happy Corner naman in Causeway Bay, Hong Kong as well. Mga fishballs and snacks yung ino-offer nila dito. So it's an open food stall. I tried their curry fishballs and napaka-anghang. Pero alam nyo yung anghang na masarap yung flavor? So ganun siya. If you love spicy food, you should try Hong Kong's curry fish balls. Bagong-bagong luto yung curry fish balls na binigay sa akin. Kaya napaso ako at naanghangan. So tip guys, hipan nyo muna kasi maluluwa nyo din kapag ma-edit yung fish ball. Pero 10 out of 10 pa rin. It's really a must try. Next and last on our list is Mami Pancake sa Central Hong Kong. Egg waffles is a very famous snack in Hong Kong and this place offers almost 20 flavors ng egg waffle. O, diba? Daming flavors. You can try yung original egg waffle nila, which is yung plain waffle, or try other flavors like Earl Grey, matcha, fresh lemon, double cheese, or even savory flavors like sea salt, seaweed, sweet corn, o diba? And daming flavors. And when I went there, I tried their chocolate chip egg waffle, which is considered as one of their best sellers. So hindi ko in-expect na sobrang laki ng egg waffle. Para siyang good for two na sa laki niya. Para siyang kasing laki ng pamaypay na punong-puno ng circle na shape. So I hope na-imagine yun sa mga listeners. And sobrang nakakabusog siya guys, parang hindi nga snack. Parang hindi talaga siya snack, parang lunch yung equivalent ng pagka-heavy niya. So this is a must try going to Hong Kong. And this is good for sharing then with your family and friends. Ganun siya ka-heavy. And of course, ito yung susunod sa list natin ay isang bonus. Ayan, which is Transformers The Ark in Causeway Bay, Hong Kong. This is actually the first Transformers themed restaurant in Hong Kong. So if you're a fan, matutuwa ka talaga dito. Kasi when we went there, this actually almost looked like a theme park because of the interior and the life-size figures we saw. And grabe, super very photo-worthy din tong place na to. Plus, they don't only serve burgers and fries here. They also have a merchandise shop where you can buy souvenirs as well. From clothing to toys and some memorabilia din. So, para kang babalik sa childhood mo going here. Kasi, you know, pagpasok mo, it's very futuristic yung theme ng place. Para kang nasa spaceship. Para kang wala sa Hong Kong. And if you're a parent, actually, it's a must-try place you can take your kids to para ma-enjoy din nila yung experience. And that sums up our list of the top 7 must-try food in Hong Kong. For our next episode, guys, it's very exciting na naman because I will share to you guys the places you can explore in Hong Kong for free. These are not much of the touristy spots, but these are hidden gems that you can go to when you go to Hong Kong. Always remember that adventures are the best way to learn, and see you on our next episode. And that caps our second episode on Real Travels. Nakakagutom, no? But I hope nabusog kayo sa information and tips. Eating in Hong Kong talaga is like eating in a very huge food court kasi most of the places to eat there, as per my observation lang naman, no, are open stalls. Whether restaurant siya, milk tea place, bakery, or dessert place, offering mostly their local food, and they really have a wide range and variety of food that they offer. And para talaga siyang literal na food court kasi in Hong Kong culture, it's typical to share a table with other customers. So when going to Hong Kong, don't be afraid to share a table because it's normal in their culture. Also, another tip is to be fast when ordering because the culture in Hong Kong is so fast-paced talaga. Locals in Hong Kong are very efficient and time-conscious. Even the elderly locals there, ang bilis nila gumalaw and mag-serve. So your part naman as a customer is to be mindful when ordering. Know muna what you should order before actually ordering and maging mabilis lang din gumalaw to respect their culture of being time-sensitive. Because when I was in Hong Kong, yun naman talaga yung na-appreciate ko sa kanila. They're so efficient and they can do one task after another so fast. Grabe yung discipline nila sa time efficiency talaga. You can learn from them actually. Alam mo yung feeling na akala mo ang bilis-bilis mo na gumalaw. Pero yung lolo na server sa isang restaurant, mas mabilis pa sa'yo. Ganon. Like si lolo server, yun nga sa Hong Kong restaurant ko na-encountered him. Grabe, nakaka-accommodate siya ng more than 5 different set of customers to sit them in the table and take their order and inform the chef or their order in just around 3 minutes, ganun. Ang bilis lang talaga. And nakakatuwa, kasi as per my experience sa lahat ng kinainan ko, hindi delayed ang serving ng food, which is a really good experience. So the list that I shared to you guys, to sum it up, the 7 food in our list is milk tea, roast goose, pineapple bun, noodles with bread and butter, egg tart, curry fish balls, and egg waffle. And the good thing is, these food are actually not limited naman to the exact location I shared because these are the usual snacks and food that is within reach when you go to Hong Kong. So I hope you enjoyed, guys. And again, this is Real Travels, and see you next week on our next episode.
10: Ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

Dalaygo ng Diyos sa matag usang kinabuhi, mga higala o mga suking tigpaminawan. Ug karon mga higala sa atong pagtuon sa libro sa Hob, ani

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig, tagasubaybay. Ito po ang programang Papuri dito lamang po sa inyong paboritong stasyon na radyo 702 DZAS FEBC Radio TV. At ako po ang inyong nakagawi ang kasama tuwing Lunes ng hapon, ang inyong Kuya Arnold De Pano. Bumabati sa inyo ng salamat Panginoon na maganda na ang panahon. At ang kinatatakutan ko po kahapon ay dahil wala pa ring puknat yung pag-ulan, ay baka hindi na naman kami makalabas dito sa aming subdivision dahil bumabaha. Buti na lang ay tumigil ang ulan, although nung papunta ako sa church nung umaga ay talagang galit na galit ang buhos ng ulan. And I was praying na, Lord, pagandahin niyo naman po ang panahon dahil namimiss ko na rin po maglingkod sa aming simbahan pag umaga. So yun, gumanda na ang panahon at sana po ay magtuloy-tuloy na. At itong ating episode ngayon ay special dahil ang ito pong araw na to ang kaarawan ng aking kaisa-isang may bahay, partner in life, ang aking better half, ang aking tinadhana ng Panginoon, ang ating Ate Ami De Pano ay nagdirigo ng kanyang kaarawan ngayon. At bilang parangal sa kanya, siya ang pinapili ko ng mga awitin na itatampok natin ngayong araw na ito. Kaya marami po kayong maririnig na marinig niyo po yung boses ko madalas kasi yun daw mga favorite niya. Siyempre, my number one supporter. So yun po, happy birthday, happy birthday. May God grant you the desires of your heart at bigyan ka ng mahaba at mabiyayang buhay. So yun po, papakinggan niyo po ang ating programang Papuri hanggang alas 6:30 ng gabi. Itong episode na to ay yung Ami De Pano episode at mga favorite songs niya. So yun, bagong lahat, kaagapay good news, available ang mga awiting Papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito at makinig kayo sa ating programa for upcoming releases. At gaya ng sinasabi ko for the past few Mondays, malapit na po ilunsad ang ating A Cappella Salmo album. At pagmimitingan po namin yan in the next few days, pakipanalangin po ang availability ng ating mga singers dahil ho busy ang mga Filipino choristers, very in demand at very active ang Philippine choral life. So yon, makinig po for mga updates sa ating A Cappella Salmo launching concert. At maaari nyo pa rin pakinggan ang ating kaagapay, ang inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng 702 DZAS mobile app. Para may download, hanapin lamang sa Play Store or Apple App Store ang 702 DZAS o kaya naman bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Kung mayroon po kayong mga komento o song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming at mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Simulan natin ating musika. Napakinggan natin on top of the program. Isang awit sa Panginoon. Matagal yun ang hindi narinig yan na version ko. At ito pong mga sumusunod ay ang mga version ko ng Buhay. Isang awitin na ginawa namin ni National Artist Maestro Ryan Kayabyab. Kailan pa man ang kauna-unahang kanta ko sa papuri. Itatawid sa landas, bagong version po, at panalangin, isa sa mga paborito kong alikhang awit na kasama sa aming mga kantata. So, pakinggan po natin ang mga awiting to sa Ami De Pano episode ng programang Papuri.

Nagbabalik po ang Ami De Pano edition ng ating programang papuri. Pinapatugtog po natin ang mga paboritong kanta ni Ate Ami De Pano dahil sa kanyang kaarawan. Pero bago po tayo magpatuloy ng musikahan, masaya akong nakita ko ang ating Atenelli Vidal kahapon sa church. Sinadya po niya, sabi niya kahit na once a month maka-attend ako sa Kamuning para sa Communion Sunday. Kahit na kailangan nilang mag-arkila ng sasakyan dahil yung kanilang dadaanan ay medyo may baha-baha. So, Atenelli, God bless you more. Panatilihin ng inyong kalusugan at biyayaan ka pa ng marami pang taon. So, yan. Magbabalik po tayo sa ating musikahan, pero kailangan kong sabihin na mapapakinggan ang ating radyo, napapakinggan talaga sa iba't ibang sister stations natin all over the Philippines. 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Missions Radio Isabela, CARE 104.3 The Way FM Radio sa Legazpi Albay, at ang New Jay 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Iyon po. Napakinggan po natin ang mga favorite songs ni Ate Ami. Magpapatuloy po this segment starting with Yaman Ko'y Pag-ibig Mo. Ito po yung version na nasama ko doon sa Dakilang Katapatan album na parang yun yung una kong album sa Emmanuel Music. At itong awiting ito na akala na marami ako po ang gumawa, pero ang talagang may likha po ng awiting yan ay si ating kaibigan Maestro Junji Marcelo. At itong susunod na kanta ay isa pang awit ni Kuya Junji Marcelo, paborito ni Amy talaga to, Kakapit Bisig, Dalawahang Tinig ni Jim San Juan at Ruben Laurente from Papuri 10. And then, susundan ito ng talagang super favorites niya from Kuya Joel Navarro. Siyang sumulat, siya rin ang umawit, siya rin umareglo, siya rin ang nag-produce. Isang salmo. Meron din po akong version na to, pero ito yung original version ni Kuya, ni Maestro Joel Navarro. At ang favorite, I think, aside from yung mga awitin ko, ito yung pinaka-favorite ni Amy dahil it talks about yung the virtuous woman ng, na dinidescribe sa Proverbs. Ginawang awitin ni Kuya Joel into a song, Kapuri-Puri, kasama po ito sa Kasalan 2 album. So, yan po, Yaman Ko'y Pag-ibig Mo, Kakapit Bisig, Sang Salmo, Kapuri-Puri. Pakinggan po natin ang mga awiting yan sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa ating programang Papuri. Dito lamang po sa 702 DZS FEBC Radio. Sana po naibigan niyo po yung lineup ng favorite songs ni Ate Amy. Ang inyong makakasama hanggang alas 6:30 ng gabi ay ang inyong Kuya Arnold De Pano nakikigalak sa inyong lahat. Galak na galak dahil birthday po ng aking may bahay. Kung meron po kayong mga komento at song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. At kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin ang ating Papuri official download site, yung Papuri Music Room. Mapupuntahan nyo sa papurimusic.febc.ph. Yon. At ano pa ba ang mga significant na pangyayari this past few days aside from yung ulan, aside from yung maraming nasalanta ng pagbaha? Ayoko pong pag-usapan ang ongoing impeachment proceedings dahil kung napapansin nyo, from time to time, nakakatipo yung ating program dahil we give way to the coverage, FEBC coverage ng impeachment proceedings sa Senado. So yun po, pinati ko ang ating Ruth Rocabo Bagalay last week at yung ating dalawang magkasabay na birthdays, I think September 2 sila pareho, si Kuya F. Palyorina at ang ating Kuya Bong Aquino. So yan po, happy birthday sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon at bigyan po kayo ng marami pang fruitful years sa inyong buhay. Sa part na ito, papakinggan natin ang awitin ni Kuya Sok Villanueva sa iisang awitin. If I remember right, galing po ito sa album ng Papuri 11 sa Mission. Ang lead singers po nito ay si April Ricafrente at si Kuya Ruben Laurente. Melody ni Kuya Sok Villanueva, lyrics by Olive Robles. And then, Naro Nako, favorite song ni Ate Ami na sinulat ni Kuya Doji Simon. This is from Papuri 9, Naro Nako. Awitin po ni Ate Janet Rodrigo Mame. Tapos ito, favorito niya talaga from Ricky Sanchez. Jesus Aking Musika from Papuri 5. And then, yung mga bago-bagong awitin from inaanak naming composer, Aleluya Nga Awitin, awitin ni Khalil Refuerzo from, I'm not mistaken, this is from Papuri 17 sa Diwang album. Awitin po ni Ate Tricia Amper Jimenez at ni Jerry Gatsalian. So yan po, mag-enjoy po tayo sa mga favorite songs ni Ate Amy dito po sa pagpapatuloy ng programang Papuri.
1: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Napakabilis po ng oras at ngayon po ay kailangan natin magpansamantalang magpaalam. Maraming salamat at sa ang aming panalangin ay na-enjoy nyo at nagkaroon kayo ng baong inspirasyon at pag-asa sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you, at kung meron po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe number 0916-296-6620 at ating Smart number na 0999-223-5675. Maraming salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast, doon sa mga tumatao sa Bukawi Transmitter site natin, ang mga nasa OCC, Protech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, Engineer on Duty, JV Tabua, at ang ating scriptwriter, producer, si Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. At kung hindi niyo pa po nakikilala at tinatanggap ang ating Panginoong Jesus sa inyong buhay, in-encourage po namin kayo na sumabay sa ating maikling panalangin ng pagtanggap. It will be the best decision that you'll ever make in your life. Ginagaranti ko po yan. Sabayan niyo po kaming manalangin. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, dumudulog kami sa inyong harapan at daladala ang aming mga pasanin, mga alinlangan, ang aming mga problema sa buhay, mga soliranin na kung kami lang ay hindi namin makakayanan. We feel the weight of our sin and our disobedience sa iyo. Kaya't lumalapit kami sa inyong harapan. Nagpapasalamat dahil mahal na mahal niyo kami. Thank you for loving us so much na you sent your only begotten son na si Jesus upang umako sa kaparusahan ng aming mga kasalanan, napako sa krus ng Kalbaryo, nabayubay, dumanak ang dugo, dumaloy, at siyang naging sanhi ng paghugas ng aming karumhan. Maraming salamat at ginawan mo kami ng kaparaanan upang mabalik ang aming ugnayan sa inyo. Tinatanggap ka namin, Panginoong Jesus, bilang aming pansariling Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa aming puso at isipan. Gabayan mo ang bawat hakbang namin sa aming buhay. Magmula sa ngayon hanggang sa makita ka namin ng mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Binabati mo kami, wina-welcome mo kami sa iyong kaharian, telling us, well done, good and faithful servant. Maraming salamat, Panginoon. Mahal ka namin. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. In Jesus' name, amen at amen. Kaibigan, kung sumabay ka po sa panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa kalangitan sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing fellowship or church para meron kang makasabay sa iyong pagpalalim ng pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus. Magabayan ka sa iyong lakad Kristiyano at maganda pong meron kang mga kapatiran na nagmamahal sa iyo, na nag-encourage sa iyo at nag-share ng iyong mga karanasan sa buhay upang it's different na merong nararamdaman mo yung pagmamahal ng iyong kapatiran. So, find that group that you can grow with at magagabayan ka. At ma-encourage ka, magiging accountable ko sa grupong yun dahil it's the best decision that you'll ever make in your life. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong Kuya Arnel De Pano, nagpapaalala na ang ating iniiwang basbas sa inyo ay ang kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, Kapayapaan at pag-asa ang pagubantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Iwanan po namin kayo sa isang awitin na nagkaroon na ng buhay of its own. Talagang sukdulang papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng awiting Dakilang Katapatan. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

paraanan, paano niya ito gusto ipagkaloob. So hindi lang ho ito isang bagay na halimbawa pagpipili tayo eh kung ano lang yung gusto niya, kailangan natin ding isaalang-alang yung timing at saka yung pamamaraan. Kasi po maaaring tama yung inyong pinili, pero ang problema ay hindi po sa kapanahunan ng Panginoon or sa kaparaanan ng Panginoon. At ang resulta po niyan ay maaaring hindi ito makabuti para sa atin, hindi makapagbigay ng luwalhati sa Diyos, at hindi po maisakatuparan yung ultimate na layunin ng ating Panginoon. So tingnan po natin ang ilang bagay tungkol po dito. Una, mahalagang maunawaan po na pag sinabi nating kalooban ng ating Diyos, eh, hindi po ito madaling tanggapin, unawain, at gustuhin. At ang dahilan nga po, dahil meron siyang layunin na gustong ma-accomplish na kadalasan po hindi nag-a-align sa gusto natin. Halimbawa, ano po, may mga times na ang isang bagay po ay gusto natin, pero ito po ay maaring sa paningin ng ating Panginoon ay kasalanan, o kaya naman ay hakbang papalayo sa kanyang layunin na ginagawa sa ating buhay. Ang isang malaking problema po kasi, mga kapatid, eh tayo po ay nasanay na pag tayo ay pumipili, ang gusto natin yung magpapasaya sa atin. Di ho ba? Kaya nga, madalas mong maririnig eh, pag nagde-decide, ang pinapayo ng marami, eh kung saan ka masaya. Ngayon, hindi po sa lahat ng pagkakataon, eh yung masaya sa atin, eh nakapagpapasaya sa ating Diyos. Dahil tayo po ay makasalanan, tandaan niyo po ito, may mga makasalanang bagay na nagpapasaya sa atin, pero obviously, hindi po ito nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Hindi po masama ang maging masaya. Gusto po nating linawin yan. Ang problema lang po dyan sa kasiyahan na yan, dahil nga tayo po ay makasalanan, kadalasan po, yung mga bagay na nagpapasaya sa atin ay nagpapasaya sa atin dahil sa ating sinful nature. So in other words, ito po ay mga bagay na maaaring pleasurable, maaaring attractive sa atin o marahil ginugusto natin, pero dahil hindi nga po ito ang umaayon sa kalooban ng ating Panginoon at hindi nakapagpapasaya sa Kanya, eh hindi natin marapat piliin ito. Yung kabaligtaran po niyan, totoo din. May mga times po na yung gusto ng Panginoon, yun naman ang ayaw natin. Gusto niya mamuhay tayo sa kabanalan, ayaw naman natin yon. Kaya nga pwede nating sabihin na ang tunay na kasiyahan para sa atin ay yung pong masiyahan tayo sa mga bagay na nagpapasaya sa ating Diyos. Yan pong ibig sabihin ng kabanalan. To learn to be happy to what make God's happy. Yung bang tayo po ay matutong maging masaya sa mga bagay na nagpapasaya sa ating Panginoon. At para po mangyari yan, yung alignment ng ating puso ay napaka-importante. Alignment ng puso natin sa puso ng Panginoon, alignment ng ambitions natin sa ambitions ng Panginoon, alignment ng buhay natin sa ating Panginoon. If you remember sa Luke chapter 12, yung parable of the rich fool, di ho ba? Yung mayamang hangal. No, normally, pag nakakita ho tayo ng mayaman, ang nasa isip natin, eh, successful. Pero hindi po fool, di ho ba? At doon po, yung word na fool o hangal, ang pagkakasalin sa Tagalog, ang ibig sabihin po niyan ay isang tao na hindi isinasaalang-alang ang importansya ng Diyos o ang importansya ng eternity sa kanyang mga kapasyahan. So maaaring yung tao po ay matalino, maaaring siya po ay mahusay dahil napagyaman niya ang kanyang sarili, subalit kaya siya tinawag na hangal dahil naging matagumpay siya at naging mayaman sa mga bagay na sa harapan ng Panginoon ay hindi tamang sukatan. Yan po ang problema. So imagine ninyo po ang pamumuhay ng isang tao. Tayo po ay driven ng ating goals every single day. Sabi nga ng isang commercial dati, para saan ka bumabangon, di po ba? So araw-araw po, driven tayo niyan, may pagsisikap tayo para diyan. Tayo po ay gumagawa ng kapasyahan base po diyan. At hindi po natin namamalayan na as we make decisions, may mga bagay po tayong pinipili
At yung

mga bagay na pinili po natin ay nangangahulugan, doon tayo nag-a-allocate ng ating lakas, ng ating oras, ng ating buhay. And by choosing to allocate our lives for these purposes, in essence po, inaalis naman natin yung oras na yon sa ibang bagay sa buhay natin. Kaya nga po, tandaan nyo ito, pagka meron kayong gustong gawin para sa Panginoon, hindi naman ibig sabihin dumadami yung oras, di po ba? Yung 24 hours na meron tayo is the same 24 hours whether you use it for the glory of God or for things that do not glorify Him. Hindi ho dahil marami tayong gustong gawin sa buhay, humahaba yung oras natin sa mundo. At hindi rin po ibig sabihin na dahil marami tayong gustong gawin para sa Panginoon, nadadagdagan yung oras natin sa isang araw. Ang reality po, nagre-reallocate tayo ng oras. The same 24 hours, dinidivide po natin sa mga kaabalahan po natin. Kaya nga, yan ho ang tricky part ng ating pamumuhay. Pag namali po tayo ng allocation or reallocation, diyan po pumapasok yung regrets. Di po ba? Kaya nga, napakahalagang maintindihan natin na hindi ganun kasimple. Minsan po, maliliit na desisyon pero ang lalaki ng consequence. Minsan, simpleng bagay pero nagdudulot po ng malaking commitment ng kaabalahan for the next how many years ng ating buhay. Kaya po talagang importante na maliwanag sa atin ano ang kalooban ng Diyos. So bago natin puntahan yon, tingnan muna natin ano ba nagpapahirap sa pagpili sa kalooban ng Diyos. Di ho ba sa John chapter 10 verse 10, ang sabi roon, "The thief comes only to steal, to kill, and destroy. I have come that you may have life and have it to the full." Now obviously, yung passage po na yon, kung tatanungin tayo, alin ho ba pipiliin nyo, yung gusto ng thief o yun ho bang gusto ng Panginoon? So syempre, ang gusto natin yung rich and satisfying life. Sino ba naman ho sa atin ang pipili nung steal, kill, and destroy, di ho ba? Pero kahit po sabihin na nilang no-brainer o madaling piliin yung gusto ng Panginoon, alam natin na hindi lahat ito ang pinipili. At hindi lahat doon na uuwi ang buhay. Bakit po? Kasi nga po, una, meron tayong sinful nature. Ang sabi po ng Galatians 5:17, "The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants." So these two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Kailangan muna nating maintindihan yung sarili natin . Ang paliwanag po ng Bible ay meron tayong sinful nature, o sa Tagalog po ang term na ginagamit dyan, tayo po ay likas na makasalanan. Ang ibig sabihin po niyan, kaya ho tayo gumagawa ng mali ay dahil po meron tayong sinful nature na yan ang gusto. Kaya nga kung mapapansin niyo po, hindi lang edukasyon ang solusyon dito . Hindi dahil na ituro sa iyo kung ano tama, otomatiko, yun ang pipiliin mo. Hindi dahil na intindihan mo kung ano yung tama, ibig sabihin madali iyong piliin para sa iyo. Ang reality po, kahit alam natin, may mga pagkakataon, siguro nga mas madalas pa, na yun pa ring hindi tama ang napipili at ginugusto natin.

sa paningin namin ng mga bata. Ang daming paninda, mga nakasabit ng mga chicharon, biskuit na nasa garapon, mga candy na iba-iba ang gulay, at kung ano-anong paninda na nakahilera, mostly nakagarapon. At yun ang negosyo nila ni Aling Ellie, ang kaniyang may bahay. Tapos may mga nakasabit pa na ilang hilera ng mga comics. At may mga panahon, doon ako umuupo, magbabasa ng comics, rerenta ng comics sa kanya. Mabait si Mang Benny, lagi siyang nakangiti. Pero meron akong isang bagay na hindi makakalimutan sa kanya. Kasi tuwing bibili ako, lagi niya akong kinakausap. Marami siyang time para sa akin. Una niyang aasikasuhin yung ilang mga bata, bibili ng belekoy, ng palutong, tira-tira, tapos espasol, yan yung mga binibili. Tapos pag ako na yung kaharap niya, parang may interrogation. Ano bibilin mo? Magkano ang isusukli ko sa'yo? Anong grade ka na? At higit sa lahat, lagi niyang sinasabi, sabi ng tatay mo, matalino ka raw. Tingnan nga natin, aber. Kaya habang papalapit ako sa tindahan ni Mang Benny, lagi yan, palakas ng palakas ang tibok ng puso ko. Hindi dahil natatakot ako sa kanya, kundi natatakot akong magkamali. At sabihin na, hindi naman pala totoo ang sinasabi ng tatay mo. Kaya kailangan, kwentado ko na yung sukli bago pa man niya itanong. Bago ako umabot sa tindahan niya, alam ko na dapat yung magkano ang matatanggap kong sukli. Ngayon, kapag naalala ko, natatawa ako, hindi na ako kinakabahan. Pero syempre, mahina pa rin ako sa math. At naiintindihan ko na ang ginagawa pala ni Mang Benny ay higit pa sa pagtatanong lang at sa pagtitinda ng biskuit at ng candy. Tinuruan niya akong mag-isip. Hindi niya ako binigyan ng lecture tungkol sa mathematics. Hindi siya nagdala ng libro, di kami nagbasa. Simple lang. Nagtanong, nag-engage. At dahil alam kong tatanungin at tatanungin niya ako, lagi akong nagre-review every time na pumunta sa tindahan niya. Si Jesus, ang pamamaraan niya rin sa pagtuturo ay pagtatanong. He engages people through asking questions, not because he does not know the answer, but because he wanted to engage a person in a conversation. Nagtanong siya. Sa Samaritan woman, he began a conversation by asking her for a drink. Will you give me a drink? Sabi po sa 1:4, verse 7. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Wala nun ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. At ang sagot ng Samaritana ay tanong din. Sabi niya, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako, bakit ka humihingi sa akin ng inumin? At sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Tanong ulit yung kanyang sagot, kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos. At nag-engage ang babae. Malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Another question sa tugon. Tanong after the tanong. At sumagot si Jesus sa verse 13. Dito, nag-clarify siya, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Dito na nagpakilala si Jesus kung sino siya at ang kaya niyang gawin. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. From that point of view, from that question, sinabi ng babae sa verse 15, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok muli. Nagbukas ang isang malalim na pag-uusap mula sa tanong na pwede ba akong uminom. About living water, tungkol sa uhaw ng tao na wala ni anuman, ni sinuman o

numin ang makapagpapatid. Him, Jesus being the living water na tanging kailangan ng bawat isa. And that Samaritan woman immediately accepted Christ. Humingi siya ng tubig na ito. Nang sa gayon ay hindi na siya muling bumalik sa pagkakasala. At kung paano niya itatama ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo moving forward. Nagsimula sa tanong. Pagkatapos nito, ang kanyang natutunan ay daladala niya panghabang buhay. Si Bartimaeus, alam naman ni Jesus na bulag siya. Alam niya ang pangangailangan nito pero tinanong pa rin niya, "What do you want me to do for you?" Sa Mark 10:51. Hindi dahil kailangan ni Jesus ng impormasyon, parang doktor, ano, yung background checking, but he was inviting Bartimaeus to speak. Because asking a question is not just about getting an answer. It's about giving someone the space to be heard. It's about giving a platform to someone to speak and make him or her feel that he or she is seen. Nag-engage si Jesus sa isang conversation to establish a relationship, to know the heart of a person that he is talking to. Sabi rin sa John 1, meron siyang tanong sa mga una niyang disciple, "What do you want?" o "What are you seeking?" in other translation. Ito naman po ay matatagpuan sa John 1:38. In other translation, "And Jesus turned and saw them following and said to them, 'What are you seeking?' They said to him," ito yung two of his disciples, "Rabbi," which translated means teacher, "where are you staying?" Ang galing din ng usap eh. Tanong sa tanong din, ano? Tinanong sila ni Jesus, "What do you want?" Anong hinahanap ninyo? Ang sagot ng dalawang disipulo, "Rabbi, saan ka nakatira?" Pero ang sagot ni Jesus, this time hindi na tanong. "Halika kayo at tingnan ninyo." Natila ba sinasabi niyang, "Come and see. Taste and see that the Lord is good. Sumama kayo, kilalanin niyo ako." Another fruit ng pagtatanong ni Jesus, at ito ay hindi lamang indikasyon ng simpleng paghahanap about an information, he was actually inviting these two people. And eventually, ang dalawang taong ito ay naging disipulo ni Kristo. Ano nga ba talaga ang hinahanap mo? Kung yan ang tanong sa iyo ni Jesus ngayon, ano ang isasagot mo? Diba sa palengke, kapag napunta ka, ang sasabihin sa iyo ng tindera, "Ano hanap?" Pero this time, our Lord is asking you, anong hinahanap mo sa buhay? Minsan alam na natin kung ano talaga yung kailangan sa buhay. Pero habang tinatahak natin yung journey kasama si Jesus, realize na meron pa palang mas malalim na kailangan tayo kesa sa una nating hinihingi. Matthew 7:7, "Ask and it will given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you." Pero hindi naman din ibig sabihin ito na sa bawat pagkakataon, ibibigay ng Diyos ang eksaktong bagay na hinihingi natin. Sometimes, we are praying for a solution, pero ang bibigay sa atin, wisdom. Hihingi tayo ng pagbabago sa sitwasyon, pero bibigyan tayo ng lakas para harapin ito. Ang laging tugon ni Jesus ay, "Follow me." Halika. "Come and see." Halikayo at tingnan nyo. Jesus will journey with you, with us. Kasi may mga bagay na hindi rin naman natin makikita kahit saan.
hindi natin matatagpuan kahit saan. At gaya ng pagtugon ni Jesus sa Samaritana, si Jesus ang tubig na buhay at sino man ang uminom nito, kailanman ay hindi na mauuhaw. Ano nga ba ang hinahanap mo? Kapayapaan, kagalingan, restoration ng relationship, restoration ng kalusugan, pag-ibig, trabaho na masasandalan ng buong pamilya, approval ng papers para makalipad sa ibang bansa, isang bagong simula, kapatawaran mula sa iyong mga kasalanan, o kalayaan. Sabihin mo sa Diyos, dahil ang ating Panginoon hindi siya bingi sa mga hinahanap natin sa buhay at hindi bulag sa ating pangangailangan. Hanggat nabubuhay tayo, yung mikropono natin ay naka-on. Hindi yan naka-mute sa Panginoon. Lagi tayong may platform. Laging bukas ang pinto ng Diyos upang makipag-usap tayo, humingi ng karunungan, humingi ng kapayapaan. Because He loves you. And He hears you. At interesado sa iyo ang Panginoon. At habang hinahanap mo ang lahat ng kailangan sa buhay, then you will realize na ang pinakadakilang sagot ay hindi lamang tungkol sa bagay na hinihingi mo. Ano ang hanap mo? Ipagkatiwala mo yan sa Panginoon.

Let's pray. Lord, isa sa mga pinakamahirap na panalangin na aming bibigkasin ay we surrender to your will. Kasi may sarili-sarili kaming kagustuhan. Malamang yung kagustuhan namin ay liban sa nais mo para sa amin. But this time, Lord, we humbly come before you, acknowledging that without you,

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan, ang estasyon sang DXKI, signing on sa adlaw nga ini sang Martes, September 8, 2026. And good morning, Gid. Kaga welcome sa aton nga sign-on program, no? Diri sa aton nga estasyon. Makita ang aton nga estasyon diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Diri kita naga-sibya, no? Ang tingog nagahalin diri sa Barangay Morales. Kag-aari diri ang atong studio kag transmitter, nag-broadcast kita sa atong transmitter sa Kabaskugon nga 10 kilowatts. Yan, good morning Gid sa inyong atanan, kag-kabay nga nakapahuway kamo maayo, nakatulog, kag-naulian ang atong nga mga kusog, no, para sa adlaw nga ini. Yan, salamat Gid sa Ginoo sa iyang pagbantay sa aton, kag amo man sa aton nga kusog, no, kayuhan, kag kapahuayan nga nabaton. Welcome sa aton nga 30-minute program coming to you Monday to Friday. Basta may lawas lang, maka-live Gid kita, kag makahiwat sang manubo nga fellowship kag prayer meeting, no, sa kagahon. So kung may ara ka mo mga prayer concern ang akon nga pagpangagda sa inyo, no, prayer concern or shout out sa mga nagapamati sa radyo, pwede nyo i-text sa aton pagi sining aton nga number 0963-180-1469. 0963-180-1469. Ang aton nga Facebook page, no, like, follow, and share lang, no? Search nyo 1062DXKI-FEBC Radio. Ayan, 1062DXKI-FEBC Radio. Manang aton nga official nga FB page. Yan. Okay, good morning sa mga nagapamati sa ato, naga-tune in, naga-subaybay sa aton nga manubo nga program, no? Kag-kabay nga okay nang inyo nga pag-preparar sang inyo nga mga pamahaw subong aga, no? Especially ang may mga laktan aga pa. Good morning kay Sister Mitch Tyson. Good morning sa inyo. Kagdira sa sentrala, no, sa Barrio Jess, kay Brad June Manalo, kay Inday Jonalyn and the whole family. Good morning sa tanan, siling ni Brad June. Kay Brother Dencio Fuentes, good morning siling niya. Amo man kay Sis Lenny Fonticha Babas, good morning everyone, God bless DXKI. Kay Sister Gemini Ong Ante, maing agaman, no, sa Ong Ante family, kay Ma'am Jemima Oro Chavez, Selenia, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. God bless DXKI and the broadcast today. And okay, good morning, Gid, no? Kag maman kay Brother Ed, kag kay Sis Janet Katakutan dira sa Kipalbig. Kay Pao, Pauline Jordan. Good morning sa iyo. Magandang umaga sa iyo, Pao. Kay Ate Daisy Calixton Flores, good morning. Amo man kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro, dira sa Barangay Grino, City of Tacuarong. Good morning kay Sir Vic Lagora, kay Dodds Alex, kay Sis Annabel Haniola Bandada, kay Sister Delia Tomas, kay Sis Bevelyn Hilahos Fonticha. Sa Sinaon family, good morning, no, kay Nay Pering, Nay Helen, and Joanne. Mayang agaman kay Greg, kay Sis Yoli Tanghian, siling ni Greg. Good morning everyone, Pastor Alex, God is good all the time. Greet ko Arsaga family dira sa Kidapawan, gapamati sila karon. Pastor, salamat sa pag-greet. CJ Sarusal. Yan. Good morning, no, sa mga taga Kidapawan.
Dugay nagigula ka kadto sa Kidapawan. Kumusta na ang Kidapawan subong, no? Maying aga kay Pastor Robert, kay Sister Elisa Palmes. And have a blessed day, Pastor Alex. Mayugid nga aga, no? Mga kumari ko ni si Sister Elisa, no? Kag si Pastor Robert. Yan. Kay Blessy. Kay Blessy ka kay Hark. Okay, kag padala lang, no, ang inyong mga prayer concern, inyong mga shout out diri sa aton nga program. Good morning, kag happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw. Sino ang mga celebrators naton? Kay Migo Gem, no? Happy birthday sa imo, Migo Gem. Aga pa ko nag-text kaga kumustang ha aton preparasyon dira, Migo Gem, no? Aton nga handa, no? Kaga siyempre ang pagpasalamat sa Ginoo for another year sa aton kabuhi. Kag amo man sa mga nagaselebrar sang ilang mga anniversaries, no? Special anniversaries. Yano naton. Basi nalimtan naton, no? Greet naton naton mga partner. Yari ang aton nga birthday song para sa mga celebrators naton kag aton ining iharana sa ila, no? Pagasundan sang aton nga Portals of Prayer.

Oras naton alas 5:10 sang aga kag good morning gid sa mga naga puro pangapi na dira no inopdan sang mainit-init nga tinapay. Yan, pandesal sunny side up nga itlog. Bonami ginakadaaga no. Good morning kay Ma'am Nancy Barrientos para silinya. Good morning, may your day be filled with God's peace, guidance, and blessings. Trust Him in everything you do and He will lead you and He will lead your way. Ang iyang verse, Psalm 118:24, this is the day which the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Have a blessed and beautiful day. Pangamuyuan naton si Ma'am Nancy, no, not feeling well. Akon gina, ano ko lang, ginasigi ko inom sang warm nga tubig. And ginalikawan ko mag-inom sang lamig. And daw nagabatyag akon baga kong lamig. Okay, kagpadayon ta sa aton nga program, no? Happy birthday, mi good gem, kagabay nga mangin malipayon, mangin meaningful ang imong celebration subong adlaw. And birthday ni mi good gem. Subong ano, mi good gem Valdez. Ang dati naton nga kaupod diri sa DXKI, ang aton nga ano ni broadcast technician. Okay, so alas 5:12 sang aga kag kadto sa aton nga meditation, no. Saon na aton ang pulong sang Ginoo found in Luke chapter 16. Luke chapter 16. Kag isa ini ka paanggid, no, or parable. Kaga si Jesus nagsiling in Luke chapter 16. Nagsugid si Jesus sang isa ka paanggid sa iya mga sumulunod. Siling niya, may isa ka manggaranon nga may sulugoon nga gintugyanan niya sang iya mga pagkabutang. Karon may nagsugid sa manggaranon nga ang iya nga pagkabutang ginausikan lang sang iya tinugyanan nga sulugoon. Gani gin patawag niya siya kaginhambalan. Ano ining nabatian ko nga ginausikan mo lang ang akon pagkabutang? Maayo pa magsumahay kita parte sa akon pagkabutang kay halin subong palinon ko na ikaw. Tungod nga ginapahali na siya sang iya galo, nagsiling siya sa iya kaugalingon. Ano ba lang akon himuon? Hindi ako makasarang sang mabugat nga obra pareho sang pagkutkot sang buho kag nahuya man ako nga magpakilimos. Ah, naibaluan ko na kung ano ang akon himuon. Agod nga bisan palinon ako sang akon agalon, may makadtuan ako nga mga tao nga magabaton sa akon sa ilang mga balay. Ang iya ginhimo, isa-isa niya nga ginpatawag ang mga may utang sa iya agalon. Nagpamangkot siya sa nahauna. Pilang imuutang sa akon agalon, nagsabat siya isa kagatos kalata nga lana sang ulibo. Nagsiling ang tinugyanan sa iya, sige, ari ang lista sang imuutang. Pungko kag isulat 50. Pagkatapos nagpamangkot siya sa ikaduha, pilang imuutang sa akon agalon. Nagsabat siya isa kagatos kasako nga trigo. Sige, ari ang lista sang imo utang, isulat nga 80 lang kasako. Pagkahibalo sang agalon sang iya ginhimo, gindayaw niya ang dayaon nga tinugyanan tungod nga maayo siya magpadihot. Kaya mga tawo nga kalibutanon mas maayo magpadihot sa ila isig katawo sang sa mga tawo nga ginpasanagan na sang Dios. Gani sugiran ko kamo, bisan matuod nga ang manggad ginagamit sa pagpangdaya, gamitan ninyo ini sa pakigamigo. Agud pag-abot sang adlaw nga wala na ini nga manggad, batunon nila kamo dito sa puluyan nga wala

alon. Kay magasikway siya sa isa kag magahigugma sa isa. Magadampig siya sa isa kag magpakalain sa isa. Hindi man kamo makaalagad singdungan sa Dios kag sa manggad. Amoy ni ang pulong sang Ginoo in Luke chapter 16 verses 1 to 13. Sa verse 10, no, siling ni Jesus, "One who is faithful in very little is also faithful in much." Para maintindihan natin ini, ining bersikulo nga ini, isipo nato, no, ang background sa panahon ni Kristo, no, in the first century, nga kung sa diin ang mga Hudyo under the Romans, no? Ining ginatawag nga little, no? Ining sa Luke chapter 16, "One who is faithful in little," no? Ining little nga ginambal din diri ni Jesus, gina-associate niya ni sa mga ordinaryo ba lang nga mga responsibilidad sa sulod sang balay. Kay sa ilang panahon, madamo nga mga tao ang ara sa isa ka panimalay kag may ara sang isa ka head of the family, no, or nang manggaranon bilang land owner, no? So may ara siya sang balay, may ara siya sang uma, no? So madamo sang mga trabahante, da may mga damo tao sa sulod sang iya balay. So, ini manggaranon nga ini nga tag-iya, the head of the household, siya ang kapanag-iya sang tanan. So, ang ginahimo niya, nag-a-appoint siya sang mga manager, no, mga tinugyanan, mga servant, nga mag-administer sang iya nga mga resources. No. But silingon, ining i-appoint niya nga tinugyanan, siya ang responsable sa kwarta, sa mga pananom, sa mga kasapatan, sa propiedad, kag sa negosyo. So, amo ni ang cultural nga setting sang ginhambal ni Kristo ining panggid, no, ining parable. But silingon ang tinugyanan diri, hindi siya ang tagiya, no, kundi nga gin-entrust sa iya ang mga pag-aari. Kaya gina-expect nga ang isa katinugyanan ng kayuhon niya mag-manage, no, sa gin-entrust nga manggad kag mga resources sa iya. So, kung hambalo ni Kristo nga he who is faithful in very little, naintindihan ini sang iyang sa mga nagapamati bala siya. Ang faithful, ng word nga faithful in very little, maintindihan na sa nagapamati sa iyang ang principle dira nga involved is gintugyanan ka sang propiedad sang iban. Tinugyanan ka, hindi ikaw tagiya. So, para sa isa ka tinugyanan, ang pinakadako nga pagsubok or testing is ang pagsalig, ang kumpiyansa sang tagiya sa imo nga kayuhon mo nga pagmanage sang iyang mga resources. Kag sa ilang panahon, no, sa ilang kultura, tama ka importante ni kay hindi basta-basta nga mga resources ang ginapamanage sa imo, no? Damo kag dalagko nga mga resources, no? Pero hindi na imo, no? Ang imo da nga i-manage mo siya mayo according sa interest sang tagiya, no? Nabalang i-manage mo siya to the point nga malipay man tong nag
tugyan sa imo kay gin-manage nimo.

maayo. Okay. So, pariwinas ang inistorya naton kapo, no, in Psalm 24, that the earth is the Lord and everything in it. Sa subong, kung danawon mo imo kabuhi, kung ano nang arasi mo, gin-entrust sang Ginoo ina sa imo. So, ang biblical perspective nga, the Lord or God is the owner of everything. Kaga mga tao, amo ang mga tinugyanan niya. Amo na siya ang principle nga dapat maintindihan naton. Kay kahapon ginambal naton nga, based in Psalm 24 verse 1 nga, basi bla masiling ka nga imo ni tanan, hindi, no? When you declare that the earth is the Lord and everything that is in it. In other words, wala na yasang lain nga tagiyada kundi ang Diyos lamang. Kag gina-expect sang Ginoo nga gamito naton ina sa maayo, no? Because we recognize that God is the ultimate owner. Dapat magpilit ginapermi sa ato nauna na nga tinugyanan lang kita, hindi kita tagiya, no? Kag sa ilang kultura, ang pagiging trustworthy, tama ka importante, no? Kay wala man sila sang modernong pamaagi sa accounting, hindi para subong yang mayara na sa mga point of sales, no, nang ano na bala nang computerized. Kung magsulod ka sa department store kag magbakal, dira sa cashier kada scan niya sang item mo, nagabuhin ina dito sa inventory, hindi lang na kay gin-scan niya lang kay para mabalaan niya presyo, no? Ang pag-scan niya dira konektado na sa ilang computer program nga pagbakal mo sa isa kahabon. But silingon, nabuhin na ang ila stock dito sang isa man kahabon. So may ara sang efficient nga accounting. Pero sa panahon ni Kristo, wala na siya, wala gani calculator, no? Wala sa mga pamaagi balang magkaroon sila sang efficient or sophisticated nga control sa ilang mga inventory, sa ilang finances. So ang ila lang gid rise, salig lang gid, no? So pag appoint mo sang tinugyanan ng ti kasalig ko si mo nga kayuhon mo na, no? So dako ang kumpiyansa sang tagiya sa character sang iyang mga manager, sang iyang mga tinugyanan. Okay? So amo na, no? So kuan lang gid nang salig lang gid. Amo lang gid na siya, no? Kay di wala man computer pa sang una. So pilion mo gid nang maayo ang iyang character. Kay kun masaligan siya sa gagmay nga butang, i-entrust iya ang dalagko pagid nga butang, no? So the spiritual principle is para magkaroon ka sang dalagko ng mga butang, responsibilidad sa dalagko ng butang, dapat faithful ka anay dito sa gagmay nga butang. Kay ginapakita mong imo nga karakter. Not necessarily ang imo abilidad, kundi ang imo karakter nga at the end, masaligan ka gidman. Okay? So, muna siya, no? Ang masaligan ka. Mula na kasimple. Kay kung masaligan ka sa gagmay nga butang, then amo pa na kagtagaan ka sang dalagko nga responsibility. Magdugang imobra. So, gina-challenge ni Kristo ang pamaagi bla kung paano nila gina-measure. Ang gina-measure ang aton nga kabuhi. No, kay usually, ma-measure ang kabuhi ta ng kung ano nakadamo aton kwarta, ano nakataas aton posisyon, ano nakadako aton nga mga ministry. Yan. Pero ginabalik sila ni Kristo nga balik anay ta balik, no? Dito ta anay sa gamay nga butang. Masaligan ka ba sa gamay nga butang? Of course ara ka na subong amo na nang
plastada mo, lagko na, dako na yung negosyo. Pero balik ta na, no? Balik ta dito sa gagmay. Masaligan ka ba sa gagmay nga butang? Namo nang dako nga pamangkot, no? Anong imo ginahimo kung wala sa may galantaw, no? Kaysang una, wala man CCTV. Subong damo na sang CCTV. Gustuhon mo man maghimo sang malain, duduwa ka na lang kay basi ma viral ka da kay nakita ka sa CCTV. Pero sa ilaya, kay ti wala pa na, masaligan ka ba sa gagmay nga mga butang. Kag importante ni kay ang teaching ni Kristo nakasentro sa manggad kag sa stewardship, no? Wala siya nag-istorya nga good employee ka lang, no? Ang iyaya nga ginapamangkot is masaligan ka ba sang Ginoo sa ginhatag niya nga responsibilidad sa imo. Okay? Do pareho lang bala sa tong sang landowner, no, nga nagambal sa iyang servant nga ginahatag ko sa imo ining responsibilidad, ining gamay nga parte sa akon nga pag-aari. Okay. Kag bantayan ko ikaw. Hindi ko ba bantayan kung hindi ang ginabantayan ko diri, hindi lang sa kung ano ang imo nga ma-accomplish, pero ang akon gid nga pagbantay is to evaluate kon masaligan ta gid ikaw. Okay? Amo man sa discipleship, no? Before God can entrust us with much, ginatanaw niya na ikon maayo kita sa pag-uyat sa mga gamay nga butang. Okay? So may importante nga connection ining aton nga ginbasa nga bersikulo, no, kay sila ni Kristo, masaligan ka sa gagmay nga butang. No? Sila ni Kristo, may arasang mga matuntuod gid nga mga manggad. No? Kag kinahanglan gamiton mo ini, hindi lang para sa imo kaugalingon, kundi nga para man sa iban. No? So the point is, stewardship, pagiging maayong at tinugyanan, being trustworthy, kag ang aton nga mga prioridad, no? Kag siling ni Kristo, dapat ang inyong nga prioridad is ang Ginoo. Okay? So, balik gihapon sa Shema, sang Israel, no? Ang daily prayer nila nga. The greatest commandment is to love God with all your heart, all your soul, all your strength. Ayan, so manang simpleng leksyon ato, no? Happy birthday, Miga Jen, siling ni Sister Mitch Tyson. Si Migo Jem to, Migo Jem, no? Si Miga Jen niya, January to niya, birthday, Sister Mitch. Si Migo Jem. Jemuel Valdez. Isang mapagpalang umaga po, Pastor Alex, at sa lahat na nakikinig at nanonood sa 1062 DXKI. Siling ni Sister Daisy Concepcion Mogote. Kay Sis Euphemia Marcelino, mayang aga sa tanan, Pastor Alex. Oh, happy birthday, Miga Jen. Mga birthday na ni Miga Jen, no? Na mishear ang akon nga. Si Migo Jem, Jemuel Valdez, ay my birthday. So, ang birthday ni Miga Jen, January 2. Tama, no? January 2 si Miga Jen. Okay, so yan. Good morning, kids, sa inyo tanan, no? Naubusan na ta oras, no? Ang prayer time naton. Off-air na lang, no? Be assured nga. Pangamuyuan naton ini, no? So, sa liwat, ako si Pastor Alex, ang inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyong tanan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Maraming kaparaanan ang ginagawa ng mga spiritual kidnappers upang dukutin ang isipan ng mga mananampalataya. Una, gumagamit sila ng mga panlilinlang na walang patutunguhan. Pangalawa, pinapakita nila na ang kanilang pilosopiya ay sinaunang panahon pa. Pangatlo, isinusulong nila ang mga turo ng mga demonyo. At pangapat, nagtuturo sila ng mga bagay na hindi ayon kay Kristo. Maaaring sabihin mo na, madali namang makita na mali ang paraan ng spiritual kidnappers, kaya hindi nila ako madadakip. Maging mapagbantay dahil sila ay mapanlinlang. Mali, ngunit tila tama ang kanilang paraan ng pagpipresenta. Narito po si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng Warning Against Spiritual Kidnappers.
2: Now, sabi ng ibang mga commentators, no, ingatan natin na yung salitang philosophy na naiintindihan natin ngayon ay ilalagay natin dito sa Biblia. Kasi ang salitang philosophy ngayon na paggamit natin in modern English, hindi yan masama. It is neither good nor bad. Sabi nga ng isang dictionary sa dictionary.com, nakita kong definition ng philosophy, ito'y ganito. Ito yung present definition niya. Philosophy is the rational investigation of the truths and principles of being, knowledge, or conduct. Oh, anong pangit doon? Anong masama doon? It is the rational investigation. Ginagamit mo yung utak mo, ginagamit mo yung logic mo, ginagamit mo yung pag-iisip mo, hindi lang yung dala ng damdamin, kundi pinag-iisipan mo ng mabuti, ginagamit mo yung talino mo para imbestigahan ang mga katotohanan at ang mga prinsipyo, principles of being. Bakit merong ganito? Bakit may mundo? Saan galing ang tao? Yun, kasama yun sa philosophy. Inaalam mo, iniimbestigahan mo itong mga katotohanan ito? Of knowledge. Bakit nakakapag-isip ang tao? Bakit ang tao merong pakiramdam kung anong masama at mabuti? Hindi siya tulad ng hayop. Ba't ganun? Iniimbestigahan mo yun. Philosophy tawag doon, sabi rito. Or conduct. Bakit ganun kumilos ang tao? Bakit ganyan ang asal niya? Saan nanggagaling yung ganung klaseng asal? Impluwensya ba ito ng mundo? Galing ba ito sa puso? Again, no, ito yung rational investigation ng mga katotohanan ito. So there's nothing wrong with that. Hindi sinasabi ni Pablo, nako, huwag kayo dyan sa philosophy na yan. Ha? Hindi yon. Ano sinasabi niya rito? Ito. Pag ginamit ni Pablo yung salitang philosophy, kailangan ibalik mo sa konteksto ng Colossians. Yan isang bagay na diniin ni noong aming pag-aaral sa dito sa expository preaching, no, ng epistles, no, kung paano mag-interpret. Kailangan tingnan mo muna yung konteksto. Anong paano ginamit yung salitang philosophy dito sa sulat ni Pablo? And then pag nakita mo na lahat ng mga ebidensya na nagtuturong itong ibig sabihin nun, saka mo tingnan dun sa labas ng pinag-aaralan mong letter or libro, and then tingnan mo sa ibang mga portions ng scripture, and then pag nakita mo na sa New Testament, tingnan mo rin kung ano sabi sa Old Testament. Tingnan mo kung ano sa... Yung ganon. So, etong, kung tututukan lang natin itong letter ni Pablo sa Colossians, itong ibig sabihin ng philosophy. Ang philosophy ay isang malawak na idea na kasama dito yung mga religious practices. Katulad ng may connection sa pagkain, sa pag-inom, sa pag-attend ng mga piyesta ng mga Hudyo, yung mga new moons, yung mga sabbats. Yun yung nakalagay sa Colossians chapter 2 verse 16. Philosophy ang tawag nila doon. Dinagdagan pa ni Pablo yung pagsamba sa mga anghel, yung mga visions, yung mga nakakapasok doon sa langit. Kasama yun sa kanilang philosophy sa Colossians chapter 2 verse 18. Yung asceticism, yung bawal yung ganito, bawal kumain ng ganyan, bawal hawakan yung ganito. Yung pagmamalupitan mo yung katawan mo, sasaktan mo yung katawan mo, hindi mo bibigay yung mga bagay na gusto ng katawan mo, gugutumin mo, pahihirapan mo, ito torture mo. Kasama yun sa philosophy. Yun yung kasama sa mga tinuturo ng mga false teachers. Yan ang ibig sabihin nila pag sinabi nila na philosophy. Yan ay nasa Colossians chapter 2 verses 21 up to 23. Yun ang sinasabi ni Pablo. Actually, kasama pa dyan ang black magic. Natawag ng mga Bible scholars, magic. Pero pag magic kasi, alam natin yung baraha, pag ginanong ganun mo, tapos, biglang galing sa ano. Oh, may number. Hulaan mo kung ano number na to. Yun yung magic para sa atin eh. Pero yung magic, pag ginamit sa kanilang panahon nun, yun yung tinatawag nating black magic. Ibig sabihin, may connection sa demonyo. Merong kapangyarihan. Merong demonyong gumagalaw sa likuran nun. So, yun ang kasama sa philosophy na sinasabi ni Pablo. At sabi ni Pablo, itong filosofiya na to, it is empty. Ito ay nakakapandin lang, ang daming pangako, pero sa totoo, wala itong laman. Wala itong eternal value. Hindi ito tunay na nakakatulong. Sabi nga ng isang Bible dictionary, etong empty na to, it is pertaining to being devoid of intellectual, moral, or spiritual value. It is without any basis, without truth, without power. Sabi nga ng Colossians chapter 2 verse 23, sabi ni Paul, these have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity of the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Sa panlabas, akala mo, wow, ang galing. Wow, ang talino nung nagsabi nito. Nakaka-impress yung kanyang mga descriptions o yung mga dapat gawin para umasenso ka sa buhay. Pero sabi ni Pablo, they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Pinapakita niya rito, eto kasi problema ng tao eh. Ang problema ng tao, kasalanan. Ang problema ng tao, bihag siya ng kanyang laman. Ang problema ng tao, dahil sa kanyang mga kasalanan, nasasailalim siya sa galit ng Panginoong Diyos. Lahat itong sinasabi ng mga philosophers nung kanilang panahon noon, walang maitutulong para ma-address yung kasalanan mo. Walang maitutulong para ikaw ay patawarin ng Panginoon. Walang matutulong upang matanggal ang galit ng Panginoong Diyos sa iyo at maging kaibigan ka ng Panginoon o gawin kang anak ng Panginoong Diyos at bahagi ng kanyang pamilya. Walang magagawa yon. Walang maitutulong yon para pag ikaw ay namatay, ay mapupunta ka ng langit. It has no eternal value. Oh, by the way, warning ko ito dun sa mga taong siguro mahilig makinig sa mga coaches. Di ba, may mga usay mga term na yan ngayon. Mga coach, tuturuan ka paano ka maging masaya, paano liliit ang tiyan mo, paano ka papayat, paano ka ganito, paano ka ganyan. Ang daming mga techniques na tinuturo. Now, I'm not saying they're bad. All I'm saying is, may mga iba, puro yun na lang ang pinakikinggan. So, yung mga tao na wala nang pinakikinggan, kundi hanapin kung anong maganda, paano maging successful, paano maging magaling, paano yumaman. Kung puro yun lang at hindi ka dadalin kay Kristo, kahit anong mukha kang mabait, mukha kang matulungin, mukhang maayos ang katawan mo, pero sa mata ng Panginoong Diyos, ikaw ay nasasailalim ng kanyang galit. Yun yung issue. Yung mga ganong klaseng mga so-called philosophy, kung gagamitin natin itong term ng Biblia, this is of no spiritual value. It is empty. Kung pakikinggan mo yung mga sasabihin ng iba, naku, napaka-attractive, no? Di ba? Attractive siya. May mga pangako ng prosperity, blessings, power, access to angels, protection mula sa mga demonyo at kanilang impluensya. Pero again, wala siyang eternal value pag walang koneksyon kay Jesucristo. Okay, so yun yung unang makikita natin, no? Itong ginagawa ng mga philosophers na to, ang kanilang kaparaanan upang mangkidnap, gumagamit sila ng empty deception, pandilin lang na wala namang patutunguhan, wala namang kabuluhan talaga. Now, tingnan ninyo kung paano dinescribe ni Pablo itong filosofiya na to na pinopromote nitong mga false teachers na to sa Colossae. Kung titingnan nyo ng mabuti itong Colossians chapter 2 verse 8, mapapansin nyo merong tatlong prepositional phrases dito. According to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. So pagka nagbabasa kayo, medyo maging sensitive kayo sa ganyang mga salita. Kasi ano to eh, no, parang, yan yung, again, yan yung isang bagay na tutunan namin kay Pastor Tim Carnes, yung grammar. Huwag mong mamaliitin. Yung mga prepositional phrases na ganito, huwag mong dadaanan lang ng mabilis. Kasi ito mag-i-indicate anong klaseng philosophy yung ginagamit nitong mga false teachers na to para mandin lang. Ito ay ayon sa human tradition, ito ay ayon sa masasamang mga spirito, at ito'y hindi ayon kay Jesucristo. Yan yung tatlong description. Pero itong tatlong description na to, pwede rin nating isama, ito yung paraan. Ito yung kaparaanan ng mga false teachers. Ito yung kaparaanan ng mga spiritual kidnappers. So kanina, ano yung unang kaparaanan nila? Nang kikidnap sila sa pamamagitan ng empty deception. Ikalawa, nang kikidnap sila sa pamamagitan ng pagpresenta ng isang filosofiya na galing daw sa noong unang panahon pa. It is from antiquity. Antik itong mga to. Matagal na to. Kaya ito yung totoo. Alam nyo, sa ating panahon ngayon, pagka luma, luma na yan. Hindi ko natatanggapin yan. Ngayon, gusto natin yung bago. Kung ano yung bago, ano bang uso? Ito ba ginagawa ngayon? Bago ba yan? Yun ang nakakainganyo ngayon. Pero sa kanilang panahon nun, iba. Sa kanilang panahon nun, kung ano yung mas matagal, kung ano yung mas matagal na tradisyon na pinasa from one generation to another generation, yan. Yan ang katotohanan. Because it is tested by time. Yung mga bagay na yan na pinasa mula sa ninuno natin, pinasa sa susunod na generation, then yung susunod na generation, pinasa sa younger generation, and eventually dumating sa atin, naku, pag yan 1,000 years na yung pinag-uusapan, yan ang talagang totoo. Yan ang talagang merong kabuluhan. Yan ang pananaw nila nun. Pero itong problema, kay Pablo, hindi yun ang importante. Kahit na ilang years na yan na pinasa from one generation to another, kahit na yan tradition, if it is human tradition, tao lang nag-imbento. Galing lang sa pag-iisip niya. Gumawa lang siya ng kwento na itong nangyari sa akin, itong nakita ko, ako kinausap ng Panginoon, pero gawa-gawa niya lang. Kahit na ipasa pa yan for thousands of years, walang kwenta yon. Si Pablo, para sa kanya, ang tamang tradisyon, yung pinapasa mo from one generation to another, dapat ang tanong, nung una, saan galing? Kung galing sa Panginoong Diyos, tulad ng Ebanghelyo. Ano ba itong Ebanghelyong pinipreach natin? Galing ito sa tradisyon eh. For thousands of years, no? For more than 2,000 years, simula nang galing sa bibig ni Jesus, pinasa niya sa kanyang mga apostol pinasa sa kanilang mga leaders, mga disciples nila, pinasa ng mga disciples nila sa mga churches, yung mga churches pinasa sa mga susunod na mga generation hanggang umabot sa atin. Tradisyon din yun eh. Thousands of years din ang inabot bago makarating sa atin eh. Pero kay Pablo, yan ang susundin niyo. Bakit? Kasi sabi nga niya sa Galatians, chapter 1, verse 11 and verse 12, ito sabi niya, "For I would have you know, brothers," gusto kong malaman niyo mga kapatid, "na ang ebanghelyong aking preach ay hindi ebanghelyo na galing sa tao." Sabi niya, "I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel." Sabi ng verse 12, "For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Hindi galing sa akin to. Natanggap ko ito as a revelation from Jesus Christ Himself. Alam niyo, kapanimpaniwala yung kanyang sinabi dahil alam naman natin yung buhay niya dati. Kung alam niyo buhay ni Pablo, dati mamamatay tao siya in a sense. Dinadakip niya ang mga mananampalataya. Ginagawa niya lahat upang sirain ang Christianity. Pinupwersa niya yung mga mananampalataya to blaspheme Jesus Christ. Na huwag nilang sabihin si Jesus ay ang Panginoon. No, kinukulong niya sila. Hinahunting niya itong mga mananampalataya. And then, isang araw, sinalubong siya ng Panginoong Jesus, nabulag siya ng tatlong araw, nabago. Yung pananampalatayang gusto niyang wasakin,

Yan. Tinan niyo yung ikatlo na kaparaanan nila. Spiritual kidnappers promote teachings of demons. O tinan niyo sabi ng prepositional phrase dito, according to the elemental spirits of the world. Yan ang ESV. Sa ibang translation, elementary teachings or elemental teachings of the world. Kundi ako nagkakamali, ang NASB ay ganon. Bakit ganon? Bakit ito spirito? Bakit yung isa teachings? Because, ito na naman, sabi ng mga Bible scholars, itong elemental spirits na to ay pwede, ang ibig sabihin, elemental teachings or elemental spirits. Yun ang sabi ng mga Bible scholars. Kung babasahin nyo, halimbawa, no, itong translation lang na to, tingnan ninyo ang mga sumasang-ayon sa ESV. Sabi ng New Living Translation, and from the spiritual powers of this world. Sabi ng Good News Translation, from the ruling spirits of the universe. Bakit iba to? Bakit iba dun sa NASB? At kung hindi ako nagkakamali, yung luma yata na NIV, ganun din eh. Yung updated na NIV, elemental spirits na rin ang nakalagay doon, kung hindi ako nagkakamali. Bakit? Dahil nga, ulitin ko, sa original Greek, pwedeng i-translate ng elemental teachings or elemental spirits. Kaya lang, marami ngayon ng mga Bible scholars, naniniwala sila, na dahil sa ebidensya, ang pinapakita dito ay elemental spirits. Magbabasa lang ako sa halimbawa. No? Ito sabi ng Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary of the New Testament. Sabi doon, basic principles, ewan ko, siguro NIV yung ginamit na translation dito, is a translation of the Greek word stoikeia. Yun yung Greek word. The term may indeed have the idea of the rudiments of science or an institution, such as the fundamental principles of religion. But it can also be a designation for spirit beings. Tapos sabi doon, it is this latter sense that best fits the context here and in chapter 2 verse 20. Tapos nagdagdag siya ng information. Sabi doon, stoikeia is used for spirit beings in Persian religious texts, magical papyri, astrological texts, and some Jewish documents. The word thus represents still another term in Paul's reservoir of terminology to refer to the powers of darkness in Colossians along with principalities, powers, authorities, and thrones. The basic point of Paul's teaching here is that the dangerous teaching at Colossae has a demonic root. Yun ang gusto niyang bigyan ng diin doon. At yun nga, may ebidensya sila. Yung nakita nila yung ibang mga writings outside of the Bible during that period. Nakita nila yung Greek word ng stoikeia, ang ibig sabihin ay mga spirit beings. Mga spirito. Mga masasamang mga espirito. Siguro yung philosophy na pinopromote nitong mga false teachers na to, eh may kasamang mga technique na sa kanilang tingin, tumatawag ng mga anghel upang maproteksyonan sila mula sa mga demonyo. Meron silang ginagawang mga special rites, mga special rituals para hindi sila dapuan ng kung anumang masasamang spirito. So, kasama yon sa pinagmamalaki nila. O, syempre, ikaw naman, madadala ka. O, talaga, lalo na nun. Ang tingin nila, parang buong mundo kontrolado ng mga spiritual rulers. Ang araw, ang buwan, ang mga bituin. No, naniniwala sila sa mga zodiac signs. Naniniwala sila na pag ganitong formation ng mga bituin, ako, ganito mangyari sa'yo. Bago sila tumawid ng dagat, mag-o-offer muna sila ng sacrifices dun sa Diyos na nagko-control ng dagat. Bago sila magtanim, para maging magandang ani nila, mag-o-offer sila ng sacrifices sa Diyos na nagko-control ng mga ani. Pagka gusto nilang mag-take ng exam, ganun din. Mayroong Diyos na nagko-control
ng talino ng

0: tao, all of those things. So, nakikita nila na yung mga masama at mabubuting bagay nangyari sa iyong buhay, kontrolado to ng mga demonic forces or good forces. Yan ang pinagmamalaki nito mga philosopher. So, dalandala yung mga tao dun. Sino ba naman ang may ayaw nung ganun? Lalo na sa kanilang konteksto. Pero, dagdag pa ni Pablo, sabi niya, yung pinopromote nito mga spiritual kidnappers na to ay mga katuruang hindi ayon kay Kristo. Not according to Christ. Pwede ngang ibig sabihin niyang hindi naaayon sa katuruan ni Kristo. Again, ulitin ko, no? Minsan, yun nga, no? Parang maraming mga kabataan ngayon na nadadala sa mga magagaling na mga speakers over the internet. Meron akong kilala na ganun. Talagang araw-araw, pupunta ng CR, bago matulog, pinakikinggan niya lagi yon. At ako minsan napakinggan ko, maganda naman. Pero ang warning ko sa kanya, mag-ingat ka. Dahil itong mga to, kahit nasabihin mong aasenso buhay mo, gagaling ka sa trabaho, etc. Pero dahil walang connection sa Diyos, wala pa rin. It has no spiritual value. Again, sabi ko nga, ang problema ng tao ay nasasailalim siya sa galit ng Panginoon Diyos. Kahit nagalit ang Panginoon Diyos sa tao, sabi ng Bible, He causes the sun to rise both on the good and the evil. He sends rain both on the righteous and the unrighteous. Mabait ang Panginoon. Kaya akala tuloy ng mga tao, walang Diyos. Kala ng mga tao, eh okay lang. Parang kala nila konsentidor ang Panginoon. Hindi, may araw, mayroong day of judgment. Kaya ang problema ng tao, eh, paano siya mapapalaya dito sa galit na to? Kasi hindi niya alam kung kailan siya kukunin ng Panginoon. Ikaw, eh, nagwawalis lang ng kalye. Aakalain mo ba namang yung kotse na nandun, eh, hindi mo alam kung ang ginagawa ng driver, mamaya, nandito ka sa gilid ng kalye, bigla ka sasagasaan. Ano ba yan? Nandun ka na nga sa tabi eh. Eh kasi yun nga ang buhay natin sa mundong ito eh. Walang katiyakan. And so, sabi ni Pablo dito, yan ang ginagawa nitong mga spiritual kidnapper na to. Lilin lang nila yung mga tao, pero ang kanilang mga pangako ang gaganda, pero walang kabuluhan.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: Isang pag-alaala.
1: Naaalala ko, 10 centimos o 10 lamang ang baon. 5 sa umaga, 5 sa hapon. Merong libre ang mga patpat ng ice drop. Buko man o munggo, di binibili ang tubig. Pwedeng makiinom sa di mo kakilala. Butas na ang sakong ng sinelas, suot mo pa rin. Namumugalgal ang puntilya ng karsonsilyo mo kasi nakasalampa ka sa lupa. Tinda-tindahanan na puro dahon naman. Bahay-bahayan na puro kahon. Naglako ka pa ng ice candy o pandesal noong araw? Karera sa takbuhan hanggang maubos ang hininga. Pagtawa hanggang sumakit ang tiyan. Meron pa bang himbabaw, kulitis, at pungapong? O kaya ng lukao, susuwi, at espada? Pagkainan na, mamimili ka sa garapon ng tinapay. Alembong, taing kabayo, o biskotyo. Pwede rin ang sukli ay candy. Meron pang libreng singsing o kaya nougat o caramel. Mauling ang mukha at ubos na ang hininga mo sa ihip kasi mahirap magparikit ng apoy. Marami pang mga alaala. Masaya. Simple lang ang buhay noong araw.
0: Bahagi siya ng nakaraan. Dahilan kung bakit naririto ka ngayon. Pahalagahan ang mga nakakatanda. Nagpupugay sa ating minamahal na mga senior citizen.
2: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.

0: Far East Broadcasting Company, Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:29 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Martes, 8 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, dating House Speaker Martin Romualdez kasalukuyang naka-hospital arrest kaugnay ng kasong plunder. Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Mariza Grande humarap bilang testigo sa ika-22 araw ng impeachment trial. At sa kalakalan, presyo ng langis, may malaking dagdag presyo ngayong araw ng Martes. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Naisilbi na kay dating House Speaker Martin Romualdez ang warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, binasa kay Romualdez ang warrant at ang kanyang abogado, mga karapatan sa harap ng kanyang abogado. Ito ay matapos kumpirmahin ng Office of the Ombudsman na nagsampa na ng 7.4 billion pesos na plunder case laban kay Romualdez. Gayon din kina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at dalawang iba pa. Inakusahan silang tumanggap ng kickbacks at iba pang pera na may kaugnayan sa flood control at iba pang mga proyekto ng gobyerno. Kasalukuyang naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, si Romualdez, matapos makaranas ng problema sa kanyang puso, hindi stable na blood pressure at anxiety attack. Patuloy siyang susuriin ng mga doktor ng Philippine National Police at ng naturang ospital. Inaasahan ding maglalabas ng medical report para sa Sandigan Bayan. Kaugnay nito, naghain ng motion sa Sandigan Bayan 3rd Division ang kampo ng dating House Speaker para payagan silang manatili muna sa ospital habang hinaharap ang kasong plunder na isinampa laban sa kanya. Sinabi rin ni Remulla na mahigpit ang pagbabantay ng kapulisan sa loob ng kwarto ni Romualdez, gayon din sa labas ng pagamutan.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Kaugnay nito, iginiit naman ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na hindi sila hihingi ng special treatment sa kinakaharap na kaso. Para sa ulat, narito si Eddie Galvez.
3: Hindi hihingi ng special treatment si dating Speaker Martin Romualdez habang kinakaharap ang kasong plunder laban sa kanya. Ito ang sinabi ni Attorney Ade Fajardo, legal counsel at spokesperson ni Romualdez kaugnay sa isinampang plunder charges ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan, kabilang si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at iba pa kaugnay sa umano'y flood control kickback scheme. Sabi ni Fajardo, iniling lamang ng dating speaker ang due process at patas na pagdinig na ipinagkakaloob sa bawat Filipino. Aniya, katotohanan, ebidensya at patas na proseso ang dapat manaig. Nirerespeto anya ng mambabatas ang korte at sasagutin ang alegasyon laban sa kanya alinsunod sa batas. Sinabi pa ni Fajardo, hindi dapat manaig ang interes ng publiko sa judicial process kung saan ang criminal liability ay tumutukoy sa batayan ng ebidensya na ipinresenta sa hukuman sa ilalim ng tuntunin at pangangalaga ng ating justice system. Muling binigyan diin ng abogado na hindi iniuugnay ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan si Romualdez sa flood control scam o anumang maanumalyang flood control projects o kickback. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang pangyayari, sa 22nd araw ng impeachment trial ay humarap sa impeachment court si Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Mariza Grande bilang testigo ng prosecution para sa mga pangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Narito ang ulat ni Kayla Escalante.
4: Sa 22nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, patuloy na tinalakay ang Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Hindi humarap sa impeachment court si former DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda matapos payuhan ng doktor para sa patuloy na pagpapahinga kasunod ng pagkakaroon ng stroke. Humarap naman sa witness stand para usisain ang records ng mga individual na nakalista bilang recipient ng nasabing pondo si Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Mariza Grande. Isa sa mga puntong nais patunayan ni Attorney May Divina Gracia ay ang testimonya ni Grande na mula sa 2,669 na umano'y payees ng nasabing pondo, 1,685 dito ay walang record ng kapanganakan, kasal at kamatayan. Sinabi ni Grande na natanggap nila ang request mula kay Chairperson of the House Committee on Good Government and Public Accountability Representative Joel Chua noong November 2024 upang i-verify ang civil registry documents ng nagngangalang Mary Grace Piatos. Anya, wala siyang nakitang anumang record ng kapanganakan, kasal o kamatayan ni Piatos, kaya naglabas sila ng certification ukol dito. Sinabi pa ni Grande na sa 677 recipients ng DepEd confidential funds, 398 sa mga ito ang walang record ng sertipiko ng kapanganakan, kasal at kamatayan, habang 405 ang walang record ng kapanganakan, 443 ang walang record ng kasal at 507 ang walang record ng kamatayan. Samantala, sa 1,992 recipients ng OVP confidential funds, 1,287 ang walang record ng sertipiko ng kapanganakan, kasal at kamatayan, habang 1,322 ang walang record ng kapanganakan, 1,456 ang walang record ng kasal at 1,593 ang walang record ng kamatayan. Dagdag pa ni Grande na mayroong mga unusual na pangalan sa listahan ng OVP gaya ni na Arthur Baon, Beverly Claire Pampano, Matthew Queso, Maxine Calios at Charles Sampaloc Jr. na wala ring record ng kapanganakan, kasal at kamatayan. Gayon din naman ang mga pangalang Thomas Panda, Timon Angelo Pusa at Tina Matching. Habang kinumpirma rin ni Grande na ang ilan sa mga pangalang nakalista ay may nakarehistrong sertipiko ng kasal, kabilang sina Adonis Mascarinas, Anselmo Santa Cruz, Joel Mata Florida, Paulo Fernan at Ramil Dabon. Matapos aniya ang re-verification, nakitang may record ng kamatayan ng ilang mga pangalang nakalistang recipients ng confidential funds, kabilang sina Rodolfo Traya, Fortunato Sailig at Emilio Sagan. Kinumpirma ni Grande na batay sa pag-verify sa sertipiko ng kapanganakan, may ilang menor de edad na nakalistang recipients ng OVP at DepEd. Kabilang dito sina Mico Alquizar, Beatriz Cuenca, Bikay De Los Reyes at Marlene Sunga na kinilala bilang pinakabata sa mga na-verify. Batay sa datos, 2 buwan pa lamang si Sunga nang mamatay ito noong 1965 at may single match entry para sa sertipiko ng kamatayan. Sa pagbabalik naman ng paglilitis matapos ang lunch break, nagkaroon ng cross-examination si Attorney Justin Gular kay Grande. Kinumpirma ni Grande na hindi lahat ng kapanganakan, kasal at kamatayan ay nakarecord sa civil registry system at mayroon ding mga late registration. Nilinaw din ni Grande na siya ay tumitestigo ukol lamang sa record ng mga individual na ito sa kanilang system. Samantala, nilinaw din ni Grande na tanging ang mga alias lamang na aprobado ng korte ang mayroon silang kopya. Habang nilinaw naman ni Senator Judge Risa Ontiveros sa depensa kung ano ang sinasabi nila ukol sa mga pangalang ito, at kinumpirma naman ni Attorney Gular na ang mga pangalang nakalista bilang recipients ng confidential funds ay mga alias. Tinanong din ni Presiding Officer Francis Escudero ang prosecution bakit hindi nila isinabmit sa PSA ang lahat ng acknowledgement receipts mula sa OVP at DepEd, kung saan sinagot ni Divina Gracia na dahil ang iba dito ay hindi mabasa habang ang iba ay may pirma lamang. Samantala, bago matapos ang paglilitis, inihayag ni Lead House Prosecutor Representative Jervil Luistro na pagkatapos talakay ng Article 1 ay susunod na ipepresenta ang Article 2 o ang umano'y unexplained wealth ng BC. Nilinaw ni Luistro na hindi wine-waive ang pagpresenta ng mga ebidensya para sa bribery at binigyang diing ang order of presentation lamang ang tanging mababago. Magpapatuloy mamayang alas 10 ng umaga ang impeachment trial, kung saan tatalakayin pa rin ang Article 1. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Panibagong big-time oil price hike, epektibo na. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa report ni Shaira Gabornes.
5: Tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo matapos ang rollback noong nakaraang linggo. Batay sa abiso ng Petrogas at COL Philippines, 4.69 pesos ang dagdag sa presyo ng gasolina. May 5.18 pesos naman na dagdag presyo sa diesel. Ipinatupad naman ng Shell Pilipinas ang 4.70 pesos na price hike sa gasolina, 5.20 pesos sa diesel, at 5.60 pesos sa kerosene. Naging epektibo ang taas presyo kaninang alas 6 ng umaga, habang may ilang pa rin kumpanya na hindi pa nag-aanunsyo ng dagdag presyo para sa linggong ito. Paliwanag ng Department of Energy o DOE, dulot ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, pati na rin ang paghina ng piso kontra dolyar ang naturang pagtaas ng presyo. Sa iba pang balita, pinanatili ng Asian Development Bank o ADB sa 3.8% ang forecast nito sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayon 2026 sa kabila ng mabagal na paglago sa unang kalahati ng taon. Ayon sa ADB, posibleng bumawi ang ekonomiya sa huling dalawang quarter matapos ang 2.6% average growth sa unang anim na buwan. Sinabi ni ADB President Masato Kanda na mahirap pero posible pa ring maabot ang 3.8% forecast, habang inaasahang makatutulong ang pagtaas ng household at public spending. Nagbabala naman ang ADB sa mga panganib tulad ng tensyon sa gitnang silangan na maaaring magpataas ng inflation, gayon din ng mga issue ng korupsyon sa bansa. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62 pesos at 44 centavos. Sa Canadian dollar, 45 pesos at 14 centavos. Sa Singapore dollar, 49 pesos at 30 centavos. Sa Saudi riyal, 16 pesos at 63 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Bagong araw, ulan, panahon.
2: Patuloy na magpapaulan sa Luzon at Visayas ang habagat, at makakaranas din ng mga pag-ulan na dulot pa rin ng habagat ang Zambales at Bataan. Mayroon namang paminsan-minsang pag-ulan sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro dahil din sa habagat. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dala ng habagat. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms sa natitirang bahagi ng Visayas, bunsod pa rin ng southwest monsoon. Habang sa Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.9 hanggang 27.7 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at muling lulubog dakong 6:03 ng gabi. Kaugnay nito, nagkansela naman ang klase sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa inaasahang epekto ng habagat. Walang pasok sa lahat ng antas, public and private, sa Las Piñas City. Kansilado rin ang face-to-face klase sa lahat ng antas, pampubliko at privado, sa Malabon, Mandaluyong, Paranaque, Quezon City at Valenzuela. Nagsuspindi rin ang klase all levels, public and private, sa ilang bayan ng Batangas, gaya ng Balayan, Calaca, Calatagan, Cuenca, Lemery, Lian, Nasugbu, Taal at Tuy. Samantala, wala rin pasok at ito ay sa Kalumpit, sa Cavite, sa mga lugar ng Alfonso, Amadeo, Bacoor, Cavite, Dasmariñas, GMA, General Trias, Indang, Imus, Kawit, Maragondon, Mendez, Naik, Rosario, Tagaytay, Tanza, Ternate, Trece Martires, Noveleta. Samantala, sa Cebu City, sa Cebu, Laguna, buong lalawigan at sa Pangasinan, sa mga bayan ng Binmali, Lingayen, Malasiki at sa San Carlos City. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, National Bureau of Investigation bukas sa pagbibigay seguridad kay Vice President Sara Duterte Carpio. Department of Education, walang budget para sa pagkuha ng mga bagong guro sa susunod na taon. At sa palakasan, Alex Iyala target ang gold medal sa Asian Games.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Iginiit ng National Bureau of Investigation na handa silang magbigay ng 24/7 security assistance kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito'y matapos na sabihin ng bise na nakatatanggap siya ng mga bantas sa kanyang buhay. Hiniling ni NBI Director Melvin Matibag sa Vice Presidente na ibigay sa kanila ang anumang impormasyon patungkol sa di umano'y banta para agad na maimbestigahan. Gayunman, sinabi ni Matibag na wala pa silang nakikitang aktwal na banta sa buhay ni Duterte Carpio. Matatandaang pumunta ang pangalawang pangulo sa Quezon City Regional Trial Court para magpiansa sa kasong grave threats na isinampa laban sa kanya kaugnay ng assassination plot laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Makailang ulit niyang sinabi doon na hindi siya ligtas sa bansa at nakararanas umano ng pangaharas ang kanyang pamilya, bagay na itinanggi naman ng gobyerno.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang tampok na ulat, kinumpirma ng Department of Education na walang inilaan na budget para sa hiring ng mga bagong teachers sa susunod na taon. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, nasa 14,274 ang kakulangan sa mga guro na mangangailangan ng nasa 4.29 billion pesos. Ngunit iniyak naman ng kalihim na mas marami sa karaniwang bilang ang kanilang na-hire ngayong taon. Nasa 32,000 ang bagong teachers nitong 2026 kumpara sa karaniwang 20,000 kada taon. Samantala, may backlog din sa promotion ng mga qualified or kwalipikadong guro at school heads. Bagamat may 12 billion pesos na promotion budget sa 2027, nasa 100,000 teachers at school heads pa umano ang naghihintay ng promotion dahil sa kakulangan ng pondo. Bukod dito, mayroong 801.5 million pesos sa proposed budget para pagkuha ng 1,800 na school counselor associates at 221 na counselors. Humihingi ang DepEd ng kabuuang 975.96 billion pesos na budget para sa 2027.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Pinaghahanda ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo ang Bureau of Fire Protection para sa investigasyon sa umanay slot for sale scheme sa ahensya. Ayon kay Tulfo, may mga aplikanteng hinihinga ng 100,000 hanggang 800,000 pesos kapalit ng slot, tulong sa recruitment o katiyakang matatanggap sa trabaho. Anya, maaring ipatawag ng Blue Ribbon Committee ang mga opisyal ng BFP para magpaliwanag tungkol dito. Una nang sinabi ng Department of the Interior and Local Government na sa 200 opisyal at personnel ng BFP ang iniimbestigahan kaugnay ng umanay bentahan ng mga posisyon. Binigyang diin ni Tulfo na dapat nakabatay sa merito, kakayahan at integridad ang recruitment ng mga bombero at hindi sa pera o koneksyon.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, Department of Agriculture sisimulan ang Candaba Swamp Project bilang tugon sa palagi ang pagbaha sa lugar. Ito at ang iba pang mga balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
6: Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang planong gawing irigasyon at daanan ng mga ani ang Candaba Swamp sa Pampanga. Saklaw ng plano ang 6,000 hektarya ng swamp na maaaring magsilbing imbakan ng tubig kapag malakas ang ulan at mapagkukunan ng tubig para sa pagsasaka. Maglalaan ang DA ng 150 million pesos para sa feasibility study na inaasahang matatapos ngayong taon. Sa ibabang balita, umabot na sa 35,000 checkpoints ang ipinatupad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao isang linggo bago ang kauna-unahang parliamentary election sa September 14. Ayon sa Commission on Elections, bahagi ito ng pagpapalakas ng seguridad bago ang halalan. Wala pa umanong ulat ng vote buying, vote selling o pananakot at isa pa lamang ang naitalang election-related incident. Tiniyak ng COMELEC na tuloy ang halalan at handa na ang mga kagamitan at election personnel. Samantala, inilunsad ng Bacolod City Government ang BCD Hotline para sa mas mabilis na matugunan ang mga concern ng mga residente. Maaaring tumawag sa numerong 479-6100 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Tumatanggap ito ng mga tanong, reklamo, follow-up at appointment tungkol sa kalusugan, ayuda, trapiko, permits at iba pang serbisyo ng lungsod. Bibigyan ng bawat caller ng reference number para masundan ang status ng kanilang concern. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nasa leptospirosis epidemic na ang lungsod ng Maynila matapos lumagpas ang dami ng kaso sa threshold nito. Naitala ang pagtaas ng leptospirosis cases sa 3.48% mula sa 1.27% noong nakaraang linggo. Ilang city-run hospitals sa Maynila ang nakaabot na rin sa full capacity dahil sa pagdagsa ng mga pasyente. Umabot na sa 982 ang kabuuang kaso kung saan 35 ang nasawi. Samantala, minomonitor din ng Department of Health ang chikungunya matapos tumaas ng 38% ang mga kaso ngayong taon. Mula Enero 4 hanggang Agosto 15 lamang, umabot na sa 887 ang mga kaso na naitala kumpara sa pangkalahatang 643 noong 2025. Ang chikungunya ay sakit na nakukuha sa kagat ng infected na Aedes mosquito tulad ng lamok na nagkakalat din ng dengue. Kadaniwang sintomas ang bigla ang lagnat, matinding pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo at katawan at mga pantal.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Inihayag ni Filipino tennis ace Alex Iyala na excited siyang muling makasama ang Philippine team sa Asian Games ngayong Setyembre. Target niyang manalo ng gold medal sa women's singles matapos ang maagang pagtatapos ng kampanya sa US Open. Ang pagkapanalo ay maaari ding magbigay ng automatic spot sa kanya sa 2028 Los Angeles Olympics. Matatanda ang nagkamit ng bronze si Iyala sa Asian Games 2023 sa parehong singles at mixed doubles.
0: Bagong araw, balita pandaigdig. Bagong Araw, Balita sa Palakasan.
2: Susubukan naman ang Gilas Pilipinas na depensahan ang gintong medalya sa Asian Games. Aminado si Coach Tim Cohn, may mga kailangan pang ayusin matapos ang dalawang talo sa Friendly Games laban sa South Korea. Sinabi naman ni Gilas Deputy Coach Richard Del Rosario na walang koponang dapat na maliitin, kaya maaga silang naghanda at nag-scout sa mga makakalaban. Makakaharap ng Pilipinas sa Pool C ang Bahrain, Kazakhstan at China.
0: Bagong Araw, Balita, Pandaigdig.
2: 12 ang nasawi kabilang ang mga kababaihan at bata sa isinagawang airstrikes ng Israel sa southern Lebanon. 11 ang tinamaan sa pag-atake sa Kfar Ruman, habang isang rescuer naman ang binawian ng buhay sa hiwalay na insidente. Tinarget ng Israeli military ang Hezbollah matapos umanong maglunsad ang grupo ng 2 explosive drones.
0: Bagong Araw, Balita, Pandaigdig.
2: Nagsagawa ang Nepal ng National Day of Mourning para sa mga biktima ng malawakang pagbaha dulot ng pagguho ng yelo at bundok. Hindi bababa sa 1,379 ang nasawi, habang mahigit 5,500 ang nawawala. Patuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala, kabilang ang mga hydropower workers. Sa nakaraang rescue days, 3 manggagawa na ang kumpirmadong nailigtas sa mga tunnel.
0: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga kawikaan, 16, talatang 12. Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan.
0: Bagong Araw, Bagong Balita.
2: At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 8 ng Setyembre 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, 6:56.
7: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
8: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
9: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Maayong aga abiyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes. September 8, 2026, Saton Balitaan, diri sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier,
1: Kag Migo Dave Pestanyo.
0: Headline. Sa balita lokal, ginatos nga job seekers nagtambong sa 2026 trabaho at serbisyo para sa bayan jobs fair. 31 kasakos ang tigpulo kakilos ang bugas ginkawat sa bodega sang city government. Imbestigasyon ginmando ni Mayor Arakil. South Cotabato nagdaog sa National Crime Prevention Award Safe Model ginkilala sa kalinong kagkaluwasan. 240 milyon pesos nga dugang healthcare infrastructure igatukod sa South Cotabato Provincial Hospital. Turismo sa South Cotabato nag-uswag ang magapauswag sang oportunidad sa trabaho. 200 kapamilya sa Sarangani kag South Cotabato nakabaton sang solar lights. Opag satellite office sa NED Lake Cebu ginpalapit ang serbisyo sa mga mangunguma. Congressman Hernandez ginhingyo ang pagpadasig sang repair sa Jensen Airport. Buwaya nasalbar sa Pulumulok. Test the World Cafe of Opportunities ginpatigayon 44 nga aplikante na hire on the spot.
1: Para sa balita nasyonal, galastuhanan sa pagkaon, nagapabilin nga mataas bisan pa naghina ang inflation sa pungsod. Mount Kanlaon liwat nagtala sang ash emission. Habagat padayon nga magtugas ang pag-ulan sa bilog nga semana. Kaga Romualdez nagpasa sang motion para magpabilin anay sa ospital.
0: Sa balita sa luwas sang pungsod, lima ginbawian sang kabuhi matapos nag-crash ang Amazon cargo plane sa Miami Airport. Anom ginbawian sang kabuhi dinosena pilason sa naguba nga building sa India. 170 mil nga pasahero sa Waloka Airport na apektuhan sang pagsigabong sang bulkan sa Indonesia. Iran nagpaandam sang mas mabaskog nga pagbalos kun magapadayon ang pagpangatake sang Amerika. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
2: Balita lokal.
0: Ginatos nga job seekers sa syudad sang Coronadal ang nagpartisipar sa 2026 trabaho at serbisyo para sa bayan jobs fair na gihiwat sa isa ka mall sa syudad sang Coronadal. Ginpatigayon ang aktibidad isip kabahin sang selebrasyon sang Civil Service Month 2026 nga may tema Bawat Kawani Lingkod Bayani. Puso, dangal at galing para sa bayan. Ang aktibidad ginpangunahan sa mga opisyal kagkatapo sang Civil Service Commission 12 sa pagpanguna ni Regional Director Grace Siketon. Paupod ang iban pang ahensya sang gobyerno kag mga kumpanya nga nag-intra sa job fair. Isip guest speaker nagtambong man si City Mayor Erlinda Arakel agud ipakita ang suporta sang lokal nga gobyerno sang Coronadal sa mga nagapangita sang trabaho kag oportunidad. Sa iya mensahe ginauhag sang alkalde ang mga aplikante nga mangin maisog pati sa ila ikasarang kag indi magsungka pag-abot sa ila mga damgo. Tinutuyo sang jobs fair nga mapalapit sa job seeker ang nagkalain-lain nga oportunidad sa trabaho kag makabulig sa mga aplikante nga makapangita sang trabaho nga suno sa ila ikasarang kag kwalipikasyon.

0: Ginmando ni Coronadal City Mayor Erlinda Araquel ang investigasyon sa pagkadula sang naglabot sa 31 kapak sang tignapulo kakilo sang bugas sa bodega sang syudad sang Coronadal. Suno sa inisyal nga pahayag ni Mayor Araquel, sininga Biyernes, unang na-report sa iya ang pagkadula sang mga bugas sang nagligad nga Lunes. Dugang pa sang alkalde, ginsakay suno pa ang mga bugas sa isa ka pula nga tricycle nga nakita sa CCTV. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang LGU Coronadal sa posibleng nga suspect sa likod sa pagpangawat sang mga bugas.
1: Ginkilala ang gobyerno probinsyal sang South Cotabato isip nagdaog sa 2026 kawad ligtas na pamayanan outstanding LGU in crime prevention category sang National Police Commission o CON na Polcom. Highlight sa winning entry sang probinsya ang institutionalized safe model na nagapakita sang temprano organisado kag malungtaron nga pamaagi sa pagpabilin sang kalinong kag seguridad labi na sa paglikaw sa krimen kag pagpabakod sang komunidad. Nakabase ang safe model sa strategic leadership, active community, focused law enforcement kag empowered communities kung sa diin nagabuligay ang gobyerno kapulisan kag mga pumuluyo agod mapabilin ang kaluwasan sang sobra 1,000,000 nga mga South Cotabateño. Ang pagkilala opisyal ginhatag sang igahatag sa September 11 isip pagkilala sa mga programa nga nagaduso sang epektibo nga crime prevention, aktibo nga pagpartisipar sang komunidad kag progresibo nga pagdumala para sa isa kaluwas kag hapsay nga South Cotabato.

Madinalagon nga nakumpleto sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang ISO 9001-2015 Quality Management System Certification Audit nga ginhiwat sang Setyembre 3-4 sang TUV Nord Philippines Incorporated, isa ka third party certification body. Pamatuod ang pagkakumpleto sa audit sa padayon nga pagpanikasog sang gobyerno probinsyal sa idalom sang liderato ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. nga mapabilin ang citizen-centered, responsive, transparent, accountable, kag dekalidad nga paghatag sang serbisyo publiko. Suno sa gobyerno probinsyal, isa ka kadalag-an ang nasambit nga sertipikasyon bangod sa pagbinuligay, dedikasyon kag pagpanikasog sang mga opisyal, katapo kag mga empleyado sang gobyerno. Kadungan sini ginhatagan ligwa ang importansya sang padayon nga paghiwat sang mga naumpisahan nga programa, pagpabakod sang internal controls kag pagkabuhi sang padayon nga pagpaayo sang sistema sang serbisyo. Tinutuyo sini nga masiguro nga ang kada South Cotabateño padayon nga makabaton sang nagakaigo nga serbisyo nga may kalidad kag pagtatap.

0: Pabakuro ng kapasidad sa South Cotabato Provincial Hospital paagi sa dugang nga healthcare infrastructure nga nagabalor 240 milyones pesos. Igapatigayon ang proyekto sa pakigbuylog sang gobyerno probinsyal kag Melco Resorts Foundation na may tinutuyo madugangan ang pasilidad kag kapasidad sang ospital sa pagsabat sang nagadako nga pagkinahanglanon sa serbisyo medikal. Kakip sa plano nga development ang isa ka apat ka andana nga building nga magahatag dugang espasyo para sa mga pasyente, health workers kag iban pang serbisyo medikal. Nakuha naman sang proyekto ang permit to construct samtang ginapatigayon sang Office of the Provincial Engineer kag Department of Health Soxargen ang mga kinahanglan nga technical, documentary kag regulatory requirements bago ang construction. Suno kay Provincial Engineer Lloyd Esparagosa, tinutuyo nila nga mapadasig ang mga pagkinahanglanon samtang ginasiguro nga masunod ang proyekto o nagasunod ang proyekto sa mga technical kag regulatory standards. Ginaexpektar makabulig ang dugang pasilidad agod masabat ang nagadako nga tala sang pasyente, mabuhinan ang congestion sa ospital kag mapaayo ang access sa mga residente sa serbisyo panglawas. Kabahin man ini sang padayon nga pagpalapad sang South Cotabato Provincial Hospital sa Protec compound kung sa diin una na nadugangan ang mga pasilidad para sa outpatient services, ward kag operating areas. Pag sa bago nga 240 million infrastructure investment ginaexpektar, mas madamo pa nga South Cotabatenyo ang maserbisyohan sang provincial hospital kag mapabakod ang pagdulong sang accessible kag dekalidad nga serbisyo panglawas. Balita.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, nagdako ang sektor sang turismo sa South Cotabato kadungan sang pagdamo sang oportunidad sa trabaho, negosyo kag iban pa nga nga tourism related activities sa probinsya. Suno sa Arts, Culture, Tourism and Museum Unit o ACMU, nagtaas sang 74.4% ang tourism related employment, halin masobra 2,900 ka trabahante sang tuig 2020, padulong sa masobra 5,000 kag isa ka gatos sang tinalikdan nga tuig. Ginaangot ang pag-uswag sa pag-abri sang mga bag-ong establishmento kag pagtaas ang panginahanglanon sa accommodation, food services, transportasyon kag ecotourism. Padayon naman nga nakigbuylog ang ACMU sa Department of Tourism para sa mga pagbansay sa Filipino Brand of Service Excellence samtang ginaduso man ang Digital Tourism kag Tourism Agriculture Initiatives. Kaupod ang Department of Information and Communications Technology kag Office of the Provincial Agriculturist. Suno sa South Cotabato Economic Investment and Promotion Center, ginaduso man ang fiscal kag non-fiscal incentives agud maawhag o makaawhag sang dugang negosyo kag investment, lakip ang pagpabakod sa probinsya isip meetings, incentives, conferences, and exhibitions o MICE Center. Sa Corona del City, ginapalig-on ang kapasidad isip sentro sang MICE. Kapulig ang mga venue operators, transport groups, kag lokal nga negosyo. Lakip man sa pagpalapad sang tourism opportunities, ang sports tourism, kasunod sang rehabilitation sang South Cotabato Sports Complex sa Coronadal, kag plano nga pagdugang sang sports facility sa Banwa sang Surala nga ginaexpektar makahatag sang dugang nga trabaho, negosyo kag panginabuhian.
0: Nakabaton ang duha ka gatos nga pamilya sang mga katutubo nga komunidad sa Sarangani kag South Cotabato sang solar lamps kag solar street lights salin sa Global Peace Foundation Philippines kag Bless Finance Corporation. Gin patigayon ang turnover sang Miyerkules sa Barangay Tuanadato Maitom Sarangani kag sang Biyernes sa Barangay Clubi Lake Cebu. Isip kabahin sang All Lights Village Project. Tig isa kagatos nga pamilya sa kada barangay ang nakabenepisyo sa proyekto. Akit diri ang 28 kabenepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Peace sa Maitom kag 64 sa Lake Cebu. Inutuyo sang proyekto nga maghatag sang suga sa mga suok nga komunidad nga wala sang electrical grid kag makabulig sa seguridad kag iban pang pang-adlaw-adlaw nga aktibidad sang mga residente. Nagtambong sa turnover, Sanday Global Peace Foundation Philippines Executive Director Leonard Faustino, Bless Finance Corporation Operations Director Marie Beatrice Mendoza, kag DSWD Field Office 12 4 Peace Division Chief Naifa Balindong.
1: Mas naparapit sa mga mangunguma sa Barangay Ned Lake Cebu kag kaiping nga komunidad ang mga serbisyo sang Office of the Provincial Agriculturist o OPAG kasunod sang pagkakompleto sang satellite office ni sa Sitio Biyawan. Inigin patukod sa 1.5 hektarya nga duta nga ginhatag sang isa ka lokal nga residente agud mapalapit ang agricultural programs, interventions kag technical assistance sa mga mangunguma sa suok kag mabukid nga lugar. Suno kay Provincial Agriculturist Dr. Raul Teves, makabulig ang opisina agud hindi na kinahanglan magbiyahe sang layo ang mga mangunguma para makakuha sang ginakinahanglan nga serbisyo kag agricultural assistance. Mayara man sang multi-purpose drying pavement kag warehouse sa lugar samtang ginaplano man ang on-site nursery para sa pag plastar sang sidling kag planting materials. Kung inimangi na fully operational na, magbutang ang OPAG sang personahe nga magahatag sang technical guidance, technology transfer kag iban pang agricultural interventions. Kabahin man ang plano sa pagduso sang sustainable kag climate resilient agriculture, lakip ang tree planting, communal gardening kag reforestation, kag ang pagbulig sa mga mangunguma nga paligunon ang ila relasyon kag kooperatiba. Ginaexpektar nga magasurvey nga duga nga extension point ang nasambit nga satellite office agud mas mapadasig kag mas mangin dali ma-access sang komunidad sa Barangay Ned kag kaiping nga lugar ang mga serbisyo kag programa para sa agrikultura.
0: Ginhingyo ni House Senior Deputy Speaker kag South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez sa Department of Transportation o DOTR nga padasigon ang pagkayo sa General Santos City Airport na nakaagom sang damyos sa nagligad nga mabaskog nga linog. Sa budget hearing, ginpahayag ni Hernandez nga target sang DOTR nga makumpleto ang proyekto sa Nobyembre o unang bahin sang Disyembre apang inhingyo niya nga matapos na ini bag-o magtakop ang Nobyembre. Induso man niya ang pagpain sang kabahin sang 200 million pesos nga pondo para sa dugang boarding bridge sa Paluparan. Suno kay Hernandez, kinhanglan ini bangod sa padayon nga pagdamo sang mga flight pagpasahero sa Paluparan. Nag-ugyon naman ang DOTR sa ginduso nga dugang boarding bridge isip kabahin sang pagpabakod sa airport capacity. Inatagan liguan ni Hernandez ang kaimportansya sang pagpabakod sang kapasidad sang General Santos City Airport kadungan sang padayon nga pag-uswag sang ekonomiya sang SOC Sargen. Ginaexpektar makabulig ang mas dasig nga repair kagdugang pasilidad sa pagpaayo sang serbisyo kag pagsabat sa pagkinahanglanon sa mga pasahero sa rehiyon. K-R-Balita.
1: Nasalbar ang isa ka saltwater crocodile o Crocodylus porosus matapos ininasapuan sang isa ka residente sa Tuyak Village, Barangay Canary Site, Banwasang Pulomolok, adlaw sang Webes. Gilayon nga nagresponde ang Wildlife Enforcement Officer sang Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO sang Pulomolok kag mandinalagon nga nasalbar ang nasambit nga buwaya. Temporaryo inigin na butang sa ogin atipan samtang gina hulat ang turnover sini sa Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resources Office sa GenSan. Sang Biyernes, formal na nga gin-turnover ang buwaya sa DENR Senro, GenSan, para sa pagsusi kag nagakaigo nga disposisyon kasunod sa mga protokol sa pagproteher sang wildlife. Ginalaygayan naman sang ahensya ang publiko nga hindi pagpalapitan, dakpon o hana nga puyatan ang mga wildlife kung makita ini nga nagagala sa mga komunidad. Kagilayon ini i-report sa MENRO, DENR, kag iban pang otoridad.
0: Sa ulihing balita lokal na higher on the spot ang 44 ka-aplikante sa ginpatigayon nga World Cafe of Opportunities 2026 sang Technical Education Skills Development Authority o TESDA 12 sa Capitol Compound sang Amas, Kidapawan City. Kabahin sang aktibidad sang 32nd TESDA Anniversary Pagkalibungan Festival 2026. Katuwang ang provincial government sang Cotabato, mga empleyado, technical vocational institutions kag iban pang ahensya sang gobyerno. Gintipon sa nasambit nga programa ang mga job seeker kag skilled worker sa mga kumpanya nga nagapangita sang kwalipikado nga empleyado. Nagdulong man ini sang serbisyo para sa skills training, assessment kag certification, scholarship, TESDA skills passport, OFW assistance, kag enterprise-based education, kag training. Na nagtagman ang TESDA 12 sang training allowance sa mga subong nga scholar halin sa Cotabato Province agod makabulig sa ila galastuhanan samtang nagapaidalom sa pagbansay. Suno sa TESDA, tinutuyo sang programa nga maangot ang mga training sang benepisyaryo sa konkreto nga oportunidad sa trabaho, negosyo kag panginabuhian. Inaexpektar makabulig ang nasambit nga programa sa mga job seeker kag skilled workers nga makakita sang trabaho kag mapauswag pa ang ilang ikasarang. Balita!
2: Balita Nasyonal. DXKI Balita.
1: Naghina sa 6.1% ang inflation sini nga nagligad Agosto kumpara sa 6.2% sang Hulyo. Apang nagapabilin sa gihapon ang pagkaon nga may pinakadako nga pagmahal sa galastuhanan sang kada pamilya nga Pilipino nga nagkontributar sang halos 3% sa kabugusan nga inflation rate sa bugos nga pungsod. Nakabulig sa paghina sang food inflation ang dako nga pagbarato sang mga gulay, root crops kag saging nga nagnubo sa 4.6%. Naghinay man sang o nag o medyo naghinay man ang pagtaas ang presyo sang isda sa mga merkado. Samtang nagtaas man ang presyo sang iban pang nagapangunang balaklon kapareho sang prutas kag tinapay. Kag nagsaka sa 19.4% ang inflation sa bugas bangod sa pagtaas ang presyo sang abono kag pagkadilatar sa pagbiyahe sang mga supply. Angot sini ginpasiguro ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga nagakaigo ang supply sang bugas sa pungsod bangod sa mga naani nga palay kag temprano nga pag import isip pagpreparar sa El Nino. Nag-abiso man ang talatapan nga ang pagbaha halin sa mga nagligad nga bagyo pwede magtugas ang mga bagong nga bottleneck kag temporaryo nga magpataas liwat sa presyo sang gulay kag isda. Ginpasiguro sini ang pagpadasig sa pagbiyahe sang mga supply kag pagkayo sa mga naguba nga mga uma agod mapabilin nga ikasara o nga kasarangan ang pagkaon sang kada pamilya nga Pilipino.
0: Nagtala sang panibag-o nga ash emission ang bulkan Canlaon Lunes sang hapon kag Domingo sang hapon kag kaagahon sang Lunes matapos nagbuga sang aso kag abo nga naglabuot 500 metros ang kataason halin sa crater. Base sa report sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, natala ang aktibidad banda alauna 9 sang kaagahon gamit ang Lower Mananawin Observation Station thermal camera. Nagagiho ang plume kadto sa sidlangan kung sa diin padayon nga nakatutok ang mga eksperto sa mga pagbag-o sa bulkan. Nagapabilin sa alert level 2 o moderate level of volcanic unrest ang bulkan matapos ang mga serye sang phreatic kag magmatic explosions nga nagumpisa sang Hunyo 2024 kag nagapadayon tubtob sining nagligad nga bulan. Gin panumdum sang PHIVOLCS nga hugot nga ginabawal ang pagsulod sang sinuman sa 4 ka kilometro nga radius sang permanent danger zone bangod sa hana sang kalit nga paglupok, pagbagsak sa mga bato kag pagbuya sang makahilo nga gas. Ginalay gayan man ang mga aviation authorities nga ginabawal sa mga piloto ang pagpalupad sang anuman nga salakyan pangkawanangan lapit sa babaw sang bulkan para makalikaw sa peligro nga dul na tuga sang ash clouds.
1: Sa dugang pang balita nasyonal, padayon nga magdalas ang pag-ulan sa Luzon kag Visayas sa bilog nga semana ang southwest monsoon o habagat suno sa Weather Bureau. Ma-experience rin man ang rain showers kag isolated thunderstorms sa hapon kag gabi. Maka-experience naman sang hindi sa gunson nga pag-ulan ang mga probinsya sang Zambales, Bataan, Batangas kag Occidental Mindoro. Samtang mangin mapanganuro naman kag may lapta-lapta nga pag-ulan ang ma-experience ran sa Metro Manila, Ilocos Region, Western Cordillera, pila ka bahin sang Central Luzon kag Mimaropa, mangin sa Antique. Mainit naman nga panyempo ang makaapekto sa bahin sang Mindanao apang may posibilidad sang nga maka-experiencear sang isolated thunderstorms. Maka-experiencear naman sang moderate to heavy rain sa Osubo nga adlaw ang Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas kag Occidental Mindoro. Heavy to intense rain naman ang maexperyensyaran sang Occidental Mindoro samtang moderate to heavy rains naman sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Palawan kag Antique. Gin o nagpaandam naman ang Weather Bureau sa publiko sa posibleng mga pagbaha kag landslide. Ang habagat halin sa Tropical Storm Crovan nga may local name nga Pilandok. Ini ulihi nga nakitaan sa kalayoon nga sa kalibo isa kag 155 kilometro sa east northeast sang extreme northern Luzon sa gwa sang Philippine Area of Responsibility.
0: Sa ulihi nga balita national, nagpasa ang kampo ni Anay Speaker Martin Romualdez ang urgent motions kag manifestations para magpabilin anay ini sa ospital. Ang nasambit nga tikang kasunod sang pagpagwa sang warrant of arrest sa mamalidha halin sa Sandigan Bayan bangod sa kaso nga plunder angot sa suno pa anomalya sa flood control projects. Sa 12 ka pahina nga dokumento maging sumiter sa mga abogado sang mamalidha, ginabisuhan nila ang anti-graft court nga ang kongresista naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center sa siyudad sang San Juan bangod sa ginabatsyag. Nakip sa ginabatsyag sini ang hypertension, type 2 diabetes mellitus, hyperthyroidism kag coronary artery disease. Hugot nga ginamonitor sang mga doktor ang kahimtang sang panglawas sang mamalidha. Ginexplikar nila nga ini wala nagakahulugan nga ginapalagyuhan sang mamalidha ang pag-arestar. Natalana naman magpatigayon ang Sandigan Bayan 3rd Division sang pagsusi sa panglawas ni Romualdez. Antes sinigin kumpirmar ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang pagpasaka sang warrant of arrest kay Romualdez samtang ara sa ospital. O pagsirbi sang warrant of arrest samtang yara ini sa ospital. Dugang sang opisyal nga nakabantay ang mga katapos ang kapulisan sa ospital matapos gin paidalom sa dokumentasyon si Romualdez.
2: Balita sa luwasang pungso. DXKI Balita.
1: Nagtabok sa runway kag nag-crash ang isa ka Amazon Prime Air cargo plane samtang nagalanding sa Miami International Airport Domingo nga adlaw nga nagresulta sa kamatayon sang 5 ka tawo. Suno sa mga opisyal sang Miami-Dade kag Fire Chief Ray Jadala, 5 pa ka tawo ang pilason, lakip ang 3 nga yara sa critical nga kondisyon samtang may 2 ka tawo nga naipit sa mga salakyan nga naigo sang eroplano. Ang flight 7598 nagtabok sa runway antes nagbangga sa pila ka salakyan sa palibot sang airport kagin pahayag nga ang pilot kag co-pilot sini naipit man sa sulod sang eroplano. Kapin 60 ka rescue units kag mga 200 ka personahe ang nagresponde sa insidente samtang ginasikaso sang mga emergency personnel ang fuel leak halin sa eroplano. Temporaryo nga ginpauntat sang airport ang tanan nga flights pagkatapos sang crash apang duha sa 4 ka runways ang liwat nga ginabrihan Domingo sang gabi. Ang eroplano isa ka 32 anyos nga Boeing 767-300 freighter nga naghalin sa San Juan, Puerto Rico kagina-operate sang cargo airline nga 21 Air para sa Amazon. Ginkumpirmar sang National Transportation Safety Board nga nagpadala ini sang investigation team nga ginpangunahan ni Chairwoman Jennifer Homendy samtang ang Amazon, Boeing kag 21 Air nagsiling nga magabulig sila sa opisyal nga investigasyon sang nasambit nga insidente.
2: DXKI Balita.
0: Naguba ang 1/5 kaandana ng residential building sa Satchaniketan, Southwest Delhi, India. Domingo sang hapon, kaginapatihan nga madamo nga estudyante ang naipit sa sulod. Suno sa lokal nga pulis, anom na ang ginbawian sang kabuhi, tatlo ang yara sa critical nga kondisyon, kagindi magnubo sa 12 katawo ang nasalbar. Ginreport nga tubtob 50 katawo ang yara sa building sang ininag-collapse pasado ala una sang hapon, kag may mga estudyante nga naga tawag pasang bulig halin sa dalom sang naguba nga parte sang building. Ginpahayag nga may ginahimo nga construction kag excavation work sa basement sang hostel nga ginatawag nga Hostel Days nga lapit sa Delhi University campus. Ginpahayag man sang Delhi Chief Minister nga si Rekha Gupta nga ginbakwit na ang mga kaingod nga building isip paghalong samtang ginapadayon ang rescue pagpangita sa mga naipit. Suno sa mga nakasaksi, may isa pa ka building sa tupad sang hostel nga naguba man. Kaginapangita sa mga otoridad ang tag-iya para sa imbestigasyon. Ginpahayag sang National Students Union of India nga kinahanglan imbestigaran ang kabangdanan sang collapse kag manabat ang bisan sino nga mapamatud-an nga responsable. Ang Satchaniketan, isa ka matawo nga lugar kag madamo ang estudyante. Suno sa fire department figures, kapin 1,000 ka building collapse na ang natala sa Delhi sa sulod sang 3 ka tuig nga nagresulta sa dinosena nga kamatayon.
1: Nagsigabong ang bulkan nga Anak Krakatau sa Indonesia kaagaon sang Domingo nga nagresulta sa pagkaguba sang 8 ka airport kag pagkanselar sang madamo nga flights bangod sa volcanic ash. Suno sa Indonesia Geological Agency kag Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation, nag-erap ang bulkan sang duha ka beses kag naglapta ang abo sa mga bahin sang Jakarta kag Lampung. Bangod sa pagsigabong, ginsirado ang 8 ka airports kung sa diin yara sa 170,000 ka pasahero ang naapektuhan samtang masobra 1,500 ka flights ang nakanselar. Lakip ang 963 sa Soekarno-Hatta. Palakip ang 963 ka flights sa Soekarno-Hatta International Airport sa Jakarta. Ginpahayag sang mga otoridad nga wala sang casualty o kon evacuation order, apang ginpaandaman ang mga residente kag bisita nga magpabilin sa indi magnubo sa 3 ka kilometro halin sa aktibo nga crater. Naglapta ang duha ka volcanic ash clouds nga ang isa naglabot sa 20,000 feet kag ang isa naman sa 50,000 feet kag nagtabok sa pila ka probinsya kag bahin sang Indian Ocean. Ginpahayag sang Indonesia Directorate General of Civil Aviation nga padayon nila nga ginamonitor ang sitwasyon bangod posible magdugang ang flight disruption samtang ginabalik sang airlines ang ila operasyon. Nagpabilin nga aktibo ang bulkan kag suno sa Geological Agency, nag-intensify ang aktibidad sang Anak Krakatau halin pa sang Hulyo apang wala pa nahibaluan kung maglungtad sang mas o kung magtuga ini sang mas dako nga pagsigabong. Ginpahanugutan man sang gobyerno ang mga bulutuan sa mga lugar nga apektado sang ashfall nga temporaryo nga magpatuman sang online learning agod maprotehiran ang mga estudyante.
0: Sa uli nga balita sa luwas sang pungsod, nagpaandam ang Iran sang mas mabaskog kag mas masakit nga sabat kon maglunsar pa sang duga nga pagpangatake ang Estados Unidos samtang nagapadayon ang tensyon sa tunga sang duha ka pungsod. Suno kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, tapos na ang tion sang proportionate responses kag ang bisan ano nga pag-atake batok sa seguridad kag interes sang Iran sabton ini sang mas madasig kag mas mabaskog. Kinpayag man sang Iranian security chief nga magapatukod ang Iran sang isa ka prohibited zone lapit sa Strait of Hormuz kag ang mga barko nga magsulod mahimo malakip sa sanction list sang Iran. Suno sa US Central Command, o CENTCOM gihana sang Iran nga atakihon ang duha ka US warship, isa ka aircraft carrier kag isa ka destroyer.